Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. At siyempre sa south po ng Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. Binabati rin po natin ang mga nakikinig sa ating pong Facebook pages at Adventist World Radio Manila, no? At ang ating pong YouTube channel na Mga Pangakong Hindi Nabibigo. I-like po natin ang share at ang share ang ating pong mga Facebook pages. Siyempre, binabati po natin ang mga nakikinig sa kanila pong mga radyo dito po sa Mega Manila, AWR 89.1 FM. Huwag po natin kalimutan ang ating pong mga numero, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Yan. Alam niyo po, narinig na natin yung awit na may pamagat na sapagkat kami ay tao lamang, no? Ito po ay isang awit tungkol sa pinababawal na pag-ibig. Talaga bang hindi natin ito maiwasan? Alam niyo po, talaga bang dahil tayo ay tao lamang ay hindi po natin mapanagumpayan yung mga kasalanan na ganito? Alam niyo po, isa sa mga pangako na nakasaad sa 1 Corinthians 10:13, ito po ay galing sa ating Panginoong Diyos na maglalagay daw po sa atin ng pagkakataon na tayo po ay makatakas sa mga pagsubok at iingatan po tayo. Now, tingnan po natin yung sinabi sa 1 Corinthians 10:13. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Ngunit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip ng tukso ay gagawa rin siya ng paraan ng pagtakas upang kayo'y makatiis. Now, napakaganda po ng talata po na ito. Ito po ay isang matibay na pangako, no, ng ating Panginoon mula sa tukso. Alam niyo po, yung tukso ay totoo. Ngunit, tapat din naman ang ating Panginoong Diyos. No? Nililimitahan niya po ito. At tinutulungan po tayo na tayo po sa gitna ng mga pagsubok ay bibigyan po niya tayo ng paraan upang tayo ay makatakas. Hindi ho tayo kailanman pinapabayaan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung defeatist, parang defeatist attitude, parang nagawa ko yung kasalanan na yan dahil ako ay tao lamang, ay parang sinasabi natin na walang magagawa ang ating Panginoon, walang kapangyarihan ng ating Panginoon na tanggalin po tayo doon sa lugar na tayo po ay hindi sana magkasala. Kaya nga napaka-importante, kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, hindi ho natin sasabihin na sapagkat tayo ay tao lamang. Sapagkat sapat na ang kapangyarihan ng ating Panginoon na tayo po ay managumpay sa mga pagsubok na dumadating sa atin. Now, tingnan po muna natin muli, no, 1 Corinthians 10:13. There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. No, ang ganda po, no? So, uluhin po natin ito, at ito ay gawin po natin na isa sa mga kalakasan na teksto na nagpapaalala sa atin na hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Now, dito po sa teksto na ito ay meron tayong anim na puntos, no? At gagamitin po natin yung acronym na ESCAPE. Yan po kasi, no? Talagang binibigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon na makatakas doon sa mga pagsubok na dumadating. Okay? Escape. E-S-C-A-P-E. Ano po ba yung una doon? Letter E. Every test is common, no? Lahat daw po ng pagsubok, eh, karaniwan lang naman itong mga pagsubok na ito. Letter S, strength is limited by God.
No? Yung kalakasan daw ay ng pagsubok ay may hangganan sa ating Panginoong Diyos. Okay, letter C, constant faithfulness. Patuloy ang katapatan ng ating Panginoong Diyos, no? Letter A, a way prepared. Meron daw pong inihanda ang ating Panginoon na paraan. And letter P, power to endure. Binibigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na makapagtiis. And letter E, escape is assured, tiyak po ang pagtaka. So, ibig sabihin, hindi talaga tayo mauhulog doon sa pagkakasala kung magtitiwala tayo sa ating Panginoon at aasa po tayo sa kanyang kalakasan upang tayo po ay makatakas. Okay? So, escape. Kapag meron kayong pagsubok na hinaharap, tandaan po natin yung word na escape. Huwag po nating hintayin na tayo po ay ma-overwhelm ng pagsubok, kundi dapat tayo po ay tumakas para hindi tayo mahulog doon sa pagsubok. Alam nyo, yung pinaka-mahirap na pagsubok actually, yung sarili po natin, na tayo mismo ang gumagawa, no? Dahil yung puso natin, napakatuso ng puso natin. Okay? So tingnan po natin, isa-isayin po natin. Letter E, number one, no? Every test common. Lahat daw po ng pagsubok ay ito ay karaniwan. Sabi po dun sa text, no temptation taken you but such as is common to man. Ibig sabihin, wala na ito, nangyari na ito at meron lang tugon. Alam nyo, kapag kayo ay pumapasok, halimbawa, may mathematics problem, no? Ay magagawa nyo na ng solusyon. Bakit? Doon sa mga nagdaan ng mga tao, nasagot na nila yon eh. Very common na sa kanila yon. Ang kailangan lang po natin ay pag-aralan po natin para masagot natin yung problem, masolve po natin yung problem. Alam nyo po, hindi po tayo nag-iisa, no, sa ating pong kinakaharap ng mga problema. Pinagdaanan na yan ng maraming mga tao. At bibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Sa Hebrews 4:15, ito po yung sinasabi, tempted like as we are, yet without sin. Tinutokso daw po tayo sa maraming mga paraan, pero hindi tayo nagkakasala kung hindi tayo mauhulog doon sa pagkakasala. Sa 1 Peter 5:9, the same afflictions are accomplished in your brethren. No? Nangyari na daw po ito, mga panghihirap na ito sa ating pong mga kapatid. Oh, kaya nga, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan para tayo ay managumpay doon sa mga pagsubok na kinaharap nila, tayo rin naman ay mananagumpay din. Alam niyo po, yung tukso ay bahagi ng karanasan ng tao. Okay? Ito ay pinagdadaanan po natin, hindi po magkakaiba. No? Marami na ang dumaan, no, dito sa mga pagsubok na ito. At tinutulungan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Sila tinulungan rin tayo, tutulungan rin ang ating Panginoon na mapanagumpayan natin yung mga pagsubok. Sabi po sa Great Controversy, page 5:10, no one is placed beyond the reach of temptation. No? Wala daw sino man ang inilalagay o nalampas sa abot ng tukso. Ibig sabihin, yung tukso na kinakaharap po ninyo ay kaya niyong panagumpayan, no, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang nangyayari lang ay sumusuko tayo. Kaya huwag po nating isipin na nag-iisa po tayo sa laban. Humingi po tayo ng tulong either sa kapwa nating mananampalataya at sa ating Panginoon, at tandaan po natin na magtatagumpay tayo sa tulong ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Okay? Ang pangalawang puntos po, letter S, strength is limited by God. Yung lakas daw po ng kasalanan o ng pagsubok ay may hangganan sa ating Panginoong Diyos. No? Sabi po dun sa text, God will not suffer you to be tempted above that ye are able. No? Hindi daw po ipapahintulot ng ating Panginoon na tuksuhin tayo na higit pa doon sa ating pong makakayanan. Ang Diyos mismo ang nagtatakda ng hangganan ng tukso, no? Kaya nga, kung tayo po ay relative po ito sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon,
pag 100% ang tiwala natin sa ating Panginoon, 100% mananagumpay tayo sa magsubok dahil 100% din na tutulungan tayo ng ating Panginoon. Now, sabi po sa Psalm 103:14, He knoweth our frame, no? Nalalaman niya ang ating pong kalagayan. Alam ng ating Panginoon, no, hindi po ito nakabase sa kung gaano na tayo katagal nananampalataya. Ito po ay nakabase kung gaano kalaki ang tiwala natin sa ating Panginoon. Kaya nga, kilala tayo ng ating Panginoon na hindi tayo bibigyan ng mga pagsubok. Para rin po yung mga klase. Yung grade 1, siyempre, hindi sila bibigyan ng exam na pang grade 4, no? Ang ibibigay po sa kanila, yung pang grade 1 kasi yan ang nakakaya po nila. Hindi sila bibigyan ng exam na pang first year for pang college, no? Hindi po. Kung ano, ganun din tayo. Kilala tayo na ating Panginoon, He will not give us temptations that we cannot overcome. Dahil ito ay nakasalalay din naman sa relationship natin sa ating Panginoon. So 2 Corinthians 12:9, My grace is sufficient for thee. No? Talagang tapat at sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Alam po ng ating Panginoong Diyos ang ating pong kakayanan. Hindi po niya pahintulutan ng tukso ay lampas doon sa kahaharapin natin. Hindi po papahintulutan ng Diyos na matukso tayo, no? Doon sa lugar kung hindi tayo makakalaban, no? Ang ating Panginoon ay nandyan, nagpatuloy na gumagabay sa atin. Kaya kailangan tayong magtiwala sa ating Panginoon dahil kontrolado niya. Kontrolado niya ang lahat, no? Huwag po tayong magpanik, no? Sa gitna po ng tukso, maniwala po tayo sa kanya, magtiwala tayo sa kanya. Dahil tutulungan tayo ng ating Panginoon. Okay? At ang letter C, constant faithfulness, no? God is faithful. Yan ang sabi po doon sa ating pong teksto. Tapat po ang ating Panginoong Diyos. Ang katapatan ng ating Panginoong Diyos, ang pundasyon, no, ng pangako po na ating pong nabasa na tapat po siya. Sa Deuteronomy 7:9, God is faithful, no? We have a faithful God, no? Tapat ang ating Panginoong Diyos. 1 Thessalonians 5:24, faithful is he that calleth you. Tapat ang ating Panginoon na tumatawag sa bawat isa sa atin. Kaya nga napaka-importante, no, na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon dahil siya po ay tapat, no, sa atin. Siya po ay tumawag sa atin. Siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Siya po ang magbibigay sa atin ng daan upang tayo po ay makatakas. Yung tagumpay ay nasa sa atin na kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Kailangan po ang ating pong katapatan ay patuloy, no? Tapat yung pananalig natin sa ating Panginoon ay patuloy po natin to i-harness, no? Palakasin po natin. Lumalakas lang po ito kapag tayo ay nakaka-experience ng paghawak sa atin ng ating Panginoon. At yung pagtitiwala natin sa Panginoon ay lumalago dahil dun sa mga experiences natin. Kaya naman, napakaganda nung sinabi ni Ellen White, no? Kailangan daw po tayong tumingin doon sa ating pong nakaraan at ating pong isa-isahin kung paano tayo inakay ng ating Panginoon. Dahil kapag nakita po natin at lagi po nating inaalala kung paano ang kamay ng ating Panginoon ang humawak sa atin doon sa mga pagsubok na ating pong naranasan, ay lalo tayong nagkakaroon ng kumpiyansa. Lalo tayong nagkakaroon ng pananampalataya at lalong lumalago yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon dahil naranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Magtiwala po tayo sa karakter ng ating Panginoon. Panghawakan po natin ang kanyang mga pangako at manatili po tayong matatag na nagtatapat sa kanya. Okay? At ang pang-apat po, no? A way prepared. Yan. Sabi po dun sa text, will with the temptation also make a way of escape? O, gagawa rin siya ng paraan ng pagtakas. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos, lagi po siyang nagbibigay ng daan, palabas. Napaka-importante po yung word na pagtakas.
kailangan tandaan po natin yan. There are times, no, that we need to stand up and run. Hindi po lagi tayong lalaban, no? Pag may pagsubok, lalabanan po natin. Hindi po ganoon. Minsan may mga pagkakataon na kailangan lang tayong tumayo at tumakbo, no? Escape po yung binabanggit po dito. Now, sabi po sa Psalm 37, 39 to 40, the Lord shall deliver them. No? Ililigtas tayo ng ating Panginoong Diyos. No? At sabi po sa John 8:36, if the Son therefore will make you free, you shall be free indeed. No? Kung tayo po ay papalayain ng anak, tunay na tayo'y magiging malaya. Alam niyo po, napakalinaw, no? Na lagi po tayong humanda. Kapag dumating ang pagsubok, maari tayong harapin ito ng harapan. Pero meron din naman na kailangan tayo ay tumakas. Naalala niyo po yung naging experience ni Joseph, no? Nung siya po ay nandoon sa bahay ni Potiphar, no? Nandoon, binigyan po siya ng pagkakataon ni Potiphar na siya yung manguna doon sa bahay, no? Dahil nakita ni Potiphar na kung ano yung hinahawakan ni Joseph, ito po ay lumalago, no? At ang sabi niya, I'll give you the leadership, no? Ibibigay ko sa iyo yung responsibility sa buong bahay ko except doon sa aking asawa. Siyempre, dahil akin yan, akin niyang asawa. Unfortunately po, no, dahil nakita ni nung asawa ni Potiphar na si Joseph ay isang matipunong kabataan at parang nagustuhan niya si Joseph, no? At ito ay gumagawa siya ng paraan para akitin itong si Joseph. Now, alam niyo po, may mga pagkakataon na talaga na hindi mo hihintayin na ikaw ay kakayanin ko to. Ano ang ginawa ni Joseph nung dumating yung pagkakataon na siya po ay inakit ni nung asawa ni Potiphar? Siya po ay nandoon, nagtatrabaho siya, nagmamayagawa niya yung kanyang gawain at dumating itong asawa ni Potiphar, inakit siya at sinasabing makisiping ka, sumiping ka sa akin, no? Hindi lang po pumunta si Joseph doon at sabihing ayaw ko, hindi ko. Ano ang ginawa ni Joseph? Sinabi niya na binigay sa kanya yung responsibility ng buong tahanan. Maliban na lang sa iyo dahil ikaw ang asawa ni Potiphar. Paano ko gagawin? Ito po yung sabi ni Joseph. Ano? Paano ko magagawa ang isang kasalanan na ito laban sa aking Panginoong Diyos? Pero alam niyo po, hindi po nanahan si Joseph doon sa lugar. Nung patuloy pa rin ang pag-akit, no? Siguro niyakap na siya nung asawa ni Potiphar, no? Alam ni Joseph ang kanyang limitasyon. Kaya ang ginawa niya, dahil lalaki rin naman si Joseph, kaya ang ginawa ni Joseph, siya po ay tumakbo, no? Dahil alam niya maaari po siyang mahulog doon sa pagkakasala na 'yon. Kaya ang ginawa ni Joseph, siya po ay tumakbo. It is a way of escape, no? May mga pagkakataon po sa buhay po natin. Huwag nating lugar yung sarili po natin o panatalihin yung ating pong mga sarili doon sa isang lugar kung saan alam natin na tayo po ay magkakasala. Ang kailangan po natin ay tumakas. Kailangan natin ay tumakbo katulad po ni Joseph, no? Siya po ay tumakbo dahil alam po niya na siya ay makukorner, no? Talaga pong wala na siyang magagawa pag nandun na siya. Kaya ang ginawa ni Joseph, siya po ay tumakbo. Okay? Sabi po sa Education, page 102, every temptation brings with it the opportunity to choose the right. At doon sa pagkakataon na yon ay pinili ni Joseph na siya po ay umalis at tumakbo. Alam niyo po, hanapin po natin yung mga paraan ng ating Panginoong Diyos na binibigay po sa atin. Maging mapagmatsyag po tayo sa ating spiritual na buhay, no? Piliin po natin na lumayo sa tukso. Sabi po sa panalangin, lead us not into temptation but deliver us from evil. Kaya nga napaka-importante, no? Na tayo po ay lumayo at tumakbo.
At ang pang limang puntos, letter P, power to endure, no? That ye may, ang sabi po dun sa text, that ye may be able to bear it upang kayo ay makatiis. Now, hindi po lamang binibigyan tayo ng pagkakataon na lumago sa tukso, no? Nais din ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng kalakasan upang makapagtiis, no, sa panahon ng tukso. Isaiah 40:31, ito ang sabi, they that wait upon the Lord shall renew their strength, no? Magkakaroon pa ng panibagong lakas kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ. No? Lahat po ng bagay ay magagawa natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan po, hindi ho tayo agad-agad na inaalis ng ating Panginoong Diyos. Nandyan yung pagsubok binibigay po sa atin para tayo ay magkaroon ng kalakasan. Kalakasan na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kalakasan na managumpay, no, na tayo po ay masanay, na tayo po ay tumatatag sa ating pong mga pananampalataya. May time na kailangan nating tumatag doon sa lugar kung saan tayo po ay tinutokso. Merong time din naman na kailangan natin tumakbo katulad nung ginawa ni Joseph. Kaya nga, sa umagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, meron pong lakas tayo na managumpay sa bawat tukso. Humingi po tayo ng lakas, no? Sa ating Panginoong Diyos, araw-araw magtiis po tayo na may pananampalataya at magtiwala tayo na dadalhin tayo ng ating Panginoong Diyos sa tagumpay. Kaya nga napaka-importante, no, na tayo po sa ating pong buhay na marunong, no, marunong tayo na tayo ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kalakasan. Ang escape po ay binibigay po sa atin at tayo po ay we will endure, no, kung tayo ay mananatili sa ating Panginoong Diyos. Okay? At yung letter E po, no, E sa ating pong letter E, escape, assured. O, ang tiwala, magtiwala tayo sa ating Panginoon na ang ating pong pagtakas ay ibibigay po sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Steps to Christ, through Christ, we may have strength to overcome every temptation, no? Sa ating Panginoon, no, magkakaroon tayo ng kalakasan na ma-overcome natin yung temptation. Meron po tayong endurance na tayo po ay maka-escape. Alam nyo, sa buhay po natin, ang pagtakbo ay hindi po kaduwagan. Ang pagtakbo minsan ay kinakailangan. Minsan sa gera, no, may mga time na tayo ay sumusugod. May time naman na mag-stay put tayo. At meron din na mga pagkakataon na kailangan nating mag-retreat. No? Hindi po ibig sabihin hindi natin kaya yung problema. Ang ibig sabihin lang ay kailangan nating mag-regroup. No? Kailangan nating umatras muna at magplanong muli para tayo ay managumpay. Ang ating Panginoon, no, ay nagbibigay ng kalakasan. Kaya humingi tayo ng kalakasan sa ating Panginoon araw-araw. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Magtiis po tayo. At mayroong mga pagkakataon kung hindi natin kakayanin. Kahit na tayo po ay tumawag sa ating Panginoon, tayo po ay tinuturuan din naman ng ating Panginoon na tayo po ay tumakas at umatras. Dahil ang ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng way of escape. Okay? Kaya nga, dito po sa ating pong talata, no? Tandaan po natin yung acronym natin, escape, letter E-S-C-A-P-E. No? Letter E, every test is common. No? Lahat ng pagsubok, ito po ay karaniwan lang. Letter S,
strength is limited by God. Yung lakas ay ng pagsubok ay may hangganan, no? Binibigay sa atin na ating Panginoong Diyos. Hindi ibinubuo sa lahat. O sige, bahala ka sa buhay mo. Ito yung pagsubok mo. Hindi po. Binibigyan po niya ng hangganan yan. Doon lang sa ating makakaya. Letter C, constant faithfulness. Patuloy ang katapatan ng ating Panginoon sa atin. And letter A, a way prepared. Binibigyan po tayo at inihahanda sa atin ng tamang landas. And letter P, power to endure. No? Kapangyarihan na tayo po ay magtiis. And letter E, escape assured. Tiyak ang pagtakas. Kaya nga po, dito po sa 1 Corinthians, no? 10:13. Ito po ang katiyakan na to ay binibigay sa bawat isa, no? Na ang pagsubok ay talagang makakaranas po tayo. Pero ito po ay karaniwan lang. Depende po sa kakayanan po natin. Yung pagtakas po natin, ito po ay tiyak, no? Na binibigay sa atin ating Panginoon Diyos. Yung lakas ay patuloy na binibigay sa atin upang tayo ay manatili na nagiging matatag na humaharap sa mga pagsubok. Yung katapatan po niya, lagi yang nandyan. Tapat ang ating Panginoon. Binibigyan tayo ng paraan para tayo ay makapaghanda. May lakas tayo para po tayo makapagtiis. At ang kasiguruduhan ng pagtakas ay binibigay po sa atin. Ano man yung tukso na kinakaharap po natin ngayon, alamin po natin na ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay ganito. Tapat siya. Gagawa po siya ng paraan para tayo ay makatakas kung humaharap tayo sa mga tukso sa ating pong buhay. Kaya naman, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos ng lubusan. Ipagkaloob natin ang puso natin sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa napakagandang pangako na inyong binibigay sa bawat isa. Nandito kami ay umaasa na kami po ay inyong sasamahan, gagabayan. Sa mapagsubok na amin pong kinakaharap, alam po namin kami ay papalaksin. Merong mga pagkakataon na kailangan kaming tumakas. Pero kayo rin naman ang nagbibigay ng buhay at patuloy na umaakay sa amin. Kaya naman tinatalaga po namin ang aming pong mga sarili sa inyo sa umaga pong ito. Tanggapin po kami, palakasin at samahan sa aming pong buhay Kristiyano. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayong inaanyayahan bukas ng umaga alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako, yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita. Eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo ng isip ko nun. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Eto, nabalian pa ako. Ano sunod po? Eto, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, 50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ko. Dito lahat, hindi nusigan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulolo, saya, grabe. Simula nang bininyagan ako, simula hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at nilang ko rin, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kung saan man po umaabot ang aming himpilan sa mga oras na ito, mga kaibigan, kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, naway magbigay inspirasyon at pagpapala po ang mga awit na ating maririnig ngayong umaga. Pero bago po tayo dumakaw sa ating programa, mga kaibigan, nais ko lang pong magbahagi ng isang short devotional. Ito po ay galing sa Galatians chapter 6. Ano? Ito po ay aking binasa kaninang umaga and ako po ay na-inspire na ibahagi po ito sa inyo ngayong umaga. Sabi po, mga kaibigan, sa Galatians 6 verse 9, ano? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Minsan, mga kaibigan, ano, believe it or not, medyo nakakapagod din gumawa ng tama. Lalo na po kapag hindi natin nakikita agad ang resulta or hindi natin agad nakikita ang mga pagbabago. Ano, nakakapagod umunawa, di ba? We are humans. We have emotions and feelings. Ano, magpatawad, tumulong, lalo na kung parang walang nakakapansin, di ba? Pero paalala po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ano, may ani ang bawat kabutihang itinatanim po natin. Dagdag pa nga po sa Galatians 6, mga kaibigan, ano, sinasabi rin po na tulungan natin ang isa't isa sa pagdadala ng mga pasanin. Ano, we have to help each other to carry each other's burdens. Ano, hindi po tayong nilikhang mag-isang lumaban sa ating buhay. Ano, may mga taong kailangan lang po ng kaunting lambing, kaunting dasal, o pakikinig. Ano? Kaya habang nakikinig po tayo ng mga awit ngayong umaga, ano, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano kayang kabutihan? Anong klaseng goodness, ano, ang pwede kong itanim sa araw na ito? At tandaan nyo po, mga kaibigan, hindi man po ito nakikita ng ibang tao, ito po ay nakikita ng ating Panginoon. At sa kanyang takdang panahon, tiyak po ang ani. Ngayong umaga, mga kaibigan, sama-sama po tayo makikinig ng mga awit ng papuri na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya. Kung kayo po ay may mga song requests, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. At maaari din po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our first song this morning, mga kaibigan, ay may pamagat na Ask in Faith. May mga panahon ang dasal po natin and napakatagal sagutin, ano. Tayo po'y punong-puno ng tanong at tayo po'y lagi na lang nag-aantay, ano. Pero paalala po sa atin, sa Santiago 1:6, humingi kayo na may pananampalataya at huwag kang mag-alinlangan. Narito po ang awiting, Ask in Faith.

Ating pong narinig ang awiting, Ask in Faith. At ito po ay inawit ni Sister Joanne Borillo. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan. Ano, ang panalangin po natin ay hindi lang po yan pagsasalita, ano, kundi pagtitiwala. Gaya na lang po ng sabi sa Mateo 21 verse 22, ano mang hingin ninyo sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya patuloy lang po tayong magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa ating mga song request ngayong umaga, mga kaibigan, nais ko lang pong batiin ang ating mga tagapakinig sa radyo. Dito po muna tayo sa ating Facebook page. Kasama po natin si Sister Helen Aguilar. Andito rin po si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Kasama rin po natin si Sister Mary Grace Acosta Olpindo at si Brother Lito Rosales Montesines. At pinapabati po niya si Mommy Iday Dones ng Lilo Fernandez SDA Church. At belated happy birthday din po sa kanilang head elder na si Elder Donny Brena. At binabati ko rin po ng happy Monday si Sister MJ Salamatin. Siya naman ay nakasubaybay from the city of Kawayan, Isabela. At nandito rin si Sister Lucy Kiabang at si RD Rapadas Pestanyo. Siya naman ay nakasubaybay from Antagan, Tamawani. Ayan, tama ba ang aking pronunciation, Brother RD? Ano, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Dumako naman po tayo sa ating number, ano, dito po sa ating radyo. Nakasubaybay po si Brother Marlon Manipon. Andito rin si Major Alden Daniel Natividad at si Brother Rodel Granada. Kasama rin natin magbigay papuri sa Panginoon si Sister Bella Abogadi. Kung kayo po ay may mga song request, mga kaibigan, wag po kayong mag-atubiling ipadala ito sa aming numerong 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our first song request ngayong umaga, mga kaibigan, ay galing po kay Brother Marlon Manipon, ano? At pinapabati po niya ang Manipon at Quezon family ng Capas, Tarlac. Ayan, may our Lord God richly bless your family, Brother Marlon. At sila po ay nag-request ng awit na may pamagat na Batid ng Diyos. Ano, minsan may mga bagay po tayong dinadala na walang nakakaalam, di ba, mga kaibigan? Mga problema, mga iniisip natin na kala natin walang nakakaalam. Pero ang magandang paalala po sa Biblia, sa Awit 139 verse 1, O Panginoon, siniyasat mo ako at ganap mo akong kilala. Bago pa man po tayo magsalita o mag-isip o gumawa, mga kaibigan, ano, batid na po ng Diyos ang laman po ng ating puso't isipan. Pakinggan po natin ang awiting, Batid ng Diyos.

Ating pong narinig ang awiting Batid ng Diyos. At ito po ay inawit ni Brother Hermy Solite. Sabi nga po sa Mateo 6:8, mga kaibigan, ano, alam na ng inyong ama ang inyong kailangan bago pa man kayo humingi. Kaya magpahinga po tayo, no, knowing that our Lord knows our heart. Bago po natin marinig ang sunod na song request, mga kaibigan, nais ko lang pong batian, ano, sila Sister Lin Ashong. Ayan, sila daw po ay nakasubaybay from Pampanga. Andito rin si Brother Fernando Flaviano at binabati niya ang lahat daw ng masugid na taga-subaybay ng AWR, lalo na daw po dito sa Buklod, Bahayan, Tartaria silang na sila Sister Gina. Ayan, God bless din po sa inyo, Brother Fernando, at sa ating pong mga kaibigan diyan sa Tartaria silang. Andito rin po si Sister Angelina Capistrano. Good morning din po sa inyo, Sister Angelina. And I would also like to extend my greetings, ano, si Jeonilo Flores Yakal ng SDA Home Church po. Ayan, at pinapabati niya ang mga taga Nagpayong SDA Mother Church. I believe sila po ay mga taga Pasig, ano, Yakal SDA Home Church sa Pasig. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay. Sila daw po ay nakikinig habang nagbabiyahe ng joyride car. Ayan, may our Lord God keep you safe, kapatid. Ano, ingat po kayo sa biyahe. And we pray that your car will be an instrument and a light to the people who will be riding it. Ano? Our next song request, mga kaibigan, ay galing naman po kay Sister Lucy Quiabang. Siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na God and God Alone. Sa gitna po ng lahat ng pangyayari sa ating buhay, mga kaibigan, ano, minsan nakakalimutan po natin kung sino ba ang tunay nating sandigan, ano. Pero paalala po sa awit 62 verse 1, sa Diyos lamang ako nananahan. Siya ang aking kalakasan at kaligtasan. Pakinggan po natin ang awiting God and God Alone.

That's the song God and God Alone. At ito po ay inawit ni Brother Brian Moralde. Our next song request sa umagang ito, mga kaibigan, ay galing naman po kay Major Alden Daniel Natividad. Siya po ay nakasubaybay from Camp Melchor de la Cruz, 5th Infantry Philippine Army, Echagi, Isabela. At pinapabati po niya ang kaniyang minamahal na misis, ano, na si Sister Ronaldine Natividad sa Taytay Adventist Church at ang kanila pong district pastor na si Pastor Japet. Mula pagbati kay Major Alden Daniel Natividad. Maraming salamat po sa pagsubaybay, kapatid. At siya po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na If That Isn't Love. Minsan ano, nakikita po natin ang kabutihan ng ibang tao, pero ang pinakamalalim, mga kaibigan, na pagmamahal ay nanggagaling po yan sa ating Panginoong Diyos. Paalala nga po ano, sa 1 John 4:9, sa ganitong paraan, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Narito po ang awiting If That Isn't Love.

That's the song, If That Isn't Love. At ito po ay inawit ng Trouble in Paradise. Before we proceed to our next song request ngayong umaga, mga kaibigan, nais ko lang pong batiin ang ating mga live viewers. Ayan, kasama po natin ngayong umaga si Omega David. Ayan, good morning din po sa inyo, Sister Omega. At nandito rin si Gaylord Balabag. Siya naman daw ay nakasubaybay from Binian, Laguna. At binabati ko rin po ang ating mga kapatiran sa Mount Balagbag Care Group of Seventh-day Adventists. Happy Monday po sa inyo, ano? Lalo na po ang Dominguez at Tagungtong family from Mount Balagbag, Montalban, Rizal. Andito rin po si Bitsahabi Alonte. Maraming salamat po sa inyo pong suporta, ano? Sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Our next song request, mga kaibigan, ay ipinadala naman po sa atin ni Brother Rodel Granada. Siya po ay nag-request ng awit na May Pamagat na Di Ka Nagkulang. Ano, minsan kasi, mga kaibigan, iniisip po natin, ano, kung sapat ba ang ating ginagawa o kung napapansin ba tayo ng ibang tao, ano. Pero paalala po sa Philippians 1 verse 6, ano, ako'y may tiwala na siya'y magpapatuloy ng mabuting gawa na kanyang sinimulan sa inyo hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Pakinggan po natin ang awiting Di Ka Nagkulang.

That's the song, Di Ka Nagkulang. At ito po ay inawit ni Sister Jeremy Sanico. Our next song request, mga kaibigan, ay galing naman po kay Sister Bella Abogadi. At siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na He Will Carry You. Minsan, mabigat po talaga ang pasan natin, no, mga kaibigan. Mga problema, mga takot sa buhay, ano, at pagod. Pero paalala po sa atin sa Isaiah 46 verse 4, hanggang sa iyong pagtanda, ako'y magsasama sa iyo. Hanggang sa iyong buhok na puti, ako ang magdadala sa iyo. Praise the Lord for that wonderful promise. Ano? At narito po ang awiting, He Will Carry You.

That's the song, He Will Carry You. At ito po ay inawit ni Sister Ivy Plaza. Our next song request, mga kaibigan, is entitled Kailan Pa. At ito po ay song request ni Brother Fernando Flaviano. Minsan, mga kaibigan, iniisip po natin na kailan ba tayo magsisimulang maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero paalala po sa Biblia, sa Ecclesiastes 12 verse 1, ilingon mo ang iyong kabataan sa iyong maylalang. Bago dumating ang mga araw ng kapighatian at ang mga taon ay lumapit na sa mga ito, nasasabihin mo, wala na akong kagalakan sa kanila. Pahinggan po natin ang awiting, Kailan Pa?

That's the song Kailan Pa at ito po ay inawit ng Flaviano family. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay napuno ng inspirasyon at pag-asa ang inyong mga puso sa bawat awit at mensahe po sa talata na ating narinig ngayong umaga. Huwag po kayong bibitiw mga kaibigan. Dahil susunod na po ang programang Voice of Health. At bago po kami tuluyan na magpaalam ngayong umaga, maririnig po natin ang awiting How Great Thou Art. At ito po ay ang song request ng ating mga kapatiran sa Mount Balagbag Care Group of Seventh-day Adventists sa Mount Balagbag, Montalban, Rizal. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. God bless you all po.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang...

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pagkinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po yung magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa pagtuklas sa direksyon ng Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po ba nangangahulugang paghanap ito at pagsunod sa kanyang kalooban sa ating buhay? Maraming pagkakataon na tayo nalilito, nag-aalala o hindi po natin alam kung anong landas ang tatahakin. Ngunit ipinapangako po ng Diyos na gagabayan niya ang mga taong nagtitiwala at lumalapit sa kanya ng may pananampalataya. Sa pagtalakay po nito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ang ating paksa ay galing sa aklat ng mga kawikaan, Discovering God's Direction. Ang pinakadakilang nais na matamo ng isang tao ay kanyang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. At kapag ka kanyang nalaman ang kanyang kalooban, handa namang siyang kanyang sundin at ganapin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, yung pinaka-greatest goal sa buhay ng tao ay kanyang matagpuan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ng ating tagapagligtas. Paano ito magagawa natin? Ayon sa sulat ngayon ni Haring Solomon, may tatlong bagay na ating bigyan ng pansin upang yung pinaka-ultimate goal ng isang tao ay kanyang matagpuan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang una, trust in the Lord with all thine heart. Anong sinasabi sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 at 6, ating munang bigyan ng pansin ang ating pagbasa. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kaibigan, tatlong bagay ang ating ngayong bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Ang una, trust in the Lord with all thine heart. Ano sabi? Ikaw ay manalig sa Panginoon ng iyong buong puso. Trust, manalig ka sa Panginoon. Kaibigan, dumarating sa ating mga buhay ang maraming pagsubok. Maraming mga hindi kanais-nais na nararanasan ng mga tao. Marami dyan ang panganib, marami dyan ang mga obstacles upang tayo ay masiraan ng loob. Pero merong sinasabi yung aking nabasa kaibigan, ang wika, God will allow you to go through trials so that you will seek Him. He will save you and Him alone shall be praised. Ano sabi? Ang Diyos ay Kanyang inaayaan tayo na makaranas ng pagsubok sa ating buhay para hanapin siya at tayo Kanyang ililigtas, at ang wika, siya lamang ang ating pupurihin. Kaibigan, kapag tayo ay natutong magtiwala sa Diyos, anuman ang dumarating na pagsubok sa ating buhay, alam natin ang Diyos hindi tayo pababayaan. Kaibigan, sa ganong klaseng karanasan ay tayo ay nakakasumpong na kung papaano titibay ang ating paniniwala, pananampalataya sa ating Diyos. Akin ding naisip sa aking karanasan, bakit kaya ang Diyos pinapaintulot sa akin ang ganitong mga pagsubok sa buhay? Kaibigan, nais ng Diyos na tayo'y lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga pangako at makikita natin na kapag tayo ay nagtiwala sa Kanyang mga pangako, kaibigan, ang Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin, lalong tumitibay ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nga, yung trust nagpapatibay sa ating relasyon sa Diyos. Meron bang nabasa mga quotation na is kong dalhin din sa pag-aaral na ito? Katulad, kaibigan, ng natala sa Biblia, tatlong kaibigan ni Daniel. Ang kanilang pangalan ay si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. Nung sila ay binigyan ng pagkakataon ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar, sapagkat ang haring ito ay gumawa ng isang larawan, at ang larawan na yon, kapag ka narinig ng mga tao ang iba't ibang panungtog, kinakailangan sila yuyuko sa larawan. Ito ay isang pagsamba. Subalit, kaibigan, ang tatlong ito ay hindi yumuko sa larawan. Binigyan sila ng pagkakataon, pero ang sabi nila, alam namin at kami may pananampalataya, ang Diyos na aming sinasamba ay ililigtas kami sa horno na napakainit. At kung sakasakali ang wika ay hindi man kami ililigtas ng aming Diyos, kami ay hindi yuyuko sa larawan na yan. Kaya nga, ang ating mababasa, God did not put out the fire, He just put Jesus in there with them. Na nung sila ngayon ay niyagis sa horno na 7 times pinainit, sapagkat napakainit ayon sa istorya, yung mga tao nagagis sa kanila ang nangamatay sapagkat sobrang init. Pero noong nakita ngayon ni King Nebuchadnezzar, yung tatlo, hindi tatlong nakita, kundi 4 ang nakita. Bakit? Ang sabi, yung isa ay katulad ng Son of Man. Kaya ngang wika, God did not put out the fire, He just put Jesus in there with them. It's not about God putting out your fires. It's about who is in there with you. Kaya nga, ang Diyos ay pumapatnubay sa atin sa panahon ng pagsubok, katulad ng sinasabing footprint in the sand. Ang sabi, Panginoon, nung maganda yung ating paglalakbay, ay 4 na bakas ang aking nakita. Subalit noong ngayong mahirap na ang paglalakbay, bakit 2 bakas na lang ang aking nakita? O ang sabi ng Panginoon, alam mo kanya, sa panahon na mahirap ang paglalakbay, kinarga kita, ang sabi ng Panginoon. Katulad ng mga grapes, ang sabi, grapes must be crushed to make wine. Diamonds form under pressure. Olives are pressed to release oil. Seeds grow in darkness. Whenever you feel crushed, under pressure, press, or in darkness, you're in a powerful place of transformation and transmutation. Trust the process. Trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat ito yung proseso para lalong tumitibay ang iyong pananalig, ang iyong pananampalataya sa Diyos. Meron pa, kaibigan, na yung si Abraham, pinangako sa kanya ng Panginoon, dadalhin siya sa isang lupang pangako. Bibigyan siya ng maraming anak at siya ay naging manlalakbay, tumira sa mga tolda. Pero yung pangako ng Diyos na magkaroon ng maraming mga anak, matagal na panahon, kaibigan. Subalit, ang lalaking ito ay nagtiwala sa Diyos, bagamat meron siyang ginawa na ito ay sinabi ng kanyang asawa nung sila'y hindi nagkakanak ngayon, ay binigay ni Sarah si Hagar para sipingan at magkaroon ng anak. Nagkaroon nga ng anak. Subalit, hindi ito yung panukala ng Diyos. Ang panukala ng Diyos na siya magkaroon ng anak kay Sarah. At natupad, iyong pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, kapag tayo nananalangin sa Diyos, kung minsan karakaraka ay ibibigay ng Diyos. Kung minsan naman, kinakailangan tayong magantay. Kung minsan naman, kaibigan, kinakailangan ay mag-isip tayo o ipanalangin natin sa Panginoon ano yung pinakamabuti sapagkat God knows the best and God is going to give the best, kaibigan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Katulad ng bansang Israel, nung sila ngayon ay lumabas sa Ehipto, bakit sila dumaan sa Red Sea? Kung tutuusin natin, papaano sila makadaan sa dagat na pula, mga lulunod sila. Subalit, sa pananampalataya, ang Diyos ay ginamit si Moses para manguna sa bayan ng Diyos. At doon sa Red Sea ay nagkaroon ng highway sapagkat ginamit ng Diyos yung tungkod ni Moses at ito ay naging tungkod ng Diyos. At pagkatapos ngayon sila lumabas sa Red Sea, sila ngayon ay dumaan sa ilang ng sur, napakainit sa ilang kaibigan. Bakit doon sila pinadaan ng Panginoon? Ang kanilang mga tubig na dala galing sa Egypt ay naubos na. Kung tutuusin kaibigan, napakahirap na maglakbay sa ilang na walang tubig. Maaring hindi ka kakain ng tatlong beses o isang linggo, pero kung wala kang tubig, napakahirap mabuhay, kaibigan. Subalit, kaibigan, ang Diyos ay nagbigay ng tubig sa kanila na sa pamamagitan ng isang bato at ang wika ngayon ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo, yung espiritual na batong sumunod sa kanila, walang iba kundi si Kristo, kaibigan. Binigyan sila ng Diyos. At yung kanilang pagkain ay ibinigay ng Diyos. Tuwing umaga ay may nahuhulog na mana at ang wika ng Biblia, ang mana ay angel's food. Ito'y pagkain ng mga anghel ayon sa aklat ng mga awit. Kaya nga, kailangan magtiwala sa Diyos. At pagkatapos ngayon, sila ay nakarating sa Mara. May tubig nga, pero mapait naman. Anong ginawa ni Moses? Lumapit sa Diyos at ang sabi ng Diyos sa kanya, maglagay ka ng sanga sa tubig. At nung inilagay yung sanga sa tubig, nainom yung tubig. Kaibigan, tuwing tayo'y nakakaranas ng mapait na karanasan, tandaan natin, merong pangako ang Diyos sa iyo. Kaya nga, tayo ay magtiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Ang Diyos ang nangako. Ang Diyos ang siyang tutupad sa kanyang pangako. Ang wika nga ni Apostol Pedro, hindi nagpapaliban ang Diyos sa kanyang pangako. Our Heavenly Father, kaibigan, ay alam niya ang ating mga pangangailangan. Ang kailangan lang ating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Kaibigan, kailangan natin na tayo ay magtiwala sa Diyos. To trust is to believe. Na tayo magtiwala, tayo ngayon ay maniwala. At kapag tayo maniwala sa kanyang mga pangako, tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Samantalang si Apostol Pablo at si Silas ay nakabilanggo sa Pilipos, sila ay umawit nang papuri sa Diyos at nanalangin, bumaba ang anghel ng Panginoon nang abuksan ang mga pintuan ng bilangguan. At akala ngayon ng jailer na iyong mga bilanggo ay nakatakas. At nung kanya sanang kikitilin ang kanyang buhay, kaibigan, sumigaw ngayon si Apostol Pablo ang sabi, huwag mong gawin yan, narito kami, hindi kami tumakas. Kaibigan, noong ngayong nakita yung mga lingkod ng Panginoon sapagkat siya humingi ng mga ilaw, kaibigan, ang sabi niya, what must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin para ko'y maligtas? Kaibigan, maging ang kaligtasan natin ay dapat tayong magtiwala sa Diyos sapagkat ang kanilang sinabi na si Apostol Pablo at saka si Silas sa jailer na yon, ikaw ay manampalataya sa Diyos at ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Kailangan natin, kaibigan, ang pananampalataya sa ating pagtitiwala sa Diyos na tayo manampalataya na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang sabi pa nga sa banal na kasulatan, kaibigan, sa Kapitulo 5 ng Roma, versikulo 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, yung inaring ganap sa magitan ng pananampalataya, na kapag ka tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, kinilala mo yung kanyang sacrifice para sa iyo, kinilala mo yung kanyang pagkamatay sa krus, at ngayon tinanggap mo siya na yung tagapagligtas, ikaw ngayon ay merong kapayapaan sa Diyos sapagkat ikaw ay inaring ganap. Ang ibig sabihin ng inaring ganap, ikaw ay pinawalang sala ng ating Panginoon. Meron pa rin sinasabi, kaibigan, dito sa aklat ng Epeso 2:8-9, ang wika, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman huwag magmalaki. Kaibigan, yung ating kaligtasan ay ating matatamo ito by faith. Magtitiwala tayo sa ating Panginoon na ating tagapagligtas. Ano man ang ating maging karanasan, magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Merong panukala ang Diyos sa iyo, kaibigan. Kaya nga, ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, lean not unto thine own understanding. Ano sabi? At huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kung minsan ito yung ating direksyon na gusto, na parabagang ito ang pinakamabuti na. Pero kung minsan, kaibigan, at madalas, yung ating sariling pangunawa ay tayo ay nabibigo. Sapagkat sa akala natin, ito yung pinakaubuti. Pero kung tayo magtitiwala sa Diyos, at kung sakasakali tayo ay magkakaroon ng pasya, ating ipagkakalob sa Panginoon na tayo ay tutulungan, kaibigan, sa ganong paraan, tayo ay magtatagumpay. Hindi tayo malalagay sa alanganin. Bakit? Huwag tayong magtiwala sa ating sariling pangunawa. Merong sinasabi ang ating banal na kasulatan dito sa Isaiah 55, versikulo 8-9. Bakit kailangan tayong magtiwala sa Panginoon at hindi tayo mananalig sa ating sariling pangunawa? Ano sabi ng Biblia? Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamaraan ay aking mga pamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ang Diyos na alam niya yung future, yung ating inaharap, alam niya yung mga pangyayari. Kaibigan, kung tayo magtiwala sa Diyos, kaibigan, tayo ay magtatagumpay. Itong dahilan kung bakit ang Diyos ay nagbigay ng mga propesiya. Ang mga propesiya, bago pa mangyayari, ay binanggit na ng Diyos. Katulad ng aklat ng Daniel, ang aklat ng Apokalipsis, at gayon din yung mga binanggit ng Panginoon na mga tanda sa kanyang malapit na pagparito. Na kapag tayo ay merong pangunawa na hiniling natin sa Diyos, bigyan tayo ng karunungan, kaibigan, malalaman natin ngayon ang takbo ng panahon. May mga tao kung minsan nagtitiwala sa kanilang sariling kakayan, subalit sa wakas nito, sila ay hindi nagtatagumpay. Merong mga tao kung minsan akala nila sila ay nakakita na ng ginto. Ito na yung pinakamabuti sa akin. Ito yung aking minamahal. Kaya nga may mga mag-asawa kung minsan nagkakahiwalay, akala nila sila ay magkakasundo. Akala nila sila ay magkaroon ngayon ng katiwasayan sa kanilang mga buhay. Pero kaibigan, ang Diyos nakakabatid sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos ngayon nagtuturo sa atin na kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, kaibigan, ang Diyos ibibigay ang tagumpay. Ano yung pagkakaiba kay King Saul at saka kay King David? Si King Saul, yung unang hari ng bansang Israel, siya'y nagtiwala sa kanyang sarili. At noong ngayong siya ay umihiling ng kung papaano niya harapin ang mga hamon sa kanya at sa kanyang pakikipaglaban, siya ay sumangguni sa Witch of Endor. Samantalang si King David naman, sa kanyang pamumuno, bago siya pupunta sa isang malaking labanan, siya muna ay nagtatanong sa Panginoon. Meron siyang inquiry sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Meron siyang sariling pasya, pero nagtitiwala sa ating Panginoon. Ito ngayon yung pagkakaiba, kaibigan. Kaya ang sabi pa ng ating Biblia, sa aklat na mga awit 119, versikulo 99, ako'y may higit na pag-unawa kaysa lahat ng aking mga guro sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Kaibigan, ito yung kanyang sikreto. Binubulay-bulay niya yung mga patotoo, yung kalooban ng Diyos. At sa ganong klaseng pagbubulay-bulay ngayon, ang Diyos ay tinuruan siya. Ang pangatlo na bahagi ng pag-aaral na ito, sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Kaibigan, kilalanin mo na ang lahat ng mga tinatangkilik mo ay galing sa Diyos. Hindi galing sa iyong sariling sikap, bagamat ikay nagsisikap, pero sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas? Sino nagbibigay ng mabuting kalusugan? Sino nagbibigay ng karunungan sa iyo? Hindi ba ang Diyos? At kapag ka kinilala mo ang Diyos, kaibigan, iyong isusurrender ang iyong buhay sa Kanya. Na kapag ka iyong sinurrender ang iyong buhay sa Kanya, anuman ang gusto ng Panginoon ay iyong susundin sapagkat Siya ang nangunguna sa iyo. At ang sabi pa, acknowledge the Lord in every thought. Kilalanin mo ang Diyos sa bawat isipan at gayon din mga salita. Kung ikaw man ay nagtagumpay, kaibigan, ang tagumpay na ito ay hindi sapagkat ikay marunong, kundi ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay. Kilalanin mo ang Diyos sa iyong trabaho. Binigyan ka ng mabuting trabaho, Panginoon, at ikaw ay magtatapat sa iyong trabaho at gayon din sa iyong tahanan. Binigyan ka ng Diyos ng napakabuting tahanan, kaibigan. Kilalanin mo ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng isang mabuting tahanan. It will be a foretaste of heaven. Kilalanin mo ang Panginoon sa mga araw na mapanganib, kaibigan. Nang sabi nga ni King David, bagamat ako'y lumalakad ang wika sa labis ng kamatayan, ako ay hindi matatakot sapagkat ikaw ang aking shepherd, ikaw ang aking pastol, at ako'y nagtitiwala sa iyo, O Panginoon. Kaya nga, magtiwala tayo sa Panginoon. Kilalanin natin anuman ang tagumpay na ating ngayong nararanasan, utang natin ito sa ating Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sa ating ngayong pagsasalita, sa ating ngayong pagkilos. Tandaan natin, kaibigan, na ang mga pangako ng ating Panginoon ay para sa iyo at para sa akin. Yung ating pangangailangan, Kanyang ipagkakaloob. What a privilege, kaibigan, na ang Diyos na ating sinasamba, ating kilalanin Siya, at pagkatapos huwag tayong magtiwala sa ating sariling pangunawa at tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng isang manunulat, God's promise for guidance doesn't make us infallible. Our very errors will be overruled to produce greater humility. Kaibigan, hindi nangangulugan at kapag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay infallible na, para tayo ay wala ng pagkakamali. Merong pagkatulad ni Abraham, bagamat siya'y nagtiwala sa Diyos, nanampalataya sa Diyos, meron siyang pagkakamali. Subalit, itinuwid ng Diyos ang kanyang pagkakamali at siya'y ginawa ng Father of Believers, Father of Faith, lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoon ay maging binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ang kailangan natin, magtiwala sa Kanya, at tayo ngayon huwag manalig sa ating sariling pangunawa at kilalanin natin Siya, Siyang pinanggagalingan ng mabuting pagpapala. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, pagpalain ka nawa ng Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan sa araw na ito. So mga kaibigan, minsan ginagamit po ng Diyos ang ating mga karanasan, yung mga payo po ng mga kapananampalataya natin o isang makadiyos na tao. At maging ang mga pagsubok po natin sa buhay upang ihanda tayo sa landas na nais niya para sa atin. Ang mahalaga po ay magkaroon tayo ng pusong handang sumunod kahit hindi pa po natin nakikita yung buong larawan o yung the big picture, as they say. Kapag ang Diyos po ang ating gabay, nagkakaroon po tayo ng peace, ng layunin, ng katiyakan po na ang atin pong ang paglalakbay natin sa ating buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa at sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paola Fofue at Pastor Ernie Marin.
2: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ipagpapatuloy po natin sa mga oras na ito ang atin pong usapan, talakayan tungkol po sa pag-asa mula sa ating Panginoon. Tayo po bilang mga katiwala ng pag-asa. Kaya naman po, pag-usapan natin at bigyang pansin ang tungkol po dito sa paglalang o creation. Kayo po ba, mga kaibigan, ay naniniwala sa paglalang? Na mayroon pong tunay na naganap na creation o paglalang ng ating Panginoon? Ano pong inyong tingin dito? Kayo po ba ay nananampalataya na ito po ay tunay na nangyari? Ang tanong nyo marahil, anong proof? Wala naman tayong prueba na ito talaga ay nangyari. Ngayon po, yan ang ibabahagi ng ating tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church na naglilingkod sa Panginoon sa loob po ng mahigit na 10 taon. Ang akin po binabanggit ay si Pastor Ernie Marin.
3: Isang mainit pong pagbating muli, mga minamahal kong mga kaibigan. Sa oras na ito, ang aking pinapabot sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa Tinig ng Pag-asa. Aking pong dalangin, patuloy po kayong magkaroon ng malapit na relasyon sa ating Panginoon.
2: Amen. Yan naman po talaga, Pastor, ang ating layunin. Yes. Ano? Bawat isa, ang bawat tao po nakakapakinig, nakakapanood ng ating programa ay magkaroon ng relasyon, isang malapit at mainit na relasyon po sa ating Panginoon. Ngayon po, bago tayo magsimula, ay pangunahan po tayo ni Pastor Marin sa isang panalangin.
3: Dakilang Diyos, sa oras na ito, muli po kaming lumalapit sa inyo. Ang Banal na Espiritu ang siyang mauna sa amin sa muli po na yung pag-aaral ng ikalawang serye, ang paglalang. Upang aming lubusang malaman na mayroong isang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at kami manampalataya sa pamagitan ng inyong mga salita. Salamat po sa pagdidig sa aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Amen. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, iniimbitahan ko po kayo na huwag nang ilipat ang inyong mga channel at radio station. Samahan niyo po kami ni Pastor Ernie Marin at atin pong alamin ang katotohanan sa likod po ng paglalang o creation ng ating Panginoon. Pastor?
3: Muli po, mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa oras na ito, dadako na po tayo sa ikalawang serye ng ating pag-aaral upang ating lubusang malaman ang may kinalaman sa paglalang. Saan ba nang galing ang tao? Saan ba nang galing ang lahat ng bagay? At ano ang maibibigay nitong impact sa ating buhay bilang mga anak ng ating Panginoon? Kung ating pong babalikan ang salita ng Diyos, ito ay magbibigay po sa atin ng ilang mga turo tungkol sa paglalang. Ang sabi sa aklat ng Genesis, ito po yung kauna-unahang aklat sa Biblia. Genesis Kapitulo 1, Versikulo 1 at 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ito ang isang mahalagang paalala sa atin ng salita ng Diyos, nang pasimula ay Diyos. Sa pasimula, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Kaya sa ating panahon ngayon, ating nakikita ang langit, ang lupa, at ito ay mayroong kahalagahan sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. Doon sa paglalang, narito ang tatlong persona na nagtulong-tulong upang likhain ang sangkatauhan, ang lahat ng bagay na ating nakikita sa oras na ito. Kaya ang sabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1 at 3, nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ito ang katotohanan ng mga minamahal kong mga taga-subaybay. Yung berbo ay na sa pasimula. At yung berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang berbo ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Nasabi sa aklat ng unang ng Juan Kapitulo 1, Versikulo 14, at ang berbo ay nagkatawang tao. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan sa oras na ito, ating aalamin ang mga katangian ng Diyos bilang manlalang. Mahalaga sa ating pag-aaral ay ating lubusang maunawaan ang mga katangian ng Diyos bilang manlalang. At ito ay magbibigay sa atin ng lalong pagkaunawa. Lalo nating mamahalin ang manlalang na ito upang tayo'y patuloy na manalig at manampalataya na siya ay napakabuti sa atin. Unang katangian, makapangyarihan. Ang sabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 10, Versikulo 6, walang gaya mo, O Panginoon, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Ang sabi ni Propeta Jeremias, walang gaya mo, O Panginoon. Ang ating Panginoon na lumalang ng lahat ng bagay ay walang katulad. Hindi siya maitutulad sa anumang mga Diyos-Diyosan o sa anumang mga bagay-bagay na nasa sanlibutan, sapagkat siya ay walang katulad, sapagkat siya ay makapangyarihan. Kaya ang sabi sa aklat ng Awit, Kapitulo 33, Versikulo 6, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit, at lahat ng mga natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Dito ay ipinakita ng ating Panginoong Diyos na siya ay makapangyarihan. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nayari ang mga langit. Kaya ang sabi sa unang araw, magkaroon ng liwanag. Sa ikalawang araw, magkaroon ng kalawakan at karagatan. Sa ikatlong araw, magkaroon ng lupa at mga vegetation. Sa ikapat na araw, magkaroon ng araw, buwan at mga bituin. Sa ikalimang araw, magkaroon ng mga nilalang sa dagat at mga ibon. At sa ikaanim na araw, dito nilalang ng Panginoon ang tao. Ito'y espesyal na pagkalalang ng ating Panginoon. Kaya dito po mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang ebidensya ng paglalang ay nagpapahayag ng ating Diyos ay makapangyarihan. Ito ay nagpapahayag na merong magaling, maayos, mabuti, mapagmahal na tagapagdisenyo ng lahat ng bagay. Walang iba kundi ang Diyos. Sa oras na ito, ang ating paksang pinag-aaralan ay nagpapahayag na merong magaling, maayos, mabuti, mapagmahal na tagapagdisenyo. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, muli nating sasariwain kung gaano tayo kamahal at ka-espesyal sa ating Panginoon. Pangalawang katangian ng Diyos bilang manalalang, mapagmahal. Ang sabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 31, talatang 3, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, Oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Ito ang ikalawang katangian ng Diyos bilang manlalalang, mapagmahal. Ito ang isang hindi maitatanggi na likas ng Diyos. Sapagkat nais niya na ang tao ay muling magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya, tayo'y iniibig ng Panginoon ng walang hanggang pag-ibig. At siya mismo ang lumalapit sa atin upang ating maranasan ang Kanyang kagandahang loob. Kung ating babalikan ang karanasan ni Adan at Eva, nung sila ay magtago sa Eden, ang Diyos ang unang humanap sa kanila na nagpapahayag na ang Panginoon ay mapagmahal, mapagpatawad at nais niya ng tao ay patuloy na mapalapit sa Kanya. Ang sabi sa aklat ng Unang Juan Kapitulo 4, versikulo 16, at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras na ito, ating nalaman na ang Diyos ay mapagmahal, na ang Diyos ay pag-ibig at bilang mga anak ng ating Panginoon, kinakailangan ang pag-ibig na ito ay manahanan sa atin. Ang pag-ibig na ito ay ating ibahagay sa ating kapwa, sa ating mga kakilala, kaibigan, upang sila rin ay makaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi sa aklat ng Juan Kapitulo 4, versikulo 8 at 19, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayo nagsisibig sapagkat Siya'y unang umibig sa atin. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, kay buti ng ating Panginoon, Siya ay totoong mapagmahal. Siya ang unang umibig sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, upang tayo magkaroon ng buhay na malapit sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, nais ng Diyos na siya na magkaroon ka ng buhay na maibigin upang iyong ipahayag sa ibang mga tao na siya ay Diyos ng pag-ibig. Sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang linmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Hesukristo na Panginoon natin. Ito ang isang mahalagang katangian ng isang Kristiyano na umiibig sa Panginoon. Kapag ating iniibig ang Panginoon sa ating buhay, walang makapaghihiwalay. Ito man ay kataasan, ito man ay problema, ito man ay pagsubok, ito man ay tagutom, ito man ay krisis. Sa ating panahong ito, tayo'y maraming mga pagsubok na nararanasan. Ngunit kung ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon ay nasa atin, hindi tayo iihiwalay nito sa ating Panginoon. Tell that, do us part. Kaya mga minamahal ko mga taga-subaybay sa oras na ito, nais ng Diyos na ating maisakabuhayan ang buhay na mapagmahal na katulad ng ating manlalalang. Ng pangatlo, mahabagin. Una sa lahat, mga minamahal kong mga kaibigan sa oras na ito, ang Diyos ay napakabuti sapagkat nais niya na ipaalam sa atin na ang Diyos ay mahabagin. Ang sabi sa aklat Exodus, Kapitulo 34, versikulo 16, ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspus ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kawaan at katotohanan. Ito ang ipinaranas ng Diyos kay Moses. Ipinaranas ng Diyos kay Moses na ang manlalang ay puspus ng kahabagan. Kaya ito yung pangatlong katangian ng ating Diyos bilang manlalang, mahabagin. Alam po nyo kapag po kayo mahabagin, ito isang karakter na nakapagbibigay ng pag-asa sa mga taong walang pag-asa. Kaya ang sabi sa Aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 13, versikulo 23, ngunit ang Panginoon ay naawa sa kanila at nahabag sa kanila. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, ano man ang iyong naranasan sa iyong buhay, ikaw man ay nasa bilanggo ng bisyo, bilanggo ng iba't ibang mga suliranin sa buhay, ang Diyos ay nariyan, nahabag sa iyo, sapagkat nais niya na ikaw ay patuloy na magkaroon ng buhay na malapit sa Kanya. Kaya ang sabi sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 58:3, talatang 4, tunay na Kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating itinuring siya na hinampas. Dahilan sa kahabagan ng ating Panginoon, dahilan sa Kanyang pagmamahal, siya ay nakaranas ng kalungkutan. Siya ay hinampas upang tayo ay magkaroon ng pag-asa, upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras na ito, nais ng Diyos na lumalang sa ating lahat, na lumalang sa lahat ng bagay, ay ating lubusang malamat maunawaan na siya ay makapangyarihan, na siya ay mapagmahal at mahabagin upang sa ating buhay, ating isa isip, isa puso na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin upang ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa. Nawa sa ating pag-aral sa sharing ito, ito ay makatulong sa ating lahat upang ikaw at ako, kaibigan ko, ay magkaroon ng pag-asa sa gitna ng pandemya.
2: Mm-hmm. Amen. Thank you so much, Pastor Ernie, sa inyo pong binahagi ngayon tungkol po sa paglalang. Pastor, meron lang po tayong ilang katanungan bago po kayo magbigay ng inyong panawagan. Nabanggit nyo po kanina ito tungkol sa paglalang.
3: Opo.
2: Ang atin pong Panginoon ay totoong makapangyarihan. Siya rin po ay punong-puno ng pag-ibig at siya rin po ay mahabagin. Pastor, ano po kaya ang maaari nating sagot kapag tayo po ay ikinukumpara o sinasabi na tayo po ay hindi nilalang ng Panginoon at tayo po ay nagmula lamang sa aksidente? No, aksidente, ito po tinatawag nating evolution. Ito po ay hindi, kumbaga, alam na alam ng karamihan. Ngunit paano po ba natin paniniwalaan o sasabihin na tayo po ay hindi resulta ng evolution kung hindi tayo po ay masusing nilikha ng ating Panginoon?
3: Yun, ito ang isang malaking problema kapag ang paglalang ay pinag-uusapan. Nung ako ay elementary, ang turo sa amin ay tayong mga tao ay galing sa Unggoy o sa tinatawag na evolution theory na galing kay Charles Darwin. At ito'y aking matagal na pinanghawakan, Sister Pau. Ngunit nung ako'y mag-aral sa paaralan, na Kristiyanong paaralan, itinuro dito na ang tao ay hindi pala galing sa Unggoy, kundi tayo ay galing mismo sa kamay ng Diyos.
2: Amen.
3: Sabi sa aklat ng Genesis Kapitulo 2, talatang 7, at hiningahan ng Diyos ang kanyang butas ng ilong, nang hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya sa paglilang sa tao, ginamit ng Diyos ang dalawang elemento, yung alabok at ang hininga ng buhay na galing sa Diyos. At nung ito'y gawin ng Diyos, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin, Sister Pau, ang Panginoon ang siyang naghulma sa sangkatauhan, sa tao, sa pamagitan ng alabok ng lupa. At ito ay kanyang hiningahan ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang Diyos ay naging malapit sa ating Panginoon nung ito'y kanyang hingahan ng hininga ng buhay.
2: Amen. Thank you very much, Pastor. Another question po, marami rin po nagtataka maliban po dito sa evolution theory. Tayo tao, hindi tayo perfect. Minsan may mga ang ating family or kaya naman po tayo mismo ay may mga special need tayo or sometimes po ay merong disability or defect. Pastor, yun po ba ay panukala ng Panginoon doon sa paglalang na may mga taong magkaroon po ng ganitong mga karamdaman o kaya naman po disability or need? Ano po ang ating stand dito?
3: Kung ating pag-usapan ng paglalang, sa simula pa lang, ang likha ng Diyos ay perfect. Perfect. Ito ay talagang perfecto. Ngunit dahilan lamang sa kasalanan, Sister Pau, nagkaroon ng malaking problema ang sangkatauhan. At ito'y ating matatalakay sa ating darating na episode, Sister
2: Amen.
3: Pau. Itong kung bakit nagkaganito ang mundo dahilan sa kasalanan.
2: Pero ang pinakamahalaga, Pastor, di ba, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay patuloy na minamahal ng Panginoon. At nabanggit nyo, hindi ito ang panukala niya na tayo ay magkaroon ng gantong mga iba't ibang kaisipan. Tayo po ay mula sa Panginoon, tayo po ay mahal niya, siya po ay makapangyarihan, at sabi nyo nga po, siya ay punong-puno ng habag sa atin. Pastor, ano po ang inyong panawagan sa lahat po ng ating tagapakinig at tagasubaybay dito po sa Tinig ng Pag-asa?
3: Mga minamahal ko mga taga-subaybay sa Tinig ng Pag-asa, patuloy po tayong manghawak sa salita ng Panginoon. At kung ito'y ating pangahawakan, ito'y magbibigay sa atin ng mahalagang karanasan sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ito ay patuloy na magbubuklod sa atin upang lalo tayong mapalapit sa Kanya bilang ating tagapagligtas.
2: Amen. Bago po tayo magtapos, pangunahan po muli tayo ni Pastor Ernie Marin sa isang panalangin.
3: Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pangunguna sa oras na ito. Aking pong dalangin, kayo po ang manguna sa aking mga taga-subaybay sa Tinig ng Pag-asa upang lalo po silang manalig sa inyo na kayo ang Diyos na may lalang sa amin. Makapangyarihan sa lahat, mapagmahal at mahabagin. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na gumabay sa bawat isa upang sa panahon ng pagsubok, krisis sa aming buhay, meron kaming Diyos na matatakbuhan. Walang iba ang aming tagapagbigay ng aming buhay, ang manalalang, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Salamat po sa pagdidig sa aming dalangin sa oras na ito. Amen.
2: Amen. Muli po ay maraming maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Ernie Marin para po sa manibagong talakayan tungkol sa mga katotohanang maghahatid ng pag-asa sa ating buhay. Ako po si Sister Paula, ang sisterhat nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw pa namin taga-subaybay at taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At muli po tayo nagbabalik sa isa na namang makabuluhan at napakagandang kwento na atin pong pag-uusapan na kung saan ito po ay hindi kinakalimutan ng kalangitan. Ito po ang ating programa, Stories of Faith. Kaya po mga kaibigan, kumusta po kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat at kami po nga rin ay nagbabalik sa isa na namang panibagong pag-usap sa inyo sa pamamagitan po ng atin pong radyo na kung saan atin pong mas nararanasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon po mga kaibigan, sa oras at panahon po na ito, atin nga pong balikan ang atin pong nakaraan na kwento. Ayon. Ang atin pong nakaraang kwento ay patungkol sa isang kaibigan natin. Ang kanyang buhay ay parang medyo mabigat. Si Noemi ay isang babae na kung saan napakarami nilang, hindi lang marami pero meron silang ari-arian, maganda, maayos ang kanilang buhay, masaya yung kanilang tahanan at maayos yung kanilang kanilang samahan bilang isang pamilya. Ngunit sa matinding pagkakataon na kung saan ay nalugmok sila sa kahirapan, nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang buhay na kung saan ay parang wala ng pag-asa. Hanggang sa panahon na sila ay nangangailangan, at ang isang pamamaraan na lamang upang matustusan nila ang kanilang pangangailangan ay upa ay sila ay, ano po mga kaibigan, sila po ay maibenta yung kanilang isang property. Ngunit sa kasamang loob, ay sa kagustuhan man na maibenta yung property, hirap na hirap sila na magbenta. Kaya ngayon, ang nangyari ay si Noemi ay nanalangin sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya at humihiling sa Panginoon ng tulong. At sa panahon na siya ngayon ay nangangailangan, mga kaibigan, ang Diyos ang nagkaloob ng kanyang pangangailangan. Naibenta nila yung kanilang property at saktong-sakto yung pagbebentahan upang mabayaran ang kanilang mga utang, mabayaran ang dapat nilang bayaran, at nagkaroon sila ngayon ng financial freedom. Minsan mga kaibigan, may mga pagkakataon sa ating buhay na parang iniisip natin, ano kaya ang pwedeng mangyari sa akin buhay kung walang Panginoon? At kahit man may mga resources tayo, pero hindi natin alam kung paano ito gamitin. O paano man natin ito mailabas para yung ating pangangailangan ay matustusan. Ngunit ang Diyos napakabuti mga kapatid dahil sa panahon na tayo ay nasa kagipitan, ang Diyos pinagkakalooban niya pa rin tayo ng ating mga pangangailangan. Kaya muli mga kaibigan, binabati ko kayo ng isang magandang araw at sa ating programa ngayon ay magbabahagi tayo ng mga kwento ng tunay na buhay, mga kwento kung saan makikita natin kahit sa gitna ng takot, pagsubok at halos pagkawala ng pag-asa, may Diyos na nanatiling tapat. Alam niyo po, mga kaibigan, isa sa pinakamagandang pangarap ng maraming tao ay ang maikasal sa taong tunay nilang mahal. Ayan, sino nga ba naman ang may ayaw na may kasal sa kanilang minamahal? Well, itong ating kwento ngayon ay napakaganda because it's all about wedding. At ang kanyang pamagat na ipinadala sa atin, yung sabi niya, "Before I say, may I do." Sabi niya, "Pastor Kyle, sabi niya, napakasarap isipin, Pastor Kyle, na may kasal ka sa tunay mong mahal." Totoo nga naman yun, mga kaibigan, no? Sabi niya, yung moment na hinihintay mo sa loob ng maraming pagkakataon, iyong paglalakad sa gitna o yung aisle, iyong panata, yung vow, iyong pagsisimula ng panibagong buhay kasama ang taong ipinanalangin mo. Pero minsan bago dumating ang pinakamasayang araw, may mga laban munang kailangang pagdaanan. At ang kwento natin ngayon, mga kaibigan, ay tungkol sa isang lalaking halos hindi na umabot sa sarili niyang kasal. At ang kanyang pangalan ay si Adrian. Ayan, sabi ni Adrian, ito isa sa mga pinakamasayang araw, ngunit bakit parang hindi na siya umabot sa sarili niyang kasal? Ating pakinggan ang kanyang kwento, mga kaibigan. 2 buwan na lamang bago ang kasal noon ni na Adrian at ng kanyang fiance na si Leia. At tulad ng maraming engaged couples, sobrang busy nila sa mga preparations. Venue meetings, guest list, suit fitting, invitations, music at program flow. At kahit na nakakapagod, masaya pa rin sila. Dahil matagal nilang ipinagdasal ang araw na iyon. Tuwing gabi, madalas pang mag-usap sina Adrian at Leia tungkol sa kanilang future. At minsan, tinatanong ni Leia, "Adrian, excited ka na ba?" Habang sila'y magka-video call. At tatawa lang si Adrian, sabay sabing, "Hindi pa nga tayo kasal. Iniisip ko na agad paano kita alagaan habang buhay." At sa puso ni Adrian, sigurado siyang si Leia na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Pero mo, habang papalapit ang araw ng kasal, may nangyaring hindi nila inaasahan. Biglang nanghina si Adrian. Noong una, akala simpleng pagod lang dahil sa stress ng preparations. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang kanyang kondisyon. Nahihilo na siya, nanghihina, nahihirapan kumain at nahihirapan ding matulog. At dumating sa punto na kailangan na siyang dalhin sa isang hospital. At doon nagsimula ang takot. Dahil hindi agad malaman ng mga doktor kung ano talaga ang nangyayari sa kanyang katawan.

Isa na lang siya, umiiyak din siya sa Diyos. May mga gabi na hawak niya lang ang kamay ni Adrian habang tahimik na nananalangin. At minsan kahit mahina na si Adrian, bubulong pa rin siya at sasabihin, "Mahal, kahit anong mangyari, salamat dahil dumating ka sa buhay ko." Ayun mga kaibigan, mas masakit pa ito sa breakup. Ano? Yeah, you are in the middle of getting wedded and yet there's a disease na hindi malaman ng mga eksperto sa kalusugan kung paano ka nagkaroon ng sakit na yan at di rin nila alam kung paano ito i-cure. Well, that's something that we have to, ayan, sa mga may mga balak na ikasal po, ano, we have to really look at that para naman hindi tayo masyadong hindi tayo masyadong nai-stress sa mga preparations. Sabi niya, "Mahal, kahit anong mangyari." Oh? Sabi niya kay Leia, napakaganda ng sinabi ni Adrian kay Leia, no? "Mahal, kahit anong mangyari, salamat kasi dumating ka sa buhay ko." Pero ayaw sumuko ni Leia, mga kaibigan. Ayaw sumuko ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, hindi sila tumitigil manalangin. May mga kaibigan, may mga churchmates, may relatives na sama-samang humihingi ng kagalingan sa Panginoon. Dahil alam nilang may mga sitwasyong hindi na kayang ayusin ng tao, pero kayang galawin ng Diyos. At unti-unti mga kaibigan, nagsimulang bumuti ang kalagayan ni Adrian. Hindi man ito biglaan, hindi man ito overnight, pero bawat araw may improvement. At habang lumalakas siya, lalo niyang nare-realize kung gaano kahalaga ang buhay. At lalo niyang nare-realize ng bawat hininga ay kaloob ng Panginoon. At dumating ang araw na halos sakala nila hindi na mangyayari. Ang araw ng kasal, habang nakatayo si Adrian sa harapan ni Leia, hindi niya mapigilang maiyak. Dahil ilang linggo lang ang nakaraan, nasa hospital siya, lumalaban para sa buhay niya. Pero ngayon, kaharap na niya ang babaeng mahal niya. At habang naglalakad si Leia papunta sa aisle, tahimik na nananalangin si Adrian at sinasabi, "Panginoon, salamat po. Hindi mo ako iniwan." At sinabi niya sa kanyang sarili, hindi lang ito a love story. Ito ay testimony ng katapatan ng Diyos. Kaya nga't nakalagay sa Exodo Kabanata 15, talatang 26, "Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Ngayon habang tinitingnan ni Adrian ang buhay niya, alam niyang may dahilan kung bakit siya iniligtas ng Diyos. At ginagamit niya ngayon ang kanyang kwento upang ipaalala sa iba na totoo ang Diyos at sumasagot siya sa panalangin. Hindi ibig sabihin na walang pagsubok, pero ibig sabihin may Diyos na kasama natin sa gitna ng pagsubok. At kung may healing na sinimulan ng Diyos sa buhay mo, kayang-kaya niya itong tapusin. Ito ang Stories of Faith, mga kwento ng pag-ibig, himala at katapatan ng Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. What a very, very nice love story, mga kaibigan. Kita mo nga naman, ano? Sa lahat ng kanilang mga preparations, this is very important for us to understand. Para na rin ito sa mga gustong magpakasal at yung mga malapit ng ikasal diyan, ano? Hindi natin maiwasan yung stress, mga kaibigan. Hindi rin natin maiwasan yung mga iba't ibang mga bagay na iniisip natin. Pero huwag naman po natin kalimutan matulog. Huwag naman po natin kalimutan na maglaan ng panahon sa ating Panginoon. Tumingin ng lakas sa Kanya, patnubay. Dahil minsan ano, sa sobra nating pagkaligalig sa isang bagay, ay nalilimutan natin na lumapit doon sa nagbibigay ng tunay na lakas. Kahit ito mga kaibigan, ano, isa itong magandang paalala sa bawat isa sa atin na kahit anumang hirap o anumang mga bagay na nangyari sa ating buhay na minsan ay hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin.
But we have to remember that the Lord will always

Please protect us no matter what. Okay, so yun po mga kaibigan, bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw, itala nyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ayun po, atin pong pakinggan ang awiting ito.

And that's the song You Are Lord of Everything by Kyrie Mateo. Ayon po mga kaibigan, ang ating pangatanungan ngayong araw, ipadala niyo po inyong mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ang ating katanungan ngayong araw ay ano po yung selebrasyon? Ano po yung selebrasyon na dapat daluhan ni Adrian at saka ni Leia? Ayan po, ano po yung celebration na dapat po nilang gawin? Ayan po, ni Adrian at saka ni Leia. Padala niyo po yung kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ating pong pakinggan ang awiting ito.

0: And that song was entitled "'Tis So Sweet to Trust in Jesus" by The Loud Boys. Alright, so atin na pong tawagan ng mapal na nakasagot sa aring katanungan ngayong araw. Okay, tinatawagan na po natin. Hello po, magandang hapon po.
1: Hello po.
0: Yes, Ma'am Veronica. Ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw, Ma'am?
1: Kasal po.
0: Kasal. Dahil po dyan, kayo po muli makakatanggap ng ating pong pa-Gcash mula sa Adventist World Radio. Ayan po. So, kumusta pong pakikinig, Ma'am Veronica?
1: Next po.
0: Praise the Lord po. Okay, sino pong kasama po ninyo ngayon? Hello? Ma'am Veronica? Hello po?
1: Aming baby ko lang po.
0: Ah, okay, okay. Very good po. Sige, ma'am. May gusto po kayong batiin bago po natin patay ng ating tawag?
1: Yes po.
0: Ayan, medyo nakikinig po kayo sa radyo. Dito lang kayo sa cellphone makinig, ma'am, kasi delayed po dyan sa radio. So, okay, so ayan, we are losing Ma'am Veronica po, mga kaibigan, ano? Alright, so Ma'am Veronica, if you're listening right now, medyo nawala po kayo dahil po yung you're listening to the radio as I interview you instead of the phone. So anyway po, just send me your Gcash number. Ayun po, mga kaibigan, just send me your Gcash number and then I will send you po, ipaprenyo po ninyo. Okay, mga maraming salamat po muli, mga kaibigan, sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa atin pong programang Stories of Faith. Now, tayo pong lahat ay nabless na naman sa isang panibago na naman pong pakikinig sa atin pong programa. Nawa po, tayong lahat ay nabless at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Muli po, ako po inyong kaibigan, Pastor Kyle, na lagi po't muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin na patuloy pong sumusubaybay sa patuloy pong nakikinig sa atin pong programa. Patuloy po tayong nananalangin na sa mga pagkakataong ito, mga kaibigan at mga kapatid, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasalatan. Ako po ang inyo pong kaibigan at ang inyo pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po ang atin pong tema, mga kaibigan at mga kapatid, sa atin pong pinag-aaralan o tinatalakay ay may temang The Gospel of Jesus. At makasama po natin atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral sa Tinig ng Pag-asa. Ang Bibliyang ito na ating palaging pinag-uusapan ay salita ng Panginoong Jesus. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison?
1: Yes po, at bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, atin pong hilingan si Pastor Nick na tayo po ipangunahan sa isa pong panalangin.
2: Mapagpala at makapangyarihan po naming Diyos sa langit. Sa oras pong ito, ipatuloy kaming nagpapasalamat at dumadakila sa iyong walang hanggang pangalan. Sa lahat ng mga pagpapalang iyong iginagawad sa aming buhay, ikaw po ay aming pinasasalamatan. At humihiling na kami iyong samahan, gabayan at pagpalain sa aming pag-aaral na ito ng iyong banal na salita, ang Biblia. Pagpalain din po ang aming mga taga-subaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy lang po kayong manatili sa inyong pakikinig o sa inyong pong panonood. At huwag din pong kalimutan na mag-follow, mag-like, share at mag-subscribe at mag-tingnan ang amin pong mga Facebook pages. Una na po dyan sa Facebook, pwede niyo pong hanapin ang Adventist Teleradio at ang mismong official Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ngayon po tayo po ibigay na natin ang atin pong panahon at pakikinig kay Pastor Nick.
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos, ang Biblia. Sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus, salamat sa pagpapalang patuloy nating natatanggap. Tayo ay may kasiglahan, may lakas upang patuloy na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. At ang ating pag-uusapan ay ang mga tanda na patuloy na hinihingi ng mga eskriba at pareseyo at gayon din ang mga Hudyo. Ito ay palagi nilang sinasabi sa ating Panginoon. Bigyan mo kami ng tanda buhat sa langit. Yan. At narito sa aklat ng Matthew 16:1, ganito ang sabi, dumating ang mga Pariseo at ang mga Saduseo at upang subukin siya, hiniling nila sa kanya na magpakita sa kanya ng isang tanda mula sa langit. Ang mga taong ito ay marahil may nakita sila pero hindi sila naniwala. O kaya naman ay nababalitaan nila at hindi sila naniniwala. Kaya ang gusto nila ay yung sila mismo ang makasaksi nito. Yung sila mismo ang hayag na makakita ng tanda na ginawa ng ating Panginoon. Kaya lang ayaw gumawa ng Panginoon sa pamamagitan ng paghahamon na ganito para lang patunayan niya sa mga taong ayaw maniwala sa kanya. Hindi niya ito pinapatulan, hindi niya ito sinasagot. Nagpatuloy pa rin yan ng ganyan ding mga salita sa aklat ng John 10:24, kaya't pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin." Ang gusto naman itong mga Hudyong ito na lumapit sa Panginoon, kung talagang ikaw ang Kristo, ikaw ang Mesiyas, bakit hindi mo sabihin sa amin ng maliwanag? Ibig sabihin, ang gusto nitong mga kausap ng ating Panginoon ay direct to the point. Meron po talagang mga taong kailangan na didirektahin ang pagsasalita. Hindi sila pwedeng, hindi nila kaya yung maraming paligoy-ligoy pa. Hindi nila kaya yung marami pang mga introduction, marami pang mga pampabulaklak. Kundi ang gusto nila, sabihin na marinig nila sa ating Panginoon mismo ang salitang maliwanag na siya talaga ang Kristo. Kaya lang, ayaw din naman talaga nilang maniwala. Sa aklat ng John 10:25-26, ganito ang sagot ng ating Panginoon. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Sinabi na pala ng Panginoon sa kanila. Itong mga kausap na ito, sinabi ko na sa inyo, kaya lang hindi kayo naniwala. Kaya ang kalagayan ng mga kausap ng ating Panginoon ay ayaw lang talaga na maniwala. Hindi lang talaga sila naniniwala. Narinig na nila, nakita na nila, o ano pa ang kulang, pero ayaw pa rin nilang maniwala. At patuloy silang humihingi ng mga milagro o mga himala. Parang ang gusto nila magpababa ang Panginoon ng apoy buhat sa langit at marami ang mamatay o kaya naman ay makakita sila, makapanood sila ng mga spectacular na panoorin. Pero hindi iyon ginawa ng Panginoon. Ang pagpapagaling ng Panginoon at lahat ng mga himala na kanyang ginawa ay mayroong nakikinabang. Subalit hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Kaya itong seryeng ito ng The Gospel of Jesus ay isa lang ang dahilan kung bakit ang mga taong nasa paligid ng Panginoon ay ayaw maniwala sa Kanya. Hindi sila ang mga tupa ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, hindi kayo kabilang sa aking mga tupa sapagkat hindi kayo naniniwala. Kaya lahat ng mga hindi naniniwala sa salita ng ating Panginoon ay iisa lang ang ibig sabihin. Sa ebanghelyong ito na sinabi ng ating Panginoon, ang lahat ng hindi naniniwala sa kaniyang salita ay hindi tupa ng Panginoon. John 10:32-33. Sinagot sila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako?" Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos." Ito ang bintang ng mga Hudyo o ng mga taong nasa paligid ng ating Panginoon. Kalapastanganan. Siya ay lapastangan sapagkat siya ay nagtatanyag na kapantay ng Diyos. Na bagaman at siya ay tao ay nakikipantay sa Diyos. Kaya sangayon sa ebanghelyong ito na sinabi ng banal na kasulatan ay sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Talagang ang nakikita lang ng mga Hudyo ay tao ang ating Panginoon. Hindi talaga nila makita na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kaya hindi rin talaga natin mapipilit na sa ating kapanahunan o sa ibang mga lugar ay magkakaroon ng ganitong mga tao na talagang ang paniniwala nila sa ating Panginoong Jesus ay hanggang sa siya ay tao lamang at hindi na natin sila kayang pilitin. Hindi na. Talagang hanggang doon lang ang kanilang abot ng unawa at kaisipan na ang ating Panginoong Jesus ay hanggang sa siya ay tao lamang. At ayaw nilang pumayag, ayaw nilang maniwala, ayaw nilang panghawakan o tanggapin na ang ating Panginoong Hesukristo ay bugtong na anak ng Diyos. John 10, 37-38. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, ay huwag kayong sumampalataya sa akin. Maliban sa sinabi na ng ating Panginoon, pero meron pa rin siyang mga gawa. Kaya lang yung ginagawa ng ating Panginoon ay hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Subalit kung ginagawa ko kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, ay sumampalataya kayo sa mga gawa upang inyong malaman at maunawaan na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Kanya. Kung sa salitaan, sige, ayaw niyong maniwala sa akin, di huwag. Pero itong gawang aking ginagawa ay maniwala kayo, sumampalataya kayo upang inyong maunawaan na ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw nilang sumampalataya sa salita, sa mga gawa ng ating Panginoon, ayaw pa rin nilang maniwala, ayaw pa rin nilang sumampalataya. Ano ang kailangan sa mga taong ito na talagang ayaw maniwala at ayaw sumampalataya? Wala na. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng himala, mga tanda na ginawa ng ating Panginoon. Sa aklat ng John 2:9, tubig na naging alak. Nang matikman ng pinuno ng handaan ang tubig na naging alak at hindi niya alam kung saan ito nanggaling, subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig, tinawag ng pinuno ng handaan ang lalaking bagong kasal. Ito ay isa sa kauna-unahang himala na ginawa ng ating Panginoon. Ang tandang ito ay una sa mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Tubig na naging alak. Bumuhay ng patay, aklat ng Lucas 7:15. Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Ang ating Panginoong Jesus ay bumuhay ng patay. Ito ay narinig na sa Old Testament. Si Eliseo ay binuhay niya ang bata na anak ng babaeng Sunamita. Si Elias ay binuhay niya ang bata na anak ng babaeng Balo sa Sarepta. Itong bumuhay ng patay ay nangyari na sa panahon ng mga propeta, kay Elias at saka kay Eliseo. Itong dumilat ang bulag, John 9:32. Buhat ng magsimula ang sanglibutan ay hindi narinig kailan man na binuksan ng sinuman ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Ang ating Panginoon ay maraming mga bulag na pinadilat at nasulat sa Biblia na mula raw ng magkaroon ng sanglibutan ay hindi kailanman nagkaroon ng isang taong bulag sa pulsa pagkabata at pagkatapos ay nabuksan ang kaniyang mga mata. Itong kwentong ito ng pagpapadilat ng bulag ay walang kwento sa Old Testament o mula ng magkaroon ng sanglibutan, wala pa. Aklat ng Matthew 14:25-26, ang ating Panginoon naman ay nagpadilat na ay lumakad sa ibabaw ng dagat. Lumakad ang Panginoon sa tubig. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo," nagsigawan sila sa takot. Ang milagrong ito, ang himalang ito na ginawa ng ating Panginoon ay nasaksihan ng mga alagad at ng iba pang mga kasamahan na nakasakay sa bangka ng isang madaling araw na sumunod sa kanila ang Panginoon patawid sa Tiberias at ang ating Panginoon ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ito ay milagro na ang nakamasid at ang nakapanood ay particular ang mga alagad ng Panginoon. Aklat ng Lucas 5:24-25. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa ibabaw ng lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya ito sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." Kaagad siyang tumindig sa harapan nila, binuhat ang kanyang higaan at umuwi sa kanyang bahay na niniluwalhati ang Diyos. Ito ay isang himala na ginawa ng ating Panginoon ang magpalakad ng isang lumpo. At ito ay hayag na nangyari sa karamihan ng mga tao na maraming nakakakita. Sa kabila ng mga pagkakataon na marami ang mga Hudyo, Iskriba, Pariseo, Saduseo na humihingi ng tanda sa Panginoon, aking iniisip na hindi kaya nila nasaksihan ang isa man lamang sa mga himalang ito o tandang ito na ginawa ng ating Panginoon. Nagpagaling din siya ng mga maiketong. Sa aklat ng John 17:12-18, at sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Dahil nga may ketong, bawal silang lumapit o dumikit o makisalamuha sa ibang mga tao. Alam nila yan na sila ay marumi. Kaya sumisigaw sila pag naglalakad ng marumi, upang ang mga tao ay umiwas sa kanilang daraanan. At tinanong sila ng ating Panginoon, ano ang gusto ninyo? Pagalingin mo kami sa aming mga ketong. Sige, pumunta kayo sa saserdote at magpakita kayo. At sasabihin nila sa inyo kung ano ang inyong kalagayan sa tunay na buhay. At samantalang sila'y lumalakad papunta sa saserdote, napansin nila na sila ay nagsigaling. At ang isa rito ay bumalik sa Panginoon at nagpasalamat. Hindi tumuloy na sumama doon sa saserdote kagaya nung siyam. At sa talatang 17 ay nagtanong ang ating Panginoong Hesus, hindi ba sampo ang nilinis? Nasaan ang siyam? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? Sa ibang mga kasulatan ay nalagay na ang lalaking gumaling mula sa 10 maiketong ay isang Samaritano. Kaya ito'y ebidensya na hindi lang iisang maiketong ang nakasaksi, kundi 10 sila naketongin, nakita nila kung papaanong sila ay gumaling buhat sa sakit na ketong. Ito naman, tumigil ang bagyo, aklat ng Marcos 4:39. Paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumaya pa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Ito naman ay kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng ating Panginoon para sa kalikasan, na ang ating Panginoon ay mayroong kapangyarihan sa mga kalikasang narito sa ating paligid. Kaya ito rin ay pwedeng ating sampalatayanan na sa kabila na malakas ang mga bagyo, tayo ay iingatan ng ating Panginoon. Kaya nga ang ebanghelyong ito na ating pinag-aaralan ay patuloy na magiging inspirasyon at paalala sa atin para sa hinaharap at sa kasalukuyang buhay na ating dinaraanan, na ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan na kayang sumaway ng lahat ng elemento sa sanglibutang ito. Aklat ng Mateo 12:22, nagsalita ang pipi. Pagkatapos ay dinala kay Jesus ang isang bulag at pipi na inaalihan ng demonyo at kanyang pinagaling ito, kaya't ang dating pipi ay nakapagsalita at nakakita. Ang mga himalang ito na ginawa ng ating Panginoon ay talagang kagulat-gulat sa sino man na nakakakita. Kaya lang, kung bakit nga ang mga grupo ng mga taong ayaw maniwala sa Panginoon, kagaya ng mga Iskriba, Pariseo, Saduseo, mga pari o mga leader sa kanilang kapanahunan, mga matatanda, ay ayaw nilang maniwala. Ang inaalihang ito ng masamang espiritu ay maliban sa bulag na nga ay pipi pa. Kaya napakaraming aberya sa buhay ng taong ito. Pero sa isang iglap ay pinagaling siya ng ating Panginoon at siya ay biglang nakapagsalita. Bigla rin siyang nakakita at guminhawa ang kanyang kalagayan sapagkat pinsinaway ng Panginoon ang demonyo na nasa kanya. Lucas 4:33-34. Ang ating Panginoon ay kilala ng masamang espiritu. Ganito ang pagkasulat. Sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumaldumal na demonyo at siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Ah, anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Pumarito ka ba upang kami ay puksain? Kilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Alamin natin na ang ating Panginoon ay nasa loob ng templo, nasa loob ng sinagoga, at siya'y nagtuturo sa napakaraming mga tao. Siyempre, dahil sa ang ating Panginoon ay naroon, ang mga tao ay bigla-biglang nagdadatingan upang makinig sa mga salita ng ating Panginoon. At namasdan nila ito kung papaano na ang ating Panginoon ay nakapagpapalayas ng demonyo. Eh hindi lang maliban doon, mayroon pa siyang kapansanan kagaya ng pipi at bulag. Aklat ng Lucas 4:32. Sila'y namangha sa kanyang pagtuturo sapagkat ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Ang ating Panginoong Hesus ay na-realize ng mga taong nasa kapaligiran, maging ang mga taong ayaw kumilala at maniwala sa ating Panginoon, ay tanggap nila na ang ating Panginoon ay makapangyarihang magsalita. Ganyan po, sa seryeng ito ng Ebanghelyo ng Panginoon ay marami tayong mga liwanag ng katotohanan na maaari nating marinig o panghawakan na ang salita ng Diyos na ito, ang Biblia, ay talagang makapangyarihan na kayang bumago sa buhay ng isang tao. Ang salita ng ating Panginoon ay mayroong kapangyarihang bumago sa buhay ng isang tao. Ito naman sa aklat ng Marcos 6:44. Ang ating Panginoon ay nagpakain ng 5,000. Ang mga kumain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. Sa tagpong ito ay ipinakikita na sa kanilang kapanahunan ay mahirap mag-ipon ng ganito karaming mga tao. Pero ito ay nagawa niya na pinatututuhanan ng kasaysayan na ang ating Panginoon sa kaniyang ordinaryong pagsasalita na inabot ng hapon, inabot ng gabi, ay nakaipon siya ng 5,000 katao na tagapakinig. Ang mga ito ay pumunta sa lugar na kanyang kinaroroonan sa pamamagitan lamang ng paglalakad at walang maraming mga imbitasyon para sila ay magsidating. Subalit, nagdatingan sila ng sabay-sabay ng ganito karami. Pwera pa ang babae, pwera pa ang bata, at silang lahat ay nagsalo-salo sa isang kainan ng isang hapunan at napakaraming kumain. Matthew 4:24. Kaya't napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahihirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga may epilepsiya at ang mga lumpo, sila ay kanyang pinagaling. Sa ganitong pangyayari na himala at tanda na ginawa ng ating Panginoon, ang mga taong nasa kaniyang kapaligiran ay hindi pa rin naniwala. Subalit mayroong talata sa aklat ng John 11:47 na sa bandang huli o kalagitnaan ng mga paglilingkod ng ating Panginoon ay kinikilala rin ng mga tao ang mga tandang ginawa ng Panginoon sapagkat mayroong ganitong nakasulat. John 11:47. Kaya't ang mga punong pari at ang mga pariseyo ay nagpatawag ng pagpupulong at sinabi, ano ang gagawin natin? Ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Ang mga tao ay naniwala sa ating Panginoon. At ito ay ipinag-alala ng mga saserdote ng mga leader sa kanilang kapanahunan, kaya't sila ay nagpanukala na patayin ang ating Panginoon dahil marami na ang mga taong naniniwala sa Kanya. Sa ebanghelyong ito ng ating Panginoon ay maraming mga tao ang naniniwala, subalit mayroon ding hindi naniniwala. At iyan ay totoo maging sa ating kapanahunan ngayon. Iyan po ang ating pag-aaral.
3: Amen. Purihin po ang Diyos sa mga aral na atin pong napakinggan sa mga pagkakataong ito, mga kaibigan at mga kapatid. At patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at inyo rin pong suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, atin pong hilingan si Pastor Nick na pangunahan tayo sa isa pong panalangin.
2: Mapagpala at mahabagin po naming Diyos sa langit, ang iyong kabutihan at kagandahang loob ay patuloy naming nararanasan. Patuloy mo pong inihahatid sa amin ang mga gintong butil ng katotohanan ito na nasulat sa banal na kasulatan, upang sa pamamagitan nito ay patuloy na umunlad kami sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Alalahanin mo po ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa, ang iyo pong pagpapala sama-sama nilang maranasan. At gayon din, ang kanilang mga buhay ay iyong patuloy na iingatan. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
3: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po niyo pong lingkod, Brother Edison Acevedo Jr. kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
2: Ang paksa pong ito na ang mga kalaban o kaaway ng Panginoon ay patuloy na humihingi ng mga tanda at mga himala. Gayunpaman ayaw pa rin nilang maniwala. Hanggang sa ating kapanahunan ay tumatagos ang kasaysayang ito, na ang mga tao ay nakakakita na ng mga kahangahangang pangyayari sa ibabaw ng lupa upang magpatunay at magpatotoo na talagang mayroong Diyos sa langit na gumawa ng sanglibutang ito, na talagang totoo na mayroong Diyos na dapat tayong paniwalaan at sampalatayanan. Marami ring mga tao ang nakakaranas ng mga himala sa kanilang personal na karanasan ng buhay, mga pagpapalang kahangahanga upang patuloy nilang makilala ang Panginoon. Kaya lang, patuloy na pinatitigas ang kalooban at patuloy silang hindi naniniwala, patuloy nilang hindi tinatanggap ang mga simpleng panawagan ng ating Panginoong Diyos. Maliban sa narito ang Biblia at ang kanyang mga makapangyarihang salita na ipinaaabot sa atin, ito rin ay dinudugtungan ng Diyos ng kaikaibang mga kahangahangang pagpapala na ipinagkakaloob sa mga tao. Kaya lamang ay patuloy ang tao na nagtitiwala sa sarili na ang mga bagay na ito ay kanyang na-acquired sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsusumikap at hindi sa pamamagitan ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Tayo, kilalanin natin ang kabutihan ng Diyos at patuloy nating masasaksihan ang kanyang pagtatapat at pagliligtas. Pagpalain po tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata na meron pong iba't iba ang pangunawa, talata na kung saan ay meron pong mga issues sa kaisipan ng iba't ibang kaisipan at katuruan, at ganun din naman talata na kung saan ay meron pong iba't iba ang interpretasyon. Dito po sa Reasoning from the Scripture ay dinidil po natin yan, pinag-aaralan po natin yan at ina-apply po natin yung tinatawag nating the process of interpretation, na kung saan ay tinitignan po natin muna yung talata, yung teksto, tinatawag po natin yun na word study, at pagkatapos nating makuha kung ano yung ibig sabihin nung talata na yun, ano, ay i-inquire po natin yun doon sa tinatawag po nating the immediate context, na kung saan doon sa immediate context ay tinitignan po natin kung nag-a-agree ba yung resulta ng word study doon sa immediate context, meaning to say yung mga malalapit na mga verses, ano, tinitignan po natin yon. At pagkatapos po noon ay ini-inquire po natin, pinaka huli po sa lahat, tinitignan natin yung tinatawag nating the wider context, na kung saan ay tinitignan natin yung buong kasulatan ng Biblia kung ang ating pong interpretasyon ay umaayon sa buong kaisipan ng banal na kasulatan. At dito po sa Reasoning from the Scriptures ay nakakasigurado po tayo ng atin pong interpretasyon, na interpretasyon po ito mula sa banal na kasulatan. Kaya po kung kayo po ay meron pong katanungan at kung kayo ay meron pong mga gustong malaman na talata mula sa banal na kasulatan, ay pwede po kayong mag-text po sa amin. I-text nyo lamang po ang inyo pong katanungan at amin pong sasagutin. Ang numero po na pwede po kayong mag-text at maipadala ang katanungan po na ito ay 0946-1753-757. Uulitin ko po, 0946-1753-757. Diyan po ay pwede po nating ipadala ang atin pong mga katanungan. At pwede rin po kayong tumawag ngayon din, ano, kung kayo po ay meron pong katanungan. Sa duration po ng atin pong programa, isang oras po ito, alas 6 hanggang alas 7, ay pwede po kayong tumawag, ano, habang kami po ay nagdi-discussion. Kung kayo po ay meron pong gustong linawin sa amin pong pag-uusap, pwede po kayong tumawag dito po sa atin po sa numero na atin pong binasa. Ayan, at gusto po nating batiin ang lahat po ng nakikinig sa atin pong mga transistor radio na naka-tune in sa ating frequency na 89.1 FM. Ang 89.1 FM ay nasasakupan po niya ang buong Luzon. Kaya mula po sa south po yan, dyan po sa southern Luzon, papunta po yan sa sentro, nandyan po ang ating frequency, at patungo po yan sa northern Luzon at dito rin po sa northeast Luzon. Kaya po dito po sa Region 2 ay pwede nyo pong pihitin ang atin pong mga radio sa 89.1 FM sapagkat na inyo pong mapapakinggan ang atin pong programa. Ano? At ganun din naman gusto po nating batiin ang nandyan po sa studio, ano? Diyan po sila Sir Andy, Sir Leo at si Sir Herbs. Diyan po sa Pasay, nandyan po ang atin pong studio ng Adventist World Radio. At ganun din naman gusto po nating batiin ang lahat po ng nakasubaybay sa live broadcast po natin dito po sa Facebook. And I think meron din po tayong ang AWR Manila ay naka-live stream po sa YouTube. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at patuloy po na pakikinig sa atin pong programa. Hinihingi po namin sa bawat isa na maaari po ba na sa lahat po ng nanonood sa oras na ito, we can click the share button. Pwede po nating i-click yung share button po sa atin pong live broadcast at para po ma-share po natin ito at marinig po ang atin pong pag-uusapan tungkol sa Filipos or sa Philippians 1 verse 23. Alam nyo, napakaganda po ito, pero bago po yan, ay nais ko pong ipakilala po sa inyo ang aking pong partner na makakasama sa pag-aaral po natin ngayon, yung base partner John Mark Conde. Kumusta ka, partner?
1: Gusto kong batiin, partner, ang atin pong mga viewers and listeners na muli po ay nagagalak po kami na makasama kayo at sana po ay ma-enjoy po ninyo ang atin pong pag-aaral na kung saan ay meron tayong interesting ulit partner na
0: yes,
1: natin.
0: That's right. Ano, napaka-interesting po nito sapagkat ang atin pong pag-aaral ay makukuha po sa, makikita po sa mga taga Pilipos 1, Kapitulo 23. Ito po yung kung saan ay merong statement itong si Apostol Pablo na kung saan siya po ang nagsulat ng atin pong talata or sa aklat itong libro po ng Pilipos ay sinulat po niya ito sapagkat meron po siyang gustong sabihin ano sapagkat siya po ay nahuli na at nasa kulungan na nung panahong ito itong si Apostol Pablo at siya ngayon ay nag-aagaw pansin or interes sa kanya ano ba ako ay mabubuhay ako ay mamamatay. Kaya nasabi po niya ang isang kataga, nasabi po niya sa unang Pilipo, versikulo 1 o kapitulo 1, versikulo 23, sabi niya, nahahati ang isip ko sa dalawa. Oh, sino? Meron pong nahahati ang kanyang isip sa dalawa. Sabi niya, ang mamuhay o ang mamatay. So yan po yung kanyang nahahati ang kanyang isipan. Ano?

ng atin pong mga kaibigan na iba ang pananampalataya, iba ang pag-aaral sa Biblia. Ngunit sa atin po ay titignan po natin kung ito po ba ay tinatayuan ng banal na kasulatan. So tama ba na isipin na nung isinabi ito ni Pablo, na nung sabi niya na hati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo. Ang ibig sabihin po ba nito, kapag ikaw po ay namatay, ibig sabihin makakapiling mo na po ba kaagad si Kristo? Ano, yun po ba yung kanyang ibig sabihin? Alam niyo po, ano, nakakatuwa po dito sa reasoning from the scripture, sapagkat kayo po ay matututo. At tayo pong lahat ay matututo, sapagkat titignan po natin ano po ba yung ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niya ito, na nung sinabi niya na sabi niya mas mabuti sa kanya na mamatay na para makapiling niya si Kristo. Ngayon, titignan po natin sa word study, titignan po natin ang immediate context, at titignan po natin ang tinatawag po nating the wider context. At bago ko ibigay sa akin pong partner ang pag-aaral, ay nais ko pong hingin ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong hinihiling ang inyong katalinuhan na sumaamin at upang maipaliwanag po namin ng maayos ang ibig sabihin po ng talata na ito. At inihingi rin po namin ang Banal na Espiritu na gabayan ang lahat ng tagapakinig upang maunawaan po nila ang aming pong pag-uusapan. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibigay ko na po ang pagkakataon sa aking partner upang ipaliwanag ang

0: unang proseso.
1: Ayan, sa muli ay interesting po ang ating topic. Ito po ay isa sa mga most debated texts when it comes to the study of pagka pinag-usapan po ang sulat ni Apostol Pablo. At ito po ay makikita natin na ito po ay maraming gumagamit nito pagkang pinag-usapan ay consciousness after death, partner. Consciousness after death, ibig sabihin, isa po ito sa mga talata, kita po ninyo, ang ilan ay nag-greet ng happy birthday in heaven. O di kaya, ang ilan ay nag-greet patungkol sa kanilang minamahal na para bang dahil ito'y namatay, ay naroon na kasama ni Kristo agad-agad. Meron din akong narinig na nagsabi na ipag-pray mo kami. Talking to a person na namatay, yung kanyang mahal sa buhay, ang sabi niya, ipag-pray mo kami. Pagka binasa po natin ang kung paano po ito sinulat ni Pablo, kaya po ito isa sa mga debated text sa banal na kasulatan dahil si Pablo po ay clear sa kanyang teachings na pinaka-importante sa kanyang notion is the second coming of Christ. And then, itong interesting dito, ang pagkakabanggit ng talata ay ang sabi dito, sa English Standard Version, I am hard pressed between the two. Para siyang naguguluhan sa dalawa. My desire is to depart and be with Christ. For that is far better. So, ang sabi niya dito, ang desire niya daw ay umalis, to unloose, sabi niya. Or para bang makawala, no? Mm-hmm. And then to be with Christ. Ang difficulty po dito ay yung salitang to be with Christ. Pagka pinansin mo yung salitang to be with Christ, ano bang ibig sabihin nito? Ito ba ay immediately consciousness na pagka namatay siya ay kasama agad ng ating Panginoong Hesus? Yun ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Now, nung tinitingnan ko po ito, ito po ay hindi ang kanya pong usage sa original na pagkakasulat. Hindi po siya term to express chronology. Ang ibig sabihin nun, yung chronology, yung time, yung event. Hindi po niya ini-express yung event na para bang pagkapatay, diretso siya doon sa kasamang ating Panginoong Hesus. Ito po ay aspeto na inilalarawan yung isang kilos na kung saan ay mararanasan niya. Hindi po ito nag-i-inject ng para bang immediately after death ay kasama niya ang Panginoong Hesukristo. Hindi po siya time. It is something that is just telling kung paano tinitingnan ni Pablo or inilalarawan ni Pablo ang isang kilos to be with Christ. Yan po ang pagkakagamit niya. Hindi po siya chronological or time. Ito po ay, alitin ko po, aspect na inilalarawan ni Pablo ang isang kilos na ang term na ginamit niya is to be with Christ. So, though ang link ng term na depart and to be with Christ ay strong, pero hindi po ito nagsasuggest ng idea na consciousness after death or idea na para bang pagka namatay ay diretso sa langit. Paul is not saying about the doctrine of immortality after death. Ang sinasabi po ni Pablo is his desire. Yung desire po na ito ay na siya po ay maiwan niya yung troubled experience in existence at siya po ay makasama ng Panginoong Hesus. So hindi po ito kwan, wala pong ang text po to depart and to be with Christ ay hindi po nagsasuggest ng timing na after death diretso doon sa kasama niya ang ating Panginoong Hesus. Ang term po na ito ay sinasabi ni Pablo yung kanyang desire at yung kanyang longing na makasama ang ating Panginoong Hesus. Center doon po sa kanyang personal companionship sa Panginoon at sa kanya pong buhay na kasama ang Panginoong Hesus pagkatapos po ng ikalawang pagparito. Mamaya po ay didiscuss po natin yan sa mas malawak na sulat ni Apostol Pablo. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang writings ni Paul ay he's very clear that when a person die, ito ang term niya ay natutulog. So, with that text or notion na sinasabi ni Paul ay nagko-contradict dito po sa Philippians chapter 1 verse 23. I think hindi. Kasi gaya nga na sinabi ko, ang to depart and to be with Christ ay hindi po nagsasabi ng immediately after death. Hindi po timing ang sinasabi po dito. Ang binabanggit po ni Pablo is his desire to be with Christ. Pero hindi niya sinasabi na after his death, siya po ay diretso sa atin pong Panginoong Hesus. Ibabalik ko sa iyo, partner.
0: Ayan, thank you so much, partner. Ano, nakita po natin mga ka-reasoning, ano, malinaw na sinasabi ng aking partner sa pag-aaral niya sa Philippians 1 verse 23. Nakita niya na ito po ay hindi tumutukoy sa kung saan pupunta si Paul kapag ka po siya ay namatay right after ng kanya pong kamatayan. Mm. Ano? Kung meron siyang sinasabi na mangyayari pagkatapos ng kanyang kamatayan, ano, pero hindi po nung sinabi ni Paul, ano, na sinabi niya na pag ako ay namatay, sabi niya ganon, ay makakasama ko si Kristo, hindi po, wala pong in-indicate doon kung kailan, no? Yun po yung malinaw, yun po yung sinasabi ng akin pong partner, ano? At napakalinaw po noon, mga ka-reasoning, sapagkat titignan po natin 'yan, ano, kasi dapat 'yan po ay hindi yan lumalaban sa mga ibang talata sa banal na kasulatan. Ngunit kung titignan po natin, ano, yung po yung word study, ano, at nakita doon sa salita mismo, doon sa word study, na talagang wala namang sinasabi doon. Bagamat sinasabi doon ni Pablo, na sabi niya na ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling si Kristo. Hindi po nangangahulugan po doon na yun pong sinabi niya makapiling si Kristo ay right after ng kanyang kamatayan, pagka siya ay namatay, ay pupunta na siya sa langit. Kasi kung mangyayari po yun, mamaya makikita po natin doon sa word study, sa wider context, na binabangga ni Pablo ang kanyang sulat, ang kanyang katuruan. Ano? Pero gusto ko pong ipaliwanag po sa inyo yung nilalaman ng tinatawag po nating the immediate context. Ano? Malapit po doon sa talata na verse 23. Aatras po tayo doon sa verse 21, ano, ng Philippians. At ito po ang sabi, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo, at kung mamatay man ako, sabi niya, kapakinabangan ito sa akin. O, dito po makikita, mga ka-reasoning, ano, na itong si Pablo ay nag-aagaw talaga ang kanyang kaisipan, ano? Hindi niya alam kung ano ba ang kanyang ipagpipray. Marahil po siguro, ano ba, ipagpipray ko ba na ako pa ay mabuhay ng matagal, or ipagpipray ko ba na ako ay mamatay na? Diba, naguguluhan si Pablo kasi hindi niya alam. Pero nakikita niya yung kapakinabangan kapag ka siya ay buhay pa, mabubuhay pa, sapagkat maipapangaral pa niya si Kristo. Ngunit, para naman siyang nagkaroon ng nag-gain na siya kapag siya ay namatay na, sapagkat makakapiling niya si Kristo. Pero hindi po to right after na papunta po sa heaven, ano? Mm. So verse 22 sabi po, kung patuloy naman akong mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabuting bagay. Kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Nakita niyo po 'yon? Gulong-gulo si Pablo, no? Hindi niya na alam kung ano yung kanyang pipiliin. Ano, pero wala pong masama doon sa dalawa, kaya hindi po ito Babylon, or hindi po ito confusion, ano, kasi wala naman pong mali doon sa dalawa. Kaya sabi niya sa verse 23, nahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo, dahil ito ang mas mabuti. Ayun, ano, so kumbaga parang talagang tinumpak na, no? Talagang diniretso na siya. At sabi sa verse 24, ngunit kailangan kong patuloy na mamuhay para sa kapakanan ninyo. Ayan, na, yun na po si Pablo, ano? Kasi para sa kapakanan ninyo, pinili niya na kailangan pa niyang mabuhay. Ano? So mga ka-reasoning, ano, gusto ko pong i-explain sa bawat isa po sa atin, ano, na ito pong ano na ito, ito pong kaguluhan o itong pagpili ni Pablo ay iniisip po niya kung siya po ay mabuhay at mamatay. Hindi po niya iniisip dito yung pagpasok sa langit pagkatapos ng kanyang kamatayan. At hindi po niya sinasabi rito na na siya ay magkakaroon ng isang siya ay makakapasok sa langit kapag ka siya po ay namatay. Hindi po ganoon ang kaisipan nitong si Pablo, sapagkat kung makikita po natin mga ka-reasoning, ano, na itong si Pablo ini-emphasize niya yung superiority ng future ng union in Christ. Alam niyo po kasi pagka importante po 'yon, bago mo malaman yung ibig sabihin ng nagsasalita, kailangan mong kunin yung kanyang lahat ng sinasabi. Kailangan mong huliin ang kanyang kaisipan. Mauhuli lamang po nito natin itong si Pablo kapag aalamin natin, babasain natin, titignan natin ang lahat ng kanyang sinasabi. Pero ito ay hindi po pinapaliwanag kung ano yung mangyayari doon sa immediate death, yung sa pagkamatay niya, kung ano po yung mangyayari. Hindi po yun ang kanyang ibig sabihin, ano, kundi ang kanyang ibig sabihin po nito ay iniisip nitong si Pablo, no, na siya po ay kung ano yung mas makapapakinabangan siya, kung siya pa ay mabubuhay o kung siya po ba ay mamamatay na, at kung namatay siya ay makakapiling niya si Kristo. Pero futuristic po ito, ano, hindi po ito yung pagka namatay ay pupunta na sa langit, hindi po ganon. Kundi sa wider context dito po natin mako-confirm, kasi mahuhuli natin yung kaisipan ni Pablo. Ano pa yung kaisipan talaga ni Pablo? Alam niyo po, nakikilala ko ang isang author, no, isang tao kapag siya po ay nagsusulat. Kasi the moment na siya ay nagsulat, lalo na pag siya talaga mismo ay nagsulat, nakikilala ko po yung tao. Ganon din po yan, ano, sa ating pong pag-aaral, nakikilala po natin ang isang, itong si Pablo, makikilala po natin siya sa pamamagitan ng mga ibang libro na kanya pang mga sinulat. Kaya makikilala, dito natin malalaman, ano, ito bang si Paul ay, ang kanyang kaisipan ay pagka siya ay namatay, siya ba ay didiretso sa langit? O kapag ka siya ay namatay, ang ibig sabihin nito ay ang kanyang pagkasabi na makakasama niya si Kristo ay futuristic. Ibig sabihin, hindi pa yun mangyayari pagkatapos ng kamatayan, sapagkat siya pa ay maghihintay doon sa kanyang libingan, hihintay ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At pagkatapos noon, siya ay dadalhin sa langit. Ano, dito po ay titignan po natin doon sa wider context, at ibibigay ko po ito sa aking partner.
1: Yan, bago ko puntahan yun, partner, itong salitang to be with Christ, ito po ay present infinitive. Sa term po yung, sa ibig sabihin po ng salitang infinitive, wala kasi itong katumbas na actual na salita sa Tagalog. Pero ang ibig sabihin po ng salitang infinitive, ito po ay basic or general form ng salitang ng pandiwa. Ibig sabihin sa English, ang to be with Christ or yung infinitive na term is to eat, to go, to live. Ito po yung ibig sabihin. So yung salitang to be with Christ, ito po ay hindi po directly na sinasabi na kagaya na sinasabi natin kaya directly na sinasabi consciousness after death. Ang salitang infinitive, ang salitang to be with Christ or present infinitive ay dinidescribe niya, possible niya po na dinidescribe niya lang ang state o resulta na kanya pong ini-envision or na kanya pong tinitingnan. So not necessarily na, again, dito po sa grammar ay hindi po natin ma-directly link na sinabi ni Paul na pag siya namatay, diretso siya kasama ni Kristo. Kundi ito lang po yung kanyang desire. Sa perspective po ni Paul, sa kanya pong kaisipan, pag binasa po natin ang kanyang sulat, we will go to that sa wider context. Yung death po is followed by resurrection. at wala pong conscious awareness sa panahon ng kamatayan. Ito po yung sinasabi ni Pablo. Therefore, ang next conscious experience na ongoing, na experience ni Paul na sinasabi niyang to be with Christ is panahon po yun ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Conscious po kasi yun. To be with Christ is a conscious statement, ongoing experience na pagka tiningnan po ninyo sa kung paano po sinulat, this simply means na yung kanyang ini-envision na being with Christ, then tiningnan mo yung malawak na kanyang pananaw pagdating sa kaisipang ito, yung salitang to be with Christ, yun po ay sa second coming. Gusto ko pong basahin yan sa, actually ito yung dito na talaga mamamatay si Pablo, partner. Sa ikalawang Timoteo, kasi po si Pablo ang nasumulat ng sinulat niya si Timoteo. Ito po yung kanyang sinabi. Sa ikalawang Timoteo, kapitulo 4, ang talata po ay 6. For I am already being poured out as a drink offering and the time of my departure has come. Ito na, partner. Di ba? Sabi niya doon, to depart. And sabi niya dito, my time or the time of my departure has come. And then sabi sa verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. And then sabi niya sa verse 8, henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me. Ano yun? On that day. And not only to me, but also to all who love His appearing. So dito po yun, clear po yun. Yung departure na kanyang sinasabi dito is yung kanyang kamatayan. Kasi siya po ay mamamatay niya dito. And then sabi niya, may laid up sa kanya na crown of righteousness, yung korona ng katwiran na ibibigay sa kanya ng Panginoon na righteous judge or matuwid na hukom na ibibigay niya, sabi niya, sa araw na yon. Anong araw po yon? Yun po ay sa panahon ng pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. In light with that, pag binasa po natin, ang kanyang ibig sabihin sa kanyang ibang sulat, yung crown of righteousness po na yan, yung on that day na yan, or yung sa araw na yon at yung appearing po na yon, sa sulat po ni Pablo, yun po ay ikalawang pagparito. Basahin po natin ang 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Sabi dito, for the Lord Himself will descend. Ang Panginoon mismo ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. So ito po, nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. The larger view ni Paul sa kanya pong pagsama at pagkakaroon ng corona ng katwiran, yun po ay sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Therefore, ang conscious experience po ng isang taong namatay is after na ng kanya pong resurrection, kung saan mangyayari yun pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. And then, lagi pong binabanggit yung mga term na salitang with Christ. Ito po ay expression po ni Paul ng salitang association, wherein that means link together, relationship na minimension po niya. Ang sabi niya rin po dun sa ating binasa, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17, Paul states that the dead in Christ, association po ito, and those who in sleep through Jesus will be resurrected and God will bring them with Jesus. So hindi po contradictory yung statement ng to depart and to be with Christ. Kasi yung salitang depart po doon is kamatayan. Yung salitang to be with Christ ay hindi po necessarily na time. Yung kanyang sinasabi na pagka namatay, diretso sa kasama si Kristo. Kundi in context, in the larger context of Paul, sa kanya pong discussion, sa kanyang mga sinulat, na yung salitang to be with Christ ay mangyayari finally doon po sa kanya pong ikalawang pagparito. Yan din po ang usage ng pagkakagamit ng salitang in Christ or with Christ pagkang pinag-uusapan ay conscious experience na kung saan related sa muling pagkabuhay.
0: Ayan, thank you so much, partner. Ano, malinaw po mga ka-reasoning. Ano, nakita nyo po ang ang kaisipan ni Pablo ano na binasa ng aking partner sa unang Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16 hanggang 17. Ano pa yung isa partner? Yung isang unang binasa mo kanina.
1: Ikalawang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 8, partner.
0: Oh, napaka liwanag po ano. Si Pablo po yan. Ano po? Para po ano no, ang writer po ng ikalawang Timoteo ay si Pablo rin po 'yon, sinulatan niya si Timoteo.
1: Mm.
0: At ang writer din po ng ikalawang unang Tesalonica ay walang iba kundi si Pablo, sinulatan niya mga taga Tesalonica. Kung makikita niyo yung kaisipan ni Pablo, ang kaisipan po ni Pablo, mga ka-reasoning, hindi po naniniwala si Pablo na pag ang isang tao ay namatay, pupunta po sa langit right after.
1: Mm.
0: Hindi po ganun ang kanya paniniwala ni Pablo. Ang paniniwala po ni Pablo, ano, malinaw at malinaw po na sinasabi niya na bubuhayin yung mga patay. Kung titignan niyo po yung unang Tesalonica, sabi niya ganoon na talagang bubuhayin yung mga patay. Ibig sabihin, itong mga namatay na kay Kristo ay pagdating ng panahon, mayroong silang maririnig na sigaw ng Arkanghel at mabubuhay ang mga patay. Napaka-useless po ano, napaka-illogical. Kung sasabihin po natin na pag isang tao ay namatay, makakapiling pa niya ang Panginoon, makakapiling niya diretso ang Panginoon. Tapos, merong sinasabi si Pablo na bubuhayin yung mga patay. Ibig sabihin, yung mga namatay na yon na yung kaluluwa nandun sa langit, bababa sila dito sa lupa. Tapos, it is useless, mga ka-reasoning, sapagkat wala na pong kapangyarihan ang death. Kapag ka po, ganun ang paniniwala po natin kapag ka meron tayong kaisipan na immortality of the soul. Wala na pong kapangyarihan ng kamatayan. At yan po ang number one na ginagamit ng kaaway para malin lang niya ang mga tao. Yung walang kapangyarihan ang kamatayan. Ano, gusto ko rin pong dagdagan ito sa unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 55 hanggang 54, gusto ko pong basahin sa inyo to. Sabi po, ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyong isang lihim. Lihim po ito ha, no? Lihim sa kanila noon. Sabi niya, hindi lahat sa atin ay mamamatay. Nakita nyo? Hindi daw lahat sa kanila ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. So ibig sabihin, pagdating ng panahon, bibigyan daw po tayo ng isang bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap ng mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, ito yung sinasabi ko po kanina, at sa pagtunog ng trompeta, muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawan, hindi nang nabubulok, sabi niya, hindi nabubulok, at tayong mga nabubuhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sapagkat itong katawang nating nabubulok ay mamamatay at dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito na nabubulok ay namamatay, ay napapalitan ng mga katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Matutupad na ang sinasabi ng kasulatang nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. So kung titignan po natin mga ka-reasoning, si Paul mismo ang nagsulat nito, nabubuhayin ang mga namatay kay Kristo.
1: Mm.
0: Ibig sabihin po, malinaw po, no? Ito po ang paniniwala ng Biblia at ito rin po ang tinatayuan ng reasoning from the scriptures. Nang isang tao pagka namatay, siya po ay mamamatay at ililibing. Kung saan man siya ilibing, no? Nasa ibabaw man siya, nasa ilalim man siya, naghihintay lang po siya diyan hanggang sa pagdating ng isang malakas na tunog ng trompeta. Nasabing ganon, ang lahat ng namatay kay Kristo, namatay lamang po kay Kristo, ay muling bubuhayin.
1: Mm.
0: Yan po yung unang pangalawang pagbalik ng ating Panginoong Isus, nabubuhayin niya, yung kukunin niya yung mga tao niya, yung mga namatay kay Kristo at bibigyan sila ng mga katawan, isang katawang hindi nasisira. At yun mga ka-reasoning, yun yung panahon na dadalhin ng ating Panginoong Isus ang kanyang mga anak, ang mga taong nagsakripisyo sa kanya, ang mga taong namatay para sa kanya, dadalhin ngayon sila sa langit.
1: Mm.
0: Yun po yung hope ni Pablo na sabi niya to be with Christ. Yung siya ay mamamatay, maghihintay siya ng mga ilang panahon hanggang ngayon nandun siya sa libingan, ano, naghihintay pa rin ng, anyway, sinabi lang po natin naghihintay, pero talagang wala, hindi po sila conscious, ano, pero meron silang pag-asa kasi merong darating na bubuhay ng mga patay. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yeah. Kaya po sa Juan 11 versikulo 25, sabi niya ganun. Sabi niya, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Sabi ng ating Panginoong Jesus yun. Ako ang bumubuhay. Sabi niya, at ako ang muling pagkabuhay. Sabi niya, ang

0: sino mang sumampalataya sa ka naman. Kasi may conscious ka naman, nakikita mo naman yung nangyayari, no? So conscious ano, pero malinaw po mga ka-reasoning na ang pananampalataya po ng banal na kasulatan, pag ang isang tao ay namatay, hindi po siya pupunta sa langit, hindi po siya pupunta sa purgatorio, hindi po siya pupunta sa impyerno, kundi saan siya pupunta? Nandyan lang po yan sa kanyang libingan. Anong ganyang nangyayari? Naghihintay yon. Una, kapag ka siya ay muling namatay para kay Kristo at siya ay mananampalataya ni Kristo, naghihintay siya sa muling pagbabalik ni Kristo. Pero pag hindi siya mananampalataya, ang hinihintay niya yung ikalawang pagkabuhay. Meron po yan. Ano? Sa susunod, pag-uusapan po natin yung ikalawang pagkabuhay. Yung ikalawang pagkabuhay, yun po yung pagkabuhay ng mga hindi mananampalataya ni Kristo. Pero bubuhayin po sila para ano? Para tuluyang patayin ng panghabang buhay. Iyan po yun, ano? Talagang panghabang buhay na kamatay na walang gisingan na yon, ano? Kasi walang talagang mamamatay na. At as in, yung talagang final death, talagang yung total death na yun, talagang wala na. Wala
1: no
0: na sila.
1: Wala nang hope ng resurrection.
0: Wala nang hope ng resurrection. Hindi po yung panghabang buhay na ano, ah, yung nandun sa impyerno, tapos pinapatay doon araw-araw. Hindi po ganun. Yung talagang patay na siya. As in, patay
1: abo.
0: Na patay
1: magiging
0: na.
1: Abo pa
0: rin. Magiging abo na siya. Sa susunod, pag-uusapan po natin yon. At partner, baka meron kang gustong sabihin pang huling ano?
1: Gusto kong basahin dito, partner, to emphasize doon po sa statement ni Paul yung salitang to be with Christ. Dito po sa context ng second coming, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na binasa natin kanina, ibababa ko po sa verse 17. Pagkatapos tayo, sinama ni Paul yung kanyang sarili, pagkatapos tayo namang mga buhay pa na natitira, ay titipunin sa mga alapaap ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, sabi niya dito, makakapiling natin siya magpakailanman. So dito na. So yung salitang to be with Christ or to be with the Lord, ito na po yun yung reality. Yung sinasabi niya sa Philippians chapter 1 verse 23, dito po ay ito na po yung reality na pag dumating ang Panginoon ay makakasama sila na magkakaroon ng buhay na walang hanggan na sasalubungin ng Panginoon sa hangin, sa mga alapaap. So again, sinasabi po natin ito na yun po ang interpretation, tamang interpretation in the light of own o in the light sa sariling

0: sa Biblia. Una, ang buhay at pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, yung ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo ay ang judgment. No? Malabo po ang judgment kasi tapos na palang judgment. Pagka namatay ka, diretso ka na sa langit, diretso ka na sa impyerno, diretso ka na sa direction mo na kung saan, kung naging mabuti o naging may Panginoon ka, diretso agad. Ay wala na po, hindi na po natin kailangan ng final judgment. Hindi na rin po kailangan ng resurrection kung ikaw po ay kasama na agad ng Panginoong Hesus pag namatay. Pag namatay tayo, kasama na agad doon sa langit, hindi na kailangan ng resurrection. Bakit? Kasi kasama mo na si Kristo, ibabalikan niya, buhayin ka ulit para makasama ulit. That will, o mawawala yung purpose ng resurrection at mawawala rin, partner, ang purpose ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang another danger dyan is kapag naniniwala tayo sa immortality ng kaluluwa na hindi namamatay, ang ibig sabihin po nun ay hindi totoo yung salitang ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi may mga nagtuturo, partner, na pag nandun ka na sa final judgment, walang hanggang buhay ka dun na pinapatay, yung sinabi mo kanina. Uh-huh. So, that would be very inconsistent sa karakter ng Panginoon at inconsistent sa record ng Biblia kung paano po dinidescribe ng mga author yung realidad ng resurrection at yung realidad ng isang taong namatay na kung saan sabi ni Pablo siya po ay natutulog. At ang gigising lang po sa kanya ay ang tinig ng ating Panginoong Hesus. Dito natin makikita na yung ating pong pag-asa sa buhay po na ito, mabuhay man tayo or mamatay po tayo, ang ating pong pag-asa sa mata ni Pablo ay ang ating Panginoong Hesus lamang. Ang kasigurahan po ng ating muling pagkabuhay ay dahil si Kristo ay nabuhay. At ang kasigurahan po ng buhay na walang hanggan natin sapagkat si Kristo ngayon ay nabubuhay magpakailanman. Sino mang sumasampalataya sa Kanya ay meron pong pag-asa sa buhay na walang hanggan na Kanya pong ipinagkakaloob. Ang tanong, kung kayo po ay hindi nyo pa po natanggap ang Panginoong Hesus sa inyong buhay, ngayon po ang panahon upang siya'y tanggapin at ngayon po ang panahon upang kayo po ay lubos na isuko po ninyo ang inyong buhay sa Kanya. And then gusto ko, partner, to end, gusto kong banggitin ito. Kung kayo po ay nais pang mag-aral ng banal na kasulatan ng matuloy-tuloy yung inyong pag-aaral sa atin pong mga listeners, ay pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit na church na Seventh-day Adventist pag nakita po ninyo, and magtap po kayo ng mga kapatid doon, i-assist po kayo sa mga elders, and then you can study continually with the scripture ng aktwal, hindi lamang po dito sa pakikinig sa reasoning from the scripture.
1: Ayan, thank you so much, partner. Ano, malinaw po mga ka-reasoning. Ano, talagang ito'y napakahalaga po, ano, sapagkat napakahalagang maunawaan po natin at makita po natin kung ano po ba talaga ang ibig sabihin nito. Sapagkat marami pong mawawala o magiging katulad po ng pinaka-importante na sinabi ng aking partner, yung kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Napakahalaga nun. Pero magiging walang bisa at walang katuturan, walang pakinabang ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus na pinagtagumpayan niya ang kamatayan kung maniniwala po tayo na pag ang isang tao ay namatay ay hindi naman talaga tunay na namamatay. Conscious naman siya, gumagala-gala pa nga siya at pupunta pa nga siya sa, didiretso na siya sa langit. Pag ganun po yung ating kaisipan, talagang napakalaki pong ano, napakalaki pong mawawala po sa atin. Kaya po, mga ka-reasoning, ano, maghanap po tayo ng kung yan po ang paniniwala ng inyo pong grupo na kinibibilangan, mag-isip-isip po tayo, mga ka-reasoning, ano. Hanapin po natin ang katotohanan, mag-aral po tayo ng banal na kasulatan at tignan po natin, sapagkat ang kinabibilangan po nating pananampalataya, yan po yung mag tuturo po sa atin kung paano po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi naman yan talaga ang magliligtas sa atin, pero yan ang magtuturo, importante siya dahil tuturuan tayo kung paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga po, mga ka-reasoning, na hanapin po natin yung tunay na, yung tama ang tinuturo, yung nagtuturo ng honest ng banal na kasulatan. Ano? Katulad po nito, ano? Kasi napakalaking usapan po nito. Philippians 1 verse 23. Pinag-uusapan po nito yung word na to be with Christ, ano? Ang makasama si Kristo, ang kaisipan nila talaga pag namatay si Pablo, didiretso na siya sa langit. No, hindi po 'yon ang paniniwala ng Biblia at maging ang reasoning from the scriptures, sapagkat naniniwala po tayo na ang isang tao pagka namatay,

0: siya po ay mamamatay at naghihintay lamang sa kanyang libingan at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus.
1: Kaya partner, hindi naririnig ni San Pablo yung ating mga dalangin.
0: Hindi talaga naririnig.
1: Kasi nasa sementeryo pa siya.
0: Okay.
1: Kung saan siya nilibing, o hindi pa po niyan, hindi naririnig ni Pablo yung ating dalangin na pupunta tayo kay Pablo para humingi ng tulong para manalangin sa
0: totoo yan.
1: Ama, kundi kaya punta tayo sa mga tinatawag na apostol ng banal na kasulatan para doon ilaan yung atin pong pagtitiwala na para bang madali tayong marinig ng Panginoon kasi malapit sila sa Panginoon. Hindi po yun totoo kasi wala po yun sa banal na kasulatan kasi
0: totoo
1: si Pablo
0: yan.
1: Ngayon ay tulog pa rin hanggang ngayon kasama si Maria
0: dinadala
1: yung mga apostol partner.
0: That's right. Totoo po yun kasi minsan may partner, may mga talagang tunay na nananalangin kay Pedro. May nananalangin kay Pablo.
1: Uh-oh.
0: May nananalangin kay Mary. Tinatawag ka nilang Mama Mary. Minsan nga, nagkakaroon ng mga parada yan eh. O minsan nga, sabi ka, manalangin ka ng 10 Ave Maria. May mga ganun. I'm just being honest. Ano? Nakakalungkot po. Sapagkat kung ganun po yung ating kaisipan, yung pinapanalanginan po natin, itong sila Maria, sila Pablo, sila Pedro, yung sino mang mga karakter yan, nakakalungkot sapagkat yung panalangin po natin ay walang pakinabang.
1: Hindi po naririnig yun.
0: Hindi naririnig yun. Ang naririnig lamang po yung nananalangin kay Kristo na binabalot po yun ng kanyang katwiran. Yun po yung naririnig lamang kasi walang ibang binigay sa silong ng langit na makakapagligtas sa tao kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus.
1: And that is very clear, partner, na pagka tayo ay mananalangin, diretso tayo kay Kristo, mababasa po ninyo yan sa Hebrews. That is very clear na si Kristo po yung atin pong walang hanggang tagapamagitan.
0: Yes.
1: At nabubuhay magpakailanman. Kaya sigurado, partner, na pag kay Kristo kayo nanalangin, ang inyo pong dalangin ay naririnig sapagkat siya po ay buhay at namamalagi magpakailanman.
0: Ayan, hindi po nangangahulugan na nung ang ating Panginoong Hesus ay lumapit kay Maria itong si Maria ay lumapit sa ating Panginoong Hesus at hiniling niya na tulungan sila kasi naubusan ng alak dun sa kasal sa Canaan at ginawa naman ni Jesus yung tubig into wine. Hindi nangangahulugan na ganun na pwede na tayong lumapit kay Maria para ilapit naman tayo kay Jesus. Hindi po, binigyan po lahat ng karapatan ang tao na sumasampalataya kay Kristo na lumapit diretso sa kanya. Kaya po, maniwala po kayo at sa hindi, no? Si Maria hindi po siya wala po siya sa langit.
1: Nag-aantay din siya ng resurrection.
0: Nag-aantay din siya ng resurrection kasi kailangan din niya ng tagapagligtas. Ano? Ganyan din si Paul at maging yan po sila Pedro. Ano? Maraming salamat po at dalangin po namin na kayo po ay meron pong natutunan sa atin pong pinag-uusapan. At dalangin po namin na pinagpala po ang bawat isa. At bago po kami magpaalam, ay hinais ko po nating hingin ng aking pong partner para sa panghuling panalangin. Partner.
1: Ayan, tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa gabing ito, sa pagkakataong ito, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Pagpalain po ang lahat ng nakikinig ng inyong salita at ang patuloy na karunungan ang inyo pong igawad sa amin. Tanggapin naming patuloy ang aming Panginoong Hesus sa amin pong mga buhay. Sa Kanya po ay meron kaming pag-asa at kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po mga ka-reasoning sa lahat po na nakikinig sa kanilang mga transistor radio at sa lahat po ng nanonood mula po sa live broadcast natin po sa Facebook at YouTube. Maraming salamat po sa inyo pong pag-share at sa inyo pong pagsuporta sa programa na ito. Kami po ay magpapaalam. Magkita-kita po muli tayo Monday, Wednesday, Friday. MWF po yan from 6 to 7 p.m. dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tingnan ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
2: Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
0: Ipayag natin ang katotohanan
4: sa iba, alaman at katotohanan.
3: Kay Jesus, mayroong tanging
4: masayang pamilya ang panukala ng
5: Jesus. Siya ang kasagutan.

Sa ngalan ng ating Panginoon, pinabati ko po kayo ng kapayapaan. Naway ang programang ito ay magdulot ng galak at pag-asa sa ating mga puso. Mula po sa Quezon City Area 2, tinatanggap ko ang lahat na sumusubaybay at tagapanood ng Tanging Pag-asa Season 10. Si Jesus ang kasagutan. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at dakilang Ama namin sa langit, sa oras na ito ay nais namin kayong pasalamatan sa buhay at lakas na patuloy naming tinatamasa. Panginoon, salamat sa tanging pagkakataon na ito na kami ay makakarinig ng isang mahalagang pag-aaral patungkol sa iyong mga pangako buhat sa banal na kasulatan. Hiling po namin ang paggabay ng Banal na Espiritu sa inyong tagapagpahayag at patnubay sa bawat makikinig sa gabing ito upang masumpungan namin patuloy ang aming tanging pag-asa. Salamat ng marami sa iyong pagpapala at pagtanggap sa bawat isa. Ito'y aming dalangin sa kaibig-ibig na pangalan ng aming tagapagligtas na Panginoong Hesus.

Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Pasalamatan po natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan at sa pagkakataong muli na tayong lahat ay makapag-aral ng kanyang salita. Tuloy-tuloy pa rin natin na pag-aralan po natin ang serye na may temang Si Jesus ang Kasagutan. Kung titingnan natin ang mundo ngayon, puno ito ng takot, uncertainties, at endless questions. Kaya natural lang na itanong ng isang tao, ano bang mangyayari bukas? May pag-asa pa kaya ako? O baka huli na ang lahat? Maybe ikaw mismo, abang nakikinig ngayon, tinatanong mo rin ang mga bagay na ito. Pero here's the good news. Hindi tayo iniwan ng Diyos na parang walang directions. His answer is clear, simple and powerful. Walang iba kundi si Jesus. At para mas ma-appreciate natin ito, balikan muna natin ang ating napag-aralan kahapon. Natutunan natin na ang salita ng Diyos ay hindi isang basta libro lang. Ito ay isang ilawan sa ating mga paa, ang guide sa bawat desisyon at ang nagdadala ng tunay na kasiyahan, pag-asa at tagumpay kapag ikinasabuhayan po natin ito. Pero igit sa lahat, ito ang daan ng Diyos para mas makita natin si Jesus na siya mismo ang kasagutan sa bawat tanong ng ating pong buhay. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bagay, karanasan ng kaligtasan. Paano natin malalaman ang pag-ibig ni Jesus? Kasi kung hindi natin alam kung bakit natin siya kailangan, mahirap din pahalagaan ang ginawa niya para sa atin. Parang isang taong muntik ng malunod. Nasa gitna ka ng dagat, pagod at halos wala ng lakas. Tapos may lifeguard na biglang sumagip sa iyo. Sa oras na yon, hindi mo iniisip kung anong suot niya o gaano siya kagaling. Isa lang ang malinaw, niligtas niya ako. Ah, kaibigan, ganun din siya sa atin. Hindi natin tunay na maunawaan ang sakripisyo ni Jesus sa buhay natin kung hindi po natin muna makikita na tayo mismo ay nalulunod sa kasalanan. Kaya ang tanong, naranasan mo na bang makita kung gaano ka kalalim na nahulog o kung gaano ka kamahal ng Diyos na hindi ka niya inayaang mawala. At kung ngayong araw ipinakita niya sa iyo ang daan patungo sa tunay na kaligtasan, anda ka bang tanggapin mo iyon? Kaya ngayong oras na ito, let's start with the most important questions. Ano ba talaga ang kasalanan? The Bible give us a clear definition. Sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So, sin is not just a small mistake or pagkukulang. Hindi lang ito yung nadulas ka ng salita o nakalimot sa isang bagay. It's deeper than that. It's a deliberate choice to go against God's will. Ibig pong sabihin, kaibigan ko, kapag pinili nating hindi sundin ang nais ng Diyos, yun po ay kasalanan. Pero alam mo ba, sin has two sides. Una, yung tinatawag na sin in singular form. Hindi agad ito nakikita sa gawa, kundi sa relationship. Ito yung pag-iiwalay ng tao sa Diyos. Yung iwalay tayo sa Kanya, disconnected para sa
source of light. Para kang cellphone na naubusan ng battery at hindi nakasaksak sa charger. Kahit gaano pa kaganda o mamahalin ang phone, useless siya kung wala siyang power. Gayun din tayo, kaibigan ko. Kahit maganda ang plano natin sa buhay, kahit may mabubuti tayong intensyon, kapag disconnected tayo sa Diyos, wala pa rin tayong tunay na buhay. Ito ang pinakamalaking problema po natin. Naputol ang connection natin sa pinagmulan ng buhay. Second, nandyan yung sins in plural form. Ito yung mga visible na bunga. Wrong decisions, wrong actions, wrong attitudes, even wrong beliefs. Kaya kapag tayo wala tayong Diyos sa buhay natin, natural, nagiging makasarili tayo. Hindi dahil pinili lang natin na maging masama, pero dahil yun talaga ang natural na bunga ng isang pusong hiwalay sa Diyos. Kaya kaibigan, makikita mo, may mga taong mabait naman sa paningin ng iba, pero deep inside, wala rin silang tunay na kapayapaan at kabanalan. Kasi yun yung root problem, hindi pa naayos. Yun yung sin mismo. Kaya nga, nang magkasala sina Adan at Eva sa Garden of Eden, tatlong major relationship ang nasira. Una, nasira yung relasyon ng tao sa Diyos. Ayon sa Genesis chapter 3, verse 8, nagtago sila nang marinig nila ang tinig ng Diyos. Dati, ang highlight ng araw nila ay makasama ang Diyos. Pero nung pumasok ang kasalanan, napalitan ito ng takot at ihiya. Ganun din tayo ngayon, kaibigan ko. Kapag mali tayo, pag meron tayong maling nagawa, natural, gusto nating umiwas, magtago, ora magpanggap na okay lang. Pero deep inside, alam nating meron tayong gap na nabuo sa pagitan natin at ng Diyos. Pangalawa, nasira ang relasyon ng tao sa kapwa. Ang kaibigan, ang sabi sa Genesis chapter 3 verse 12, ang babaeng ibinigay mo sa akin, siya ang nagbigay sa akin ng bunga. Kaibigan, dati perfect partnership. Pero biglang nagkaroon ng sisihan, distrust, at nagkaroon po ng division. At hanggang ngayon, random natin ito. Lahat ng away sa pamilya, pagkakaibigan na nasisira, at ang mga relasyon na nauwi sa brokenness, lahat ito ay bunga ng kasalanan. Pangatlo, kaibigan ko, nasira rin ang relasyon ng tao sa kalikasan. Ang kaibigan, ang sabi po sa Genesis chapter 3 verse 17, isinumpa ang lupa, kaya nagkaroon ng hirap, nagkaroon ng pawis, nagkaroon ng sakit, imbes na madali at masarap mabuhay, biglang pumasok ang mga disasters at sufferings. Kaya hanggang ngayon, kita natin ang epekto. Yung climate change, yung natural calamities, at mismo nga kahirapan na nagiging daily battle ng tao. Kung iisipin natin, random natin ang tatlong ito sa araw-araw sa buhay natin. Yes, many times, feeling natin na
ang layo ng Diyos. May mga times na sira ang relasyon natin sa ibang tao. Alos lahat tayo ay nakakaranas ng hirap at sakit sa mundo. Kaibigan, lahat ng mga ito nagsimula sa kasalanan. Maybe, iniisip mo, hindi naman ako ganun kasama. Hindi ako kriminal. Mas mabait pa nga ako kaysa sa iba eh. Pero ang tanong, sino ba talaga ang standard ng goodness? Tao ba o ang Diyos? Kasi kung tao lang, madaling mag-compare. Pero napakalinaw ang sabi ng ating Biblia sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Ang sabi naman po sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaibigan, walang exempted. Lahat tayo bagsak. Kahit yung best efforts natin, hindi pa rin sapat. Sa Isaiah 64 verse 6, ang sabi, kami lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran naging parang basahang marumi. Ibig pong sabihin, kahit pinakamabait nating gawa, hindi pa rin nating kayang linisin. Hindi pa rin nating kayang sukatin ang holiness ng Diyos kasi marumi po tayo, kaibigan ko. At dahil lahat tayo ay nagkasala, meron po itong kabayaran. Ano po ang sabi sa Roma chapter 6 verse 23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaibigan, hindi lang physical death, kundi eternal separation from God. At wala ni isa sa atin ang kayang iligtas ang sarili niya. Oho, kaibigan, kahit gaano ka pa kabait, kulang pa rin ito. Parang taong nalulunod, kahit anong langoy na gawin po natin, maubusan din tayo ng lakas. Ganun tayo spiritually. We are helpless on our own. Pero dito, papasok ang kagandahan ng plano ng Diyos. Na kahit hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, siya mismo ang gumawa ng paraan. And that is the good news. Amen? That is the gospel. Yes, totoo, ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Pero hindi doon nagtatapos ang verse. Meron pong kasunod dito, mga minamahal ko, mga kaibigan. Ano po ang sabi sa Roma chapter 6 verse 23? Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaibigan, ang bigat ng unang parte, pero ang ganda ng ending. Parang ang hirap pakinggan na kamatayan ang kabayaran, pero kaagad ipinakita ng Diyos na may pag-asa, may regalo, meron pong second chance ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaibigan, grabe, di ba? Imagine this. Sa mundo natin ngayon, halos lahat may kapalit. Lahat may bayad. Yung tubig, yung kuryente, pamasahe, pagkain, marami pang iba. Lahat binabayaran po natin. Pero ang pinaka-valuable gift, yung eternal life, yung buhay na walang hanggan,
Libre lang. Hindi lang basta libre na parang promo na limited time offer. Kaibigan, ito yung libre dahil binayaran na ni Jesus sa cross. Kaya wala ka nang kailangan pang idagdag. Wala ka nang kailangang patunayan. Ang tanging hinihingi lang ng Diyos, tanggapin mo siya. Amen? Kaibigan, dito makikita natin kung gaano kabuti ang puso ng Diyos. Sa halip na kamatayan ang iiwan niya sa atin, binigyan niya tayo ng buhay. Sa halip na tayo ang magdusa, siya mismo ang nagbuwis ng buhay. Kaya kaibigan, ang tanong sa ating ngayon, tatanggapin mo ba ang libreng regalong ito? Bakit ka magpapagod na bayaran ang isang bagay na bayad na? Bakit ka maghahanap ng ibang daan kung si Jesus mismo ang nagbigay ng invitation para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kaibigan, napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. Pero tayo, ibang mayroong plano. Ang ginawa natin, kung ating babalikan yung ginawa ng tao, ayon po sa Genesis chapter 3 verse 7, nang makita ni Adan at Eva na sila'y kapwa hubad, nagtahi sila ng dahon ng puno ng igos para gawing panakip. In short, tinakpan nila yung kasalanan nila sa sariling paraan. Pamilyar, di ba? Ganyan din tayo ngayon. Kapag nagkakamali tayo, tinatakpan natin sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Mag-compare tayo sa iba at sabihin, at least, hindi ako kasing sama nila. O kaya, magpakabait para marandaman na okay tayo sa harap ng Diyos. Kaibigan, pero malinaw ang sagot ng Biblia ayon po sa Jeremias chapter 13 verse 23. Makapagbabago baga ang etope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti ng mga bihasang gumawa ng masama. Kaibigan, ang point is, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kahit anong self-help, kahit anong good works, kulang ang tunay na pagbabago at kaligtasan sa Diyos lang talaga nanggagaling. Kaya nga, ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan. Kaibigan, ang sabi po sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 3 verse 21, at ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Kaibigan, ibig pong sabihin, mayroong inosenteng hayop nang pinatay para matakpan ang kanilang kaubaran. Dito, kaibigan, pinapakita na ang Diyos ay mayroong plano sa atin ng kaligtasan. Isang inosenteng namatay kapalit ng ating pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Foreshadowing ito ni Jesus. Kaya nga, nang makita siya ni Juan Bautista, sabi niya sa John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng
sa libutan. At dagdag pa sa 1 John chapter 1 verse 7, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kaibigan ko, kapatid ko, this is the good news. This is the gospel. Ang hindi natin kayang gawin para sa sarili, ginawa ito ni Jesus para sa atin. Ang utang na hindi natin kayang bayaran, siya ang nagbayad. Ang kaparusahan supposed to be para sa atin, siya ho ang tumanggap. Iyan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Pero ang tanong, ano ba talaga ang role natin sa dakilang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan? Una, kailangan muna nating tanggapin na tayo'y makasalanan. Kasi, let's be honest, hindi natin kayang i-appreciate ang salvation kung pakiramdam natin okay lang tayo. Or wala naman tayong major na kasalanan. Kapag tinanggap natin ang katotohanan na makasalanan tayo, mas nagiging real, priceless ang regalo ng kaligtasan. Pangalawa, manampalataya tayo kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi na sapat na kilala natin siya sa isip. Kailangan kilalanin din natin siya sa puso at sa araw-araw sa buhay po natin. Kaya nga, sabi sa Gawa, chapter 16, verse 31, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka. Kaibigan, ibig pong sabihin, hindi own effort or good works ang maliligtas sa atin, ang magliligtas sa atin, only Jesus can. Pangatlo, kaibigan ko, magsisi tayo sa ating kasalanan. And repentance is not just about saying sorry. Abang, paulit-ulit pa rin natin ginagawa ang pagkakamali at pagkukulang natin sa Panginoon. Yes, ang totoong pagsisisi ay isang radical turning point. Yung moment na pipiliin mong talikuran ang mali at yakapin ang bagong buhay na inaalok ni Kristo. And lastly, sundin natin ang mga utos ng Diyos. Pero malinaw, hindi tayo sumusunod para maligtas. Ang kaligtasan ay libre, isang regalo mula sa Diyos. Ang pagsunod ay bunga ng tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Kaibigan, kung mahal natin ang Diyos, hindi burden ang pagsunod, kundi joy. Amen? Mga minamahal ko, mga kababayan, kaibigan at mga kapatid, baka ngayong oras na ito, iniisip mo, pwede pa ba kaya ako? Ang dami ko nang nagawang kasalanan. Ang dami ko nga pagkukulang. Baka hindi na ako tanggap ng Diyos. Ngunit, ayaan mong sabihin ko sa iyo, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, gaano man karumi ang iyong nakaraan, gaano man kabigat ang iyong pinapasan, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi mo na kailangan linisin muna ang sarili mo bago lumapit sa Kanya, sapagkat mismong siya ang maglilinis sa iyo. Mismong siya ang magbibigay ng buhay
bagong buhay sa iyo. Nalala ko yung isang kwento ni John Newton. Yung sumulat ng kantang Amazing Grace. Kung titingnan mo ang past niya, parang walang pag-asa. Siya ay isang slave trader. Just think of it. Binibente niya ang tao na parang gamit lang. Parang wala silang halaga. Puno ng bisyo, imoralidad, at kasalanan ang buhay niya. Kung may taong sasabihin mong wala ng chance magbago, kaibigan ko, si John Newton yun. Pero dumating yung turning point. Isang araw, abang nasa gitna ng malakas na bagyo sa dagat, muntik na silang lumubog. Doon siya unang napaluhod at nagsabi, "Panginoon, maawa ka sa akin." Simple lang pero yun ay totoo. Doon nagsimula ang journey niya sa pagbabago. Unti-unti niyang nakilala si Jesus, hindi biglaan. Pero step by step, binabago siya ng biyaya ng Diyos. And then, naisulat niya yung linyang kumakanta pa rin hanggang ngayon. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kaibigan, grabe, hindi ba? Yung dating trader ng alipin, naging mga awit ng biyaya. Yung dating walang direksyon, naging instrumento ng pag-asa para sa milyong-milyong kababayan po natin. Kung ang Diyos kayang baguhin si John Newton, kaya kang baguhin, kaibigan ko. Kung kaya niyang abutin ang isang taong ganon ang nakaraan, hindi ba't ibig sabihin walang sobrang makasalanan para sa biyaya niya? Kaibigan ko, kapatid ko, kung ang isang taong kasing lala ng nakaraan ni John Newton ay binago ng Diyos, ginamit para magbigay ng pag-asa sa buong mundo, gano'n pa kaya ikaw, kaibigan ko? Kung siya na dating nalulon sa kasalanan ay binigyan ng bagong simula, bakit hindi ka rin niya kayang bigyan ng Diyos ng bagong buhay? Kaya kaibigan ko, sa pagtatapos ng ating pag-aaral ngayon, huwag mo itong palampasin ang pagkakataon. Actually, ang kaligtasan ay hindi para bukas. Hindi para next week o kaya next year na lang. Ang kaligtasan para ngayon. Ngayon na naririnig mo ang tinig ng Diyos. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Dahil kung hawak niya ang iyong puso ngayon, tiyak din ang iyong kinabukasan. Ang tanong ay, anda ka bang magtiwala sa Diyos? Anda mo bang ipagkatiwala ang iyong buhay sa Panginoon? Kay Jesus ang lahat. Anda ka bang tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Kaibigan, huwag mong ipagpaliban. Huwag mong hayaan na bukas na lang. Kasi ang bukas ay hindi sigurado. Ang sigurado lang ay ang pag-ibig ni Jesus. At ngayong mismong sandaling ito, siya handang i-embrace po niya tayo. Handa niyang patawarin tayo
Handa niyang bigyan ka ng bagong simula dahil siya ang kasagutan ng buhay. Muli, si Jesus ang kasagutan.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: 89.1. This is Adventist World Radio. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman ang inyong habit of the hour and of the week. This is Mindful Chat. Sa pangalan po ni Dr. Lane Alfonoso. Ako po si Pam De Castro at tayo po muli ay magchichikahan. Magchichismisan ulit tayo. Kami po ay live na maririnig ninyo sa 89.1 at kami po din ay live sa ating mga Facebook account. Kami po ay live ngayon sa aming Facebook at YouTube. At kung gusto niyo pong makipag-chikan sa amin, mayroon kaming number. We have a number for you to dial. It's 0918-944-7891. That is if you'd like to text us. At ngayong gabi, mayroon tayong pag-uusapan na very controversial. Remember, May is for the men. May men. All right. So, what is it about men that they can hardly express themselves? Meron po tayo ditong meron po ditong mga quotes na tiningnan ko kung pwede ba itong applicable dito sa pag-uusapan natin. Sabi dito, loving you feels natural, like breathing, like something my soul was always meant to do. Sabi ito sa long love messages that express deep feelings. Alam mo yung mga lalaki minsan, si Andy pa lang kasama namin sa technical side. At saka, gentleman din ngayon ang aming tagapagsalita. Ang mga lalaki marunong lang siguro magsalita kapag sila nandiligaw. Diba? Hashtag express yourself well. At ngayong gabi, gusto ko pang pabatiin muna ang ating tagapagsalita. He's back! And for a year, we have not seen him. We have been with him for the longest, for how many episodes we had. Good evening, Sir Hex!
2: Good evening, Ma'am Pam. Good evening, everyone. Thank you again for inviting me to this program. I'm very, very blessed to be part of this program, actually. And yeah, I miss all of you.
1: Yes, we missed you too, Sir Hex. We are also blessed to have you in our program all the time. So, kung kayo po ay may agam-agam sa kung ano man ang iniisip nyo tungkol sa pag-i-express ng iyong sarili as a man. As a man, ha? Wala akong sinasabi kung ano man. Tayo po ay magkakasama until 8 o'clock or 9 o'clock in the evening. It's already 8:05 in the evening. At tayo po ay mag-uusap tungkol dyan. But before I could introduce to us our guests, we have to pause for a while and pray, all right? Sige po, manalangin muna tayo. Amang banal na sa kitaasan ng mga langit, kami po ay nagsumasama sa inyo ngayong gabi. Kami po ay humihingi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Nawa po, amang banal, patnubayan po kami ng banal na espiritu na kung ano man ang aming pag-uusapan ngayong gabi, kayo po dapat ang maluwalhati at hindi ang aming mga sasabihin na hindi ang aming mga sarili. Pinapanalangin po namin lahat po ng aming taga-subaybay sa Facebook, sa YouTube at sa aming radio station na kayo po ay ang maging sentro ng kanilang buhay uli at kami ay mapatnubayan ang aming pag-uusapan ngayong gabi kasi ikaw lang po ang aming masasandigan. Ito po ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Our speaker tonight, don't get befooled by his, young face. He is really young. Pero hindi po siya 16, yes. Di ba, sir? Hindi na siya 16. But if you want to talk to him, he can, you can talk to him as much as you would like to. At siya po ay isang teacher, but he's also a psychologist, masters of it. And then he is also taking his doctoral degree. At you know what? He is a by media personality already. You can watch him po. Siya po ay mapapanood natin sa Hope Channel sa Youth Talk. I could watch it. Anong oras po ba yun sa Davao na pinapalabas, sir?
2: Sa Facebook po. Thank you so much for that, ma'am.
1: Oh.
2: Ma'am Pam, sa Youth Talk po is nasa Facebook po, Hope Channel Davao.
1: Oh.
2: 1 to 2 p.m. po. At sa GSAT din po, afternoon.
1: No, sa GSAT napapanood siya, 5 o'clock up to 6 o'clock every Saturday
2: yes.
1: evening. Ngayon po si Sir Hex ay, ang hindi po Hex lang ang pangalan niya, ha? Mabaganda po ang pangalan ni Sir Hex. Mahaba-haba ng konti si Sir Hexel Andrew. All right, teka muna. Incheck siya eh. Kuwa. Okay. Siya po ay isang registered psychometrician, psychologist, clinical psychologist, consultant of Hofen Clinic, Adventist Hospital, Davao. And of course, our very handsome speaker is Hexel Andrew Kua. Good evening, sir.
2: Thank you so much, Ma'am Pam. Thank you. Hello po sa mga nanonood at sa mga listeners po natin. Thank you so much for supporting this program.
1: Mm-hmm. At yung mga estudyante ni sir, manatili kayo dyan. Dihan lang mo ha, mag-istoryahay ta. Mag-engage ta into talking there sa ating mga Facebook account at saka sa YouTube. Sir, ako lang ay nagtataka kung bakit ito ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Why some men cannot express feelings? Some lang naman, di ba?
2: Yes,
1: but
2: po.
1: Some of them also are very expressive. Some
2: yes.
1: are OA expressive. Why, sir? Shoot, Sir Hex.
2: Well, I think this is very important for us, ma'am, no, to talk about this one because I think this is an elephant in the room, meaning hindi masyado
1: yes.
2: pinag-uusapan. Hindi masyado pinag-uusapan kasi when you talk about men must be the foundation. No? So dapat brave tingnan, dapat you're strong, no? Pero po, deep inside, there's vulnerability. At yung vulnerability, yun po yung nahihirapan silang i-express yung totoong feelings po nila. Kaya yung sabi niyo po kanina, magaling po magsalita, pero yung totoo po, mababa yung emotional intelligence. Hindi nakakagets talaga.
1: Oh. So when you say, sir, for the sake of alingis ka, ano po ba yung sinasabi nilang vulnerability na mahirap nilang anuhin? Parang, ang hirap pa sa inyo.
2: Vulnerability. Well, ma'am, when you talk about vulnerability o yung pag-express mo, tawag na to. Alam mo yun, pag sabi kasi vulnerability, parang sinasabi nating weak, no?
1: Uh-huh.
2: Parang weakness natin kaagad.
1: Kahinaan, kumbaga.
2: O, kahinaan, no? Kung vulnerable ka, mahina ka. Pero actually po, sa ating mga listeners at sa mga nanonood po sa atin, pag sinabi po kasi nating vulnerable, pag sinabi po kasi matapang ka, dapat at the same time po, vulnerable ka din or na-acknowledge mo na vulnerable ka. Na hindi lahat ng oras matapang ka.
1: Does it necessarily mean, sir, na mataas ang boses mo kapag matapang ka?
2: Sumisigaw ka, yun, nag-express ka, matapang ka. Ito po yan, medyo challenging yung ating ano na yung topic ngayon. Mm-hmm. Kasi may ibang tao, hindi na pinapakita na vulnerable sa so sumisigaw sila. Ah, matapang ako. Ito dapat gawin natin. Pero deep inside po, nandun po yung takot. Nandun yung takot, nandun yung pangamba na baka anong mangyari. Ganun po. So, pero hindi nila minamind yon. Kasi nga ang focus nila, dapat ang makita sa akin, matapang ako. Ganun bang Pam?
1: Kawawa naman. Ay, kawawa. Bakit kawawa naman? Ito yung tanong ko talaga, sir. Bakit kailangan ng mga lalaki itago yung kanilang emotion? They grew up like that.
2: Well, yes, ma'am. Ang pinaka-factor po talaga dito is ang sa household. No? Sa bahay mismo, sa home. Kasi nga po, sa bahay, dyan po tinuturo lahat. Dyan din nakikita. So kapag bata umiiyak, palagi natin naririnig at nakikita. Pag ang bata umiiyak, ang palagi sinasabi, oh, hindi ka pwede umiiyak ha, kasi lalaki ka. So ibig sabihin pala, kapag umiiyak ka, mahina ka. At marami din sinasabi, oh, anong ka ba, bakit umiiyak ka? Anong ka ba, babae ka? So ibig sabihin po, kung babae ka, mahina ka rin pala.
1: May karapatan, dyan ka lang, may karapatan umiiyak.
2: babae lang may karapatang umiyak. So dyan po, no, sa bahay pa lang, tinuturuan mo na, na kailangan mo dapat matapang ka, hindi ka umiyak. Eh, nasusuppress po yung ano. Nagkakaroon ng emotional restriction. At alam niyo po ba, ma'am, na sa mga pag-aaral ngayon na yung emotional restriction, hindi, o yung tinatago, sila din po yung hindi na lumalapit sa, ano tawag nito, professional help kapag may problema na sila.
1: Oh, they keep it to themselves.
2: Eh, tinatago na lang po nila. Kaya po, nasa sa akin na lang, hala, bakit masiyahay naman siya? Bakit bigla siyang, ano na,
1: iba na.
2: Oh, na iba na. Or unfortunately, bigla siyang namatay. No, dapat natakot. Eh, kasi nga po, tinago. Kasi nga,
1: so,
2: bawal
1: parang,
2: i-express.
1: Parang naisip ko lang, sir, ang lalaki, parang they were sired, they were raised like robots?
2: Yeah. Technically, ma'am.
1: O, oh, ganun?
2: Worries by, well, it would really depend on, ano, there's always a context po kasi, no, example, different household of different also cultures. Ang iba din mo kasi, some men, they grew up with a very expressive family na it's okay to say I love you, it's okay to cry. So, kaya magaling sila mag-handle ng kanilang emotions. Ang iba naman po, ganun, pinapabayaan, tapos umiyak na lang pag tago na lang. No? Kaya po, mas heavy. So, mga nakikinig po sa atin, kapag tinatago natin yung emotions natin, mas mabigat dito. Hindi po yan mawawala. Kaya naman po next time, sabi, nagalit ka. Galit na galit ka, pero ayaw mo i-express, okay na ako. Next time po, pag matrigger po kayo, mas doble yung galit.
1: So,
2: doble o triple
1: up na yung emotion ba?
2: Yes,
1: napigilan.
2: Opo.
1: Ang
2: ganun po.
1: Mahirap naman yun, sir.
2: Opo.
1: Ang heavy. Oh, wala. So, paano po yun? Paano, ang anong effect ng suppression ng mga feelings natin kapag ano na, matagal na tapos sinusuppress natin? How does it affect a person, especially men, specifically?
2: Well, basically, ma'am, sa atin, pwede ito sa mind natin, magkakaroon din ng depression, no? Or clinically diagnosed ka, magkakaroon ka ng anxiety, loneliness. Katawan niyo po, pag ito po kasi, pag na-stress ating pag-iisip, tataas din po ating cortisol. Ang cortisol po sa mga nakikinig po sa atin, yung cortisol po is yung hormone po natin for stress. So, tataas yan sa sakit ng katawan natin, hindi tayo makatulog, sa sakit yung chan mo. Opo. And also, relationship. Magkakaroon ka conflict sa other people. Kasi nga po, tinatago mo. E din, galit ka pala sa kanya. Tapos tinatago mo. Ay, sa, ang tagal niyo ng magkasama, I mean yung na-trigger ka na, yun nangyari. Mas grabe yung ano nyo. At ang pinakano po nito is ating spiritual. Pwede tayo maka-feel na disconnected tayo. Eh, ako lang naman sa mundong ito. Wala nakaka-feel lang na-feel ko. Ganun po. So,
1: parang,
2: you feel spiritually disconnected.
1: Parang wala kang kakampi, ganun?
2: Yes, sir. Po, ma'am. Opo. This is very, very common po, ma'am Pam.
1: So, bakit pala ang mga lalaki takot na i-express yung kanilang kahinaan? Why do they have to parang suppress their vulnerability?
2: Again, ma'am, going back na sa bahay, no, na learn mo, natutunan mo sa bahay na hindi dapat i-express, dapat kailang itago. Oh, so kung galit ka, hindi lang po ito pag umiiyak ka lang, no. Ang tama is pag umiiyak, sabihin hindi pwede kasi weak. E kapag magalit na naman, sobrang pag nagalit ang bata, sabihin na hindi ka pwede magalit ha kasi magagalit sa'yo, hindi ka makapunta sa heaven. Eto yun po, ibabattle yung galit, ibabattle yung iyak. E next time po, yan yun. Pag nagalit, biglang sumuntok, susuntokin yung dingding.
1: Oh.
2: Biglang sumuntok, biglang tatapon ng gamit. Kasi tinatago, sinusuppress. E pag lumabas, mas lumalala. O, parang yung siyang coke lang po, yung soft drinks. O, isisip na lang po. Kataga. Sobrang tagal na pag-sip mo, pag-open mo yun. Sasabog din po yun. Ganun po.
1: So that's ano, parang it results to anger problems.
2: Yes, ma'am. Not just anger. Negative emotion. Not actually
1: emotion.
2: The term negative emotions, ma'am. No? Kasi there's no such thing as negative emotions. Everything is an emotion.
1: Oh, yes.
2: So,
1: okay.
2: sadness, anger, ganun po, and even disgust, no? Hindi yun pwede kasi parang OA mo. Di ba, ma'am? Oh. And then, society, the expectations of our society, ma'am.
1: Yeah.
2: Di ba, ma'am? Oh, sabi natin na pag di pamilya ka, hindi ka dapat weak tingnan. Dapat matapang ka. Dapat ikaw ang sumushoulder ng lahat ng bagay. Hindi, yung pressure nasa sa'yo.
1: Parang hindi ka pwedeng maging weakling.
2: Opo. Pero deep inside, dapat tayo nagsusupport sa kanila. Hindi yung tayo din mismo yung naman yung nagbibigay ng nagtatapang-tapangan.
1: Tapangan.
2: Oo. Pero hindi pala.
1: If. Mm-hmm.
2: As if na lang.
1: Mm. Opo, as if matapang ka.
2: Opo.
1: So, here, so the role of the parents really is very important.
2: Yeah.
1: And how the backgrounds of those becoming parents or parents for that matter, na dapat sila din ay nakakahawa kasi kung anong nararamdaman ng parents, anong perspective ng mga parents sa pupunta sa mga bata.
2: Yes po, ma'am. Totoo po yan. Kung anong pinapakita natin sa ating mga anak, eh din, yun din po ang gagayahin sa inyo. Pero po, kung kayo naman po yung type of parent na sige, umiyak ng anak mo, si express mo, iiyak siya, tapos itatanungin mo ano bang nangyari, bait umiiyak, or bait siya galit. O tama ba itong ginagawa niya? Na nagalit siya, yung actions mo. And with that, ma'am, alam niyo, may proper guidance, alam niya pa paano i-express. Kaya po, huwag kayong magtaka. Pag teenager na siya, o nag-college na po, at sasabihin niyo, pwede hindi ako kinakausap ng anak ko. Bakit hindi siya nag-express sa akin ng emotions? Bakit doon siya sa friends niya? Pwede hindi sa akin. Ganun po. Ganun po, ma'am, pa.
1: Kumbaga sa Bisaya, naanad.
2: Naanad na.
1: Nasanay na siya. Nasanay na
2: ganun. Yes, ma'am pa.
1: So, in what ways can emotional suppression affect relationship? Yun, one, na hindi na nagsasabi ng emotion.
2: So, yun yung ano natin, ma'am, kumbaga yun yung core. Pag hindi mo ine-express yung emotion mo, iba din kasing interpretation. Emotion is also another way of communicating with other people. Opo. So, kung nakikita niya na parang okay lang sa'yo, eh next time, hindi okay lang talaga. Hindi siya magiging problema kasi okay lang. Example po, base sa nabasa ko, about sa anger po. For example, sa anger, nagkaroon po ng, tawag na ito, nagkaroon po ng doon sa isang client po, yung kanyang husband, binubugbog na siya. Opo, pero, baliktad po. Yung wife, binubugbog niya yung husband. Pero yung husband po, hindi na nagre-react. Kasi na po, he grew up, na sinusuppress yung emotion up until naging martyr. Hindi niya na alam paano i-express ang emotions niya.
1: Hindi niya alam kung ano i-process?
2: Hindi niya na alam paano i-process. So, kahit nasasaktan siya, okay lang. Kasi hindi niya po alam pa paano i-express in the first place. Eh, dapat natutunan sa bata pa lang. Yes po. Yes po.
1: So, baliktad, no? Hindi battered wife, battered husband.
2: Yes po, maraming ganyan cases po ngayon.
1: Oh, really?
2: Opo.
1: Wala lang silang kibo?
2: Walang kibo. Hindi marunong mag-kibo. Hindi nga marunong mag-express. So, parang sabi nila, ay, parang okay lang. Kasi sa kanya, habang nagagalit ako, sinasaktan ko siya. Siya is wala siyang kibo. Yun pala, wala siyang kibo kasi niya alam pa paano mag-react. Eh di yun po, nagkakaroon ng problem sa relationship. Kasi nga po, there's a misinterpretation sa conversation.
1: I remember,
2: sa emotion.
1: I had watched, what do you call this, a podcast on YouTube. I don't know if you have watched it. Just last Sunday, that was yesterday, merong isang artista, naging artista siya just because he would want to prove na he's not an idiot, sabi niyang ganon. Tapos hindi daw niya alam minsan na hindi din daw siya tinatanong kung anong nararamdaman niya. Parang nobody cared, parang ganon din da. Ganon din ba yun, sir? He's a guy, ha? He's a very good looking guy. He's young.
2: It's common. we don't there's always an assumption kasi. There's always an expectation from the society that if you're a man, you must be brave, you must do this, you must be like this one. So we don't need to ask you because it is expected already na dapat ganito ka.
1: Oh my.
2: There's always an expectations for that, ma'am.
1: So, alam niyo yun, sir. Alam niyo yun, sir, na men are from Mars, women are from Venus. So, as far as I know, as much as I have also read the Bible, so and would teach this to kids, I have never encountered one or twice or many times that, you know, men are suppressed or are prohibited from talking. Di po ba? They were asked
2: Yes,
1: also, even God had asked Adam, where are you? Di ba nung nagkamali sila? And Adam had expressed himself
2: Yeah.
1: to God what had happened. So what does this, how does the Bible also portray these men in expressing their emotion? Nabanggit ko na si Adam and he expressed his emotions. Who are some men also? How do they express their emotions?
2: I think there's a
1: in
2: lot
1: the Bible.
2: of marami ting mga prophets in the Bible were able to express, and it must be taken our listeners, especially there's may mga Christians tayo na nakikinig. We must remember Elijah.
1: Ah, yes.
2: Elijah. Diba? He's weeping. He cried a lot. He was depressed, considered as depressed. He was able to express himself. Also, another man who expressed himself is David.
1: Yeah, he always expresses himself.
2: Yeah. He wrote Psalm. Diba, ma'am? Nilagay niya doon, sinulat niya lahat.
1: Yes.
2: And express na doon na kanyang emotions. Lord, forgive me. That's how they express themselves in a proper way. Because they know that if you're vulnerable, they are brave enough, they also, if they're brave, they also know how to acknowledge that they're vulnerable.
1: Parang yung kahinaan nila had become also their strength. Am I
2: Yes,
1: correct,
2: ma'am.
1: Sir? There was even one time that also Solomon is very expressive about his feelings,
2: Yes.
1: right?
2: Yes, ma'am.
1: And there are a lot of things that Solomon had written in the Bible na hanggang ngayon ini-enjoy natin. Meron pang isa, sir. I don't know if you know him. I know you know. Magmula pa nung bata ka. Alam, kung kilala po natin lahat, ayan, nawala medyo yung video ni Sir Hex. Kilala po natin na si Jonah. Si Jonah po, ayun, nakikipag-usap siya sa Panginoon, nakikipag-haggle siya sa Panginoon a lot
2: Yes,
1: of
2: po.
1: times.
2: Yes po. Actually, I think I we must not forget also to acknowledge Job.
1: Yes, he yes.
2: And even tawag na ito, si Job po, kasi there's a lot of things that happened to his life, but yet he was able to express himself. And also, ang pinaka-importante po, si Jesus.
1: Ah, yes.
2: Jesus wept.
1: He did.
2: Diba po? So, bakit, if Jesus wept, why do we restrict men in our church to express
1: okay.
2: themselves?
1: Oo nga.
2: Diba po? Ganun po. Sinasabi ko nga po sa aking mga students, Ma'am Pam, sabi ko sa kanila, ano po ba ang use na ating pag-iyak? It's part of our nature to cry, to express, para mabawasan yung stress natin, nawawala. And if biblical naman po, ano pong use na ginawa ito ni God, binigay sa atin? For the same reason to express ourselves. Now, sino tayo para ilimit po yun?
1: Correct, sir. Remember, we were created in the image of God. And whatever feelings we have is also the same feelings that God has.
2: Yes.
1: Because iisa lang ang porma natin, kagaya ng porma ng Panginoon, only that we are sinful. Sir, alam niyo po yun, what can these people whom we are always having contact with in church, kumbaga, if you are always a regular, if you are a regular church goer, what can we do to, to support people, especially those who are, karamihan kasi talaga yung mga lalaki hindi nang makwento. Maririnig mo lang sila mag-sermon. Pero hindi pwedeng mag-express ng feelings. What can we do in church?
2: Well, for now, I am happy na you were able to brought it up, ma'am. Kasi in our community, in Adventist community, we have this Adventist Mental Health Professional Associations. So we create programs in our churches tailored for those needs. So ngayon po, even the church pastors, meron po silang mga trainings for counseling. So, pwede po silang maglapit yung ating mga brethren po. Pwede po kayong lumapit sa ating mga church pastors, even sa elders po. And they are trained because they know it already, this kind of issue. It nag-arise po kasi ito countless times. So, there is an address, no, na kailangan i-address ito sa community na even in the church, di ba, love, it's not just about loving yourself, but loving other people. So by loving other people, caring to them is also listening to them. Yun po. And not just for ano po, siguro we also need to change the culture in the church na if may umiyak na elder, for instance, or kung sino mang nasa men na ano, sabihin na it's weak. No, kulang pa ng faith. Hindi po yun
1: Ganon.
2: pwede. Oo po.
1: Pag umiyak
2: Dapat
1: ko
2: po
1: lang faith,
2: magtutulungan
1: walang faith.
2: tayo. Yes po. Sasabihin na, ah, medyo mahina pa yung, wala ka pa kasing trust sa kay God. Kaya umiiyak mo kasi wala kang trust. Hindi po yun pwede. Kaya nga po nandito tayo to have support. And also, may men's department naman din po tayo. And I think they are creating some programs for this. Now, hopefully, for those we're listening in this program, and not just for Adventist community, for those who are from Christians or from other denominations, they can always start changing, you know, within themselves and also in their culture. But sabi nga po ng teacher ko, kapag may i-change ka ng culture, expect na it will take a lot of time at consequences din. May
1: At saka
2: mga feedback din
1: resistance.
2: and resistance. It's very, very common. Opo. At least, next 10 to 20 years, yung mga anak at apo ninyo, sila na yung makaka-appreciate na, no? In the church, people are listening to me.
1: Kasi
2: Kasi,
1: yun din yung naging yung ano yung local artist natin dito, yun din ang kanyang reklamo na he began to attend church because the pastor listened to him. He sat with him and he was able to communicate whatever he was feeling and it healed him. Now he would like to be also a help to everyone. I think we can do just the same. Pwede nating gawin yun kung ano man ang ginawa nun. And our time now is 8:30. Let me just say good evening to our Christian Rhoda as usual, to Lucy de Guzman, Rysel Araniego Bayona, and to Evelyn Salazar, good evening po sa inyo. To Ira Valentin Razonado, God bless daw Sir Hex. Ni Ma'am
2: thank
1: Ira
2: you.
1: Valentin. Oh. At saka, sino pa ang nandito? Ma'am Mary Grace Acosta Olpindo, Ma'am Ferry Bernabe, Mira Cernadilla, Marcela Kidian, Lucy de Guzman. Sabi ni Marcela, praise the Lord at kabilang po ako sa nakikinabang kay Jesus na grace. Ay, maraming salamat po.
2: Yes
1: Ang
2: po.
1: pinag-uusapan po natin ngayon sa mindful chat ay tungkol po sa bakit ang mga lalaki nahihirapan mag-express ng kanilang sarili, emosyon, yung kanilang mga emosyon, bakit po
2: Yes po.
1: hirap na hirap sila. At kasama po natin ngayon sa mindful chat ay si Sir Hex. Siya po ay bumabalik. Tatlong gabi po natin siyang makakapiling. At
2: Opo.
1: nandito na po tayo sa pinag-uusapan natin. Ano po ang nagagawa ng church natin doon sa mga ganitong sitwasyon? Alam niyo po na ngayon ang mental health ay hindi na po siniset aside ng mga problema. Ngayon po ay ina-address na po talaga ito. Pagkatapos ng maranasan po natin yung COVID-19 na
2: Yes,
1: pandemic at maraming lumilitaw na ganitong problema, ito po ay binibigyan ng lunas. tinutulungan mabigyan ng lunas para po tayo ay magkaroon ng mas magandang samahan at maintindihan po natin ang isa't isa. Eto na tayo. Papaano ba, how can men learn how to communicate emotions in much, much healthy way? Papaano po ba yun, sir?
2: In a healthy way? First, ma'am, it will take a lot of practice. You need to acknowledge po. Sa mga nakikinig po sa atin, babae man po, siguro may asawa po sila, may mga anak po sila. Sa mga lalaki nakikinig po, it will take time. So, ang pinaka-importante po talaga is you need to name that feeling. Ito po yung kasi name that feeling, parang alam na natin, pero ito pa hindi natin ginagawa. Example po, kumain ka ng asawa mo, tapos hindi niya niluto yung gusto mong ulam. So, magtatampo ka. Okay. So, sasabihin ng asawa mo, ano nangyari sa'yo? Galit ka?
1: Hindi ka umiimik.
2: Hindi ako, okay lang. Sasabihin ng asawa, ay galit ito sa akin. Ang galit po, it's a big word. Dapat po, tampo. Pero dahil, hindi niya, kumbaga hindi niya pinalangan, hindi niya binigyan ng pangalan yung kanyang emotion, and then yun din na sa isip niya, galit ako. So, ibang interpretation po yun. So, dapat kapag galit ka or nasaktan ka, sabi mo sa'yo, ay, ako, nasaktan ako. Ay, nagtatampo ako. Ganun po. You don't need to tell other people, kahit ikaw lang po. Opo. So, sample po, meron po akong kakilala na namatay yung anak niya. Ako ito, tragic event na disikasya po yung anak. Alam mo po, sa mga listeners natin, during the burial, hindi po talaga umiyak ng papa.
1: Hala.
2: Yes po, wala. Hindi po dapat iniiyakan. Kasi nga matapang. Matapang po yung background niya. So hanggang po yung doon na nililibing yung anak niya, matapang pa rin po siya. That's not bravery anymore.
1: Oh, what happened ba, sir? Yun.
2: Nadisgrasya po yung anak niya.
1: Oh.
2: Ayun. And then, hindi niya ni-express yung kanyang. Kasi nga po, yun yung pinapakita. Hindi niya ni-name yung feeling niya na inare-recognize mo na nasasaktan ako. Second po, is explain mo yung reason ba't ka nasaktan. Yun nga po, yung sabi ko sa inyo na nagtatampo ako kasi hindi mo niluto yung gusto ko. Ganun po. And as much as possible, we must not let's avoid blaming other people and let's try to recognize us. Tayo po mismo. Example po, pag may nangyari, ay nasasaktan ka, ay nasaktan ako kasi kaya ito ganyan. So, ikaw kasi, reason ko nasaktan ako ngayon. No, i-acknowledge mo mismo sa sarili mo na nasaktan ka dahil sa situation. Po. So, yun lang po. Naday lang po na name that feeling, explain yung reason, avoid blaming other people. Ikaw kasi, gayto, ganyan, ganyan. Third is, pag hindi na po talaga kaya, ask for help. Ask for help. Nandito po kami, mga psychologist. You can message us with the help of the mindful chats. Pwede po kayong mag-message.
1: Force through.
2: We can help you. Hindi naman din namin yung i-broadcast. Tayo-tayo lang din po mag-uusap niyan. At ang pinaka-last po, you need to pray.
1: Ayun.
2: You really have to pray. Now, ito po palagi yung sinasabi sa mga estudyante ko. When I was in my deepest in my life, I kneeled down, I cried kay Lord. I was crying. And then, after that, I was okay. I become okay. Now, let me ask you, sabi ko sa mga estudyante kong ma'am, does it make me less of a man and less of a psychologist since I cried that night? Wala. Same pa rin po. So, walang mawawala po sa atin. If marunong pa tayo mag-express. If marunong natin pangalanan, ma-explain yung reason, avoid blaming other people, ask for help, and then pray to God. Eventually, you will learn it. You will learn it po.
1: Ang ganda naman nun, sir. Pero as I can see it, sir, it takes a lot of practice.
2: Yes po ma'am. It will take a lot of practice. It
1: Kasi
2: will take a
1: kami
2: lot of practicing.
1: expressing to God, meaning to say you have already expressed yourself to other people to have learned how to express to God. Kasi
2: Yes
1: hindi
2: po.
1: mabilis mag-express. For
2: Yes po.
1: yun nga, sinabi mo nga sir na kung ikaw ay dumaki na hindi ka pwedeng mag-express ng sarili mo, lalo na po noon, for example, I grew up with a mom who was also siya na buhay nung time ng gera, World War II. So noon, hindi sila pwedeng sumagot sa parents nila. I mean, sumagot, hindi yung pabalang nasagot, ha? Yung reason out ba? In connection dun dito sa may nagpadala ngayon, sabi, ang hirap daw, mahirap pag anak mo ang matapang sayo, sabi daw dito. At meron pa, kadalasan kasi sa mga lalaki ay mayabang at sobrang taas ng tingin sa sarili.
2: Opo.
1: Na tulad, ano to, tulad ng tito ko, paggalit ay dinaan sa alak hanggang sa manakot o tinakot niya ang iba na pag sumagot ay barilin niya o kahit anong pananakot na mapatay niya lang at ramdam na pananalita na kulang na lang ang totohanin niya ang pinagsasabi niya.
2: Alam niyo po bakit gano'n? Kasi nga po, hindi ko naman din po kilala yung tito niyo, pero base po sa konteksto na yung sinabi, masyado pong vulnerable ang yung tito. Takot siyang i-express. Alam niyo po ba siya umiinom? Kasi hindi niya kaya sabihin yung totoong emotion niya kapag hindi siya nakainom. Kaya nga po umiinom siya kasi doon niya lang ma-express. Hindi na natin makikita na vulnerable po siya. So, doon siya nagpapakita. Sabi ko nga po sa ating mga listeners ngayon, pag nagpapakita ka ng matapang ka, at hindi mo nire-recognize, acknowledge ang vulnerability, hindi ka po talagang totoong matapang. At totoong matapang po, na-acknowledge niya na siya din mismo vulnerable at the same time. Alam niya na weak siya, alam niya ng pagkukulang niya, alam niya na hindi sa lahat ng oras eh siya yung matapang na matapang. Ganun po. Kaya yung sa mga chat po natin ngayon, dyan po rin yung mga common na mga ano eh, mga common
1: sitwasyon
2: po na sinasabi. Yung sitwasyon po, opo. Sa panahon po ngayon. Eh, matapang nga po pag nakainom. Pero pag kausapin mo na hindi nakainom, tahimik naman.
1: Correct. Dinadaan sa alak, kumbaga. Tapos
2: opo.
1: Ginagawang wini-weaponize ninyo na ano kayo, lasing. Ay, lasing
2: opo.
1: Lang yan.
2: Kasi, nagawa ko yun kasi lasing ako. Eh, para
1: ayun.
2: Alam yun, ma'am Pam, magkaroon ng detachment, yung real, yung totoong siya at yung lasing siya. At yung i-blame mo hindi siya, ito yung lasing na siya. Kasi yung lasing na siya, lasing na figure niya, yun yung vulnerable na siya.
1: Na side.
2: Side. Eh, dapat yung vulnerable at siya, dapat dikit yun.
1: Dapat iisa lang.
2: Opo, ma'am Pam. Dapat iisa lang po yun.
1: One in the same. Kaya pag nagsabi siya ng I love you, lasing ka lang, huwag mo paniwalaan. O, lasing
2: dapat
1: ka pala
2: lasing
1: eh.
2: At hindi lasing.
1: O, yun. Nasasabi mo yun kasi lasing ka. O, di hindi mo ako mahal ng totoo. Lasing ka lang pala. O, sige, uminom ka na lang for life para maramdaman ko yung nararamdaman mo. Di po ba? Pero maraming salamat po dito sa mga nagpapadala ng kanilang mga si Ma'am Fa Aira at saka kay Ma'am Jeneline Duran. Eto na. Pag umiyak ka, ay, minaalala ko very recent lang itong mga umiiyak sa harap ng TV. Tapos, may sumisigaw sa harap ng TV. Or is crying or showing emotion a sign of weakness or strength. At saka, oh, ito pang beauty contest tong sa, tanong. If you cry, and if you show that you are weak and you cannot do this, is this a strength or a weakness and why? Oh, contestant number one. Hindi po si sir
2: Mahirap
1: contestant.
2: Naman naman.
1: Ayan na.
2: Siguro ano, showing emotion in a healthy way is a strength, not a weakness.
1: Yeah.
2: So weakness is not crying. Weakness is refusing to face the truth. So your strength is being honest, you're humble and mature enough to express yung pain mo without hurting other people. Galit ako ngayon. Galit ako dahil na bad trip ako kasi traffic at naulanan ako. pagpunta ko sa bahay, sisipain ko ba yung aso? That is very
1: Kasi galit
2: immature.
1: ka.
2: Kasi galit daw, nakita ko yung aso, sisipain ko yung aso. That is very immature. So, gagawin ko, dahil galit ako, express ko, wait lang, nasaktan ako kanina, so, ikukwento ko, ano kasi nangyari kanina? Ganun lang po. That is being honest. So, weakness is, it's not actually weakness na ano ka, ma'am. A weakness, rather, is refusing na alamin yung katotohanan. Yung katotohanan is ikaw ay nasasaktan. So, yung kanina, ma'am, yung possible question is crying or showing an emotion is a weakness? No. I always say this to people. There is no such thing as negative emotion. But, yung action po, yung pag-express that could lead to a negative action, a negative na result. Ano po ba yun? Okay lang po umiyak, pero hindi po okay na umiyak habang hawak ang baso at tinatapon si ibang tao.
1: Oh.
2: Opo. Pero okay lang po umiyak. Okay lang din po na magalit. Pero hindi po okay magalit na susuntukin mo yung pintuan dahil alam mo na yung walang kalaban-laban yung pintuan sa'yo.
1: So you're weak by then kasi ang sinusuntok mo yung hindi pwedeng lumaban.
2: Opo. Opo. Kasi alam mo naman hindi gaganti yan sa'yo. Opo. Eh, sisipain yung aso. Wala namang ganti yung aso sa'yo. So, dahil
1: eh,
2: nagagalit
1: pupugatin ka ng aso.
2: Ah, yan na yan po. Ikaw na magiging weak kasi narabis ka na po.
1: Buti nga sa'yo na may rabies ka na. Ito naman, eto pa Sir Hex ha. Yung hindi pagharap sa katotohanan kahit mga kasinungalingan na ang mga ginagawa mo, matapang ka pa rin. That's a sign of another kind of weakness, right?
2: Yes, yun. You're just hiding behind that mask. The truth is that you're weak. The truth is that you don't like to acknowledge. Kasi po, you don't like to acknowledge the situation. Kasi alam mo, kapag i-acknowledge mo yung situation, magiging vulnerable po kayo. At kapag naging vulnerable po kayo, masasaktan po kayo at ayaw niyong i-recognize na masasaktan ka. And then again, sabi ko nga po kanina, bravery without acknowledging vulnerability is not a real bravery anymore. Hindi ka na magiging matapang. Hindi na po yun katapangan.
1: So I can say, sir, na this talk, itong ating pinag-uusapan ngayon, kumbaga sa lalaki, kung hindi ka marunong humarap ng sa katotohanan, hindi mo kayang tanggapin ang sarili mo. Ay nako, para kasang si April Buirihin, hindi kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Ha? Wala na si April Buirihin, no? Dapat hindi na yun binubuhay. Ang kailangan sa katapangan ay marunong mag... Parang gusto kong isummarize ito in a this way, sir. Parang you have to face truth. One, you have to acknowledge your emotion. Two, and you need to balance which is right and from wrong.
2: Yes, but
1: kasi it's okay to get mad, but it's not okay to throw something at somebody just because you're a man.
2: Yes, ma. And just then because malaki ang katawan mo, kaya mo nang suntukin yung mga maliliit sa'yo.
1: Ayun. Just because lalaki ka, pwede mo nang ibalya yung babae kasi lalaki
2: yes,
1: ka.
2: Pa.
1: So
2: Opo.
1: being a man who practices violence against a woman
2: has a vulnerable childhood.
1: Oh!
2: Yes, po. That is, ano po, has a traumatic and vulnerable childhood. Kaya nga po ngayon, dahil malaki na siya, that's what we call victim-victimizer.
1: Oh, yeah.
2: Itong bata siya, hindi siya marunong mag-express. Hindi siya marunong mag-express, nasasaktan siya. Hindi ngayon may pamilya siya, ganun din po yung system niya. Nasasaktan
1: parang
2: niya sa
1: kawalan.
2: Opo. Painuulit niya na lang po. And then yung
1: meron
2: anak,
1: dito sa,
2: ganyan na naman din po.
1: Meron dito sa reaction, mahirap masakit din pag siga-siga ka ng anak mo walang galang. Paano to, sir? Eto na, pag walang galang na yung anak. Siga pa.
2: That is a very different, ano po, a context. Kapag mga ganun po, marami tayong mga tawag na ito. May mga factors po kasi tayo yung kailangan i-consider kung masyado siyang siga-siga. Pero ang pinaka-best po, kailangan mo siyang, kung magulang po kayo, kung kaya pa po ng inyong energy, nakausapin sila ng masinsinan. Before nyo po kausapin, pray po muna. Yung po yung matutulong ko sa iyo, pray po muna. At kapag kakausapin mo na siya, wala pong mawawala kung merong masinsina na pag-uusap. Siguro nga po, siga siya. Kasi siga yung pinapakita niya. Pero deep inside, sabi mo nga sa inyo, baka may tinatagong siyang vulnerability.

0: sa bahay, ma-feel lang nila na, especially lalaki, oh, ma-feel nila na appreciated sila ng parents sila kapag may ginawa sila or sinasaktan sila sa bahay, kaya pupunta sa school na sila na din ang matapang.
1: Parang doon na nila ipapractice yung nakikita
0: Express.
1: at ginagawa sa kanila. Oh.
0: They express it in ano, in a different way.
1: So, sir, if you're a parent, you have a very big role.
0: Yes, po.
1: Kasi all the things, it all boils down to being a good parent.
0: Yes, po.
1: Sorry naman po, hindi itong aming topic ngayon, pero na, parang sa tingin ko, ang ending doon din, ang tapos.
0: Oo. Kasi po sa bahay talaga pupunta. Lahat po ng topic namin yung Ma'am Pam ngayon is galing po talaga ito kung ano po yung sistema nyo sa inyong bahay. Kung alam mo naman pong toxic yung bahay ninyo, malaki rin pong chance, huwag po kayong mag-expect na lalaki din yung anak ninyo na maging maayos din. Okay, medyo lalaki din yan na maayos, pero sa kinalakihan niyang toxic, huwag kayong magtaka kung hindi siya marunong mag-express next time. Kasi nga po, sa bahay pa lang, hindi naman din marunong mag-express.
1: Nako,
0: Sabihin ba
1: kung
0: kasi sa friends mo nag-I love you ka, pero bakit sa akin ayaw mo mag-I love you? Tatanungin mo, hindi ka nga marunong mag-I love you sa akin.
1: Ah, yeah.
0: Kasi pag sabihin ko ng I love you sa'yo, alam mo na, ang I love you, pang babae lang yan.
1: Oh.
0: So, hindi pala ako pwede mag-I love you sa iba. Hindi
1: So,
0: pala ako pwede
1: paano
0: nga
1: pag
0: sa'yo.
1: naligaw ka, hindi ka na rin
0: Oh.
1: marunong mag-I love you?
0: Ang iba siguro, ma'am, meron. Nag-I love you. Your action speaks louder than words na siguro.
1: Ang hirap naman nun, sir, kahit nag-a-action ka na, tapos mamisenta sasabihin ng babae sa'yo, ano yun? Hindi mo pa rin sasabihin.
0: May iba po, hindi talaga marunong. Ang sasabihin ko po sa lahat, pag lalaki po, ang mababa po talaga ang emotional intelligence. Opo, yun po talaga ang ano. Medyo mababa po yung ating emotional intelligence. Kumbaga po, mahihirapan kaming makarecognize ng yung feeling po talaga ng especially sa partner, sa kanilang wife, girlfriend. Opo, kasi sabi nga nila, ang lalaki, simple-minded lang. Hindi lang din po simple-minded. You need to trace din po the culture, household culture, the societal expectation. Bakit po hindi siya nag-express ng emotion sa iyo?
1: Boy, sir, have you gone through one of those situations na it's hard for you to express also? This is a very personal question, sir.
0: Siguro there is an expressing is not ano man, but I think there is an instance that I think my interpretation about a certain situation when the person siguro magsabi ng no, for me, my interpretation is not to hurt the person, but yun pa, kasi yung emotional intelligence natin, there's an assumption already na ay, kagets ko na. Pero yun pala, yun yung sa personal ko, nasasaktan din. Kasi I thought I know it na. Yung sabi mo nga po, ma'am, madali lang ang emotional intelligence. Hindi po. Huwag maging ano, sa emotion ng ibang tao, recognizing other people's emotion. Oh, especially pag personal na po.
1: Oh, yeah. That's a little harder.
0: It's
1: Meron
0: very
1: po
0: different.
1: Dito, meron po reaction dito si Ma'am Helen. Ito talaga, maganda tong mag-react din si Ma'am Helen, ha. Sabi ni Ma'am Helen dito ay, God bless. About mental, sabi niya. Oh, okay. So, kala ko magre-react siya ganun. Pero sir, in summary, kasi meron na lang tayong how many minutes? We have only 5 minutes before we wrap up our show. In summary, sir, what would you like our gentlemen, our men who are listening right now, how are you going to freely or comfortably express your feelings without, you know, thinking about anything?
0: What's stopping you? What's stopping you expressing yourself? It doesn't make you less of a man if you express your true feelings. Now, by acknowledging that you want to express your emotion and help, and that's the start that people can help you. Opo. Kasi mas maraming denial po kasi. Kasi, yun nga question ko, what's stopping you? Ano po ba ang pumipigil sa inyo? Does it make you less of a father if marunong kami express sa iyong anak? Opo. Ano nag-express?

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Sa kabila ng dami ng kaalamang naipon sa paglipas ng mga siglo, hindi mahanap ng tao ang susing nagbubukas ng pintuan sa isang masaya, ligtas at maunlad na buhay. Ang mga tagumpay ay palaging bahagya, panandalian at makasariling pinamamahalaan. Marami ang sa halip na humanap ng karunungan mula sa Diyos ay nag-aabot sa mumo ng kapayapaan mula sa guho ng mundong ito. Hinihayag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na siya'y lubhang interesado sa ating kaunlaran, sa pare-parehong pisikal at espiritual, at gumawa ng mga plano hindi lang para sa tayo'y makapamuhay sa walang hanggan, kundi para sa ating kasalukuyang buhay ngayon. Ganito po ang sabi ng aklat ng Juan, sa ikatlong aklat, Juan 1:2. Ganito ang sabi, "Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan. Kung paanong nasa mabuting kalagayan ang iyong kaluluwa." Matapos lumikha ng isang malusog at perpektong katawan para sa tao, binigyan siya ng Diyos ng pangalawang regalo para mapangalagaan niya itong mabuti. Ito'y ayon sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, Talatang 7. "At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa." Kasama ng pangalawang regalo, tumanggap ang tao ng pangatlo. Isang isip kasama ang lahat ng pambihirang kakayahan nito. Ngunit dahil sa pagsuway, nawalan ng buhay na walang hanggan. Ang tao kasama ng karamihan sa mga kaloob nito na natanggap niya. Sa maikling panahon, ito'y pinahintulutan tayo ng Diyos na mabuhay sa mundong ito. Sa kasalanan, ang mga kakayahan ay nawala sa atin ay dapat maibalik. Ngunit dapat nating iwasan ang mga dalawang maling kalabisan sa buhay. Una, ang maniwala na dapat tayong tumayo at maghintay na lang na gawin ng Diyos ang lahat para sa atin. Ang banal na utos ay mahalin ang Panginoong nating Diyos ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at alalahanin natin na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pangalawa, ang maniwala na makakagawa tayo ng mabuti nang walang tulong ang Diyos. Kaya nga, sabi ng tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo sa aklat ng Juan 15, talatang 5, ganito ang sabi, "Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." Kailangan nating makasama ang Diyos sa lahat ng bagay. Kailangan nating makasama ang Diyos sa pagtatapat sa Kanya, sa paggawa ng lahat ng ating mga gawain. Ang lihim ng tagumpay para sa Kristiyanong kabanalan at kaunlaran ay nakasalalay sa pagpayag natin sa Diyos na maging katuwang mo, katuwang ko, sa lahat ng ating mga plano at gawain. Nakipagtipan siya sa tao at nanumpa sa kanyang pangalan, natutuparin niya ng tapat ang kanyang bahagi sa kondisyon na magtitiwala tayo sa kanya at masunurin sa kanyang mga utos, magiging matapat sa kanya. Kung hayaan mo, kaibigan, ang iyong katawan na maging tahan ng templo para sa Espiritu ng Diyos, bibigyan kanya ng pisikal at espiritual na kalusugan.
Kung ikaw ay isang tapat na katiwala ng oras at nagtatrabaho sa unang anim na araw ng sanglinggo para sa iyong sarili at sa iba, at iingatan mo ang sagradong oras ng Sabat para sa Diyos, dadalhin ng Diyos ang iyong mga kakayahan sa bagong antas ng pag-iisip at higit pa sa mga gawain ng karaniwang tao, at patuloy kanyang gagawing perpekto sa bagong lupa gaya ng ipinangako niya sa ating ninunong si Jacob. Para mangyari ito, bukod sa Sabat, hinihiling sa atin ng Diyos na maglaan ng araw-araw na bahagi ng ating buhay para tipunin ang ating mga pamilya sa pag-aaral ng Biblia, nang hindi pinababayaan ang anumang pagkakataong magpatotoo sa iba sa pag-ibig ng Diyos. Ang banal na gawain ito ng pisikal at intelektual at espiritual na paggawa na kasama ang Diyos ay itinala ni Apostol San Pedro ng kanyang isulat ang mga ito sa 2 Pedro 3:18. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Inilarawan ni Jesus ang prinsipyong ito sa talinghaga ng mga talento. Sa loob nito, inihayag niyang nagbigay siya ng mga talento sa bawat tao ayon sa kanilang kakayahan. Binasbasan niya ang mga umunlad, ngunit iniutos na ang talento ng taong di gumamit nito ng tama ay aalisin sa kanya at ibibigay sa mga nagtatrabaho ng tapat. Iniutos niyang itapon ang mga pabaya sa kadiliman. Pinoprotektahan ng isang mabuting katiwala ang mga daluyan ng kanyang kaluluwa. Maingat sa kanyang mga salita at sa kung ano ang kanyang naririnig, nakikita at nararamdaman. At hindi sinisiraan ng Diyos ni ang kanyang mga mahal sa buhay, ni ang kanyang iglesia ang kinaaniban o ang kanyang sarili. Hindi siya nakikinig sa mga hindi magagandang tugtugin at musika. Pinipili niyang mabuti ang mga libro o mga aklat na binabasa niya, ang kanyang mga magazines na binabasa. Pinapanood sa internet, video, TV programs na kanyang pinapanood ay maingat siya. Dinadaluhan lamang niya ang mga palabas na nagpapaalam sa kanya sa kultura at espiritualidad na tinatangkilik ang healthy entertainment. Sumulat si Pablo ng ganito sa banal na kasulatan, Pilipos 4:8. Kahuli-ulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sa wakas, isang tapat na katiwala ng mga ari-arian ng Diyos ay namamahala sa kanyang kayamanan ayon sa banal na mga plano para sa kaunlaran ng ekonomiya. Sa bagay na ito, hinihiling din ng Panginoon na tayo'y makipagtulungan sa Kanya. Gawin natin siyang kasama at ipinangako niya ang kanyang mga pagpapala. Sa kanyang banal na salita, ganito ang mababasa. Sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong 10th bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Kung ilalaan natin ang 10th ng lahat ng tunay
na nakamit sa sandaling makatanggap tayo ng material na kayamanan para mailagak ito sa iglesia sa susunod na banal na pagsamba. Ginagarantsahan ng may-ari ng Sansidukob ang mga pagpapalang tutulong sa atin na umunlad sa buhay na ito at sa buong kawalang hanggan. Ito ang isinulat ni Haring David sa kanyang sulat, Awit 24:1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanglibutan at silang naninirahan dito. Dahil ang lahat ng pag-aari natin, kabilang ang ating sarili ay pag-aari ng Panginoon, ang ikapu ay hindi isang pag-aalay, kundi ito ay isang pagbabalik. Kung pinapanatili natin ito sa sarili na atin, ninanakaw natin ito sapagkat sinabi ng Diyos sa aklat ninyo ng Malakias 3:8. Basahin po natin. Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Natutukoy na ang ikapo ay gagamitin para sa isang tiyak na layunin. Ayon sa Biblia, saan po ginagamit? Basahin natin sa mga bilang 18:21. Sa mga anak ni Levi, narito, aking ibinibigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatwid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan. Ang parehong layunin ay iniha-highlight sa bagong tipan na kung paano ginagamit ang ikapu. Basahin po natin sa aklat ng 1 Korinto 9:13 at 14. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa sa paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayun din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral sa Ebanghelyo ay dapat kumuha sa kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Bukod sa ikapo, humihingi ang Panginoon ng kusang loob na mga handog para sa iba't ibang gawain ng iglesia. Para maisagawa natin ang gawaing ibinibigay sa atin ng Diyos, pabor sa mga nangangailangan ng pisikal at espiritual na tulong. Para matupad ang utos ng Diyos sa pagkalat ng Ebanghelyo, ito po ang isinulat ng Panginoon ayon kay San Pablo sa 2 Korinto 9:6 at 7. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayon sa mga survey na isinagawa sa iba't ibang bansa, ang mga miyembro ng tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo ay namumuhay ng mas malusog. Kung ikukumpara, mayroon silang mas malaking economic resources at above average sa cultural and professional level kaysa sa mga nakapaligid sa kanila. Kaya natupad ang banal na kasulatan at pangako ng Diyos na sinasabi sa Malakias 3:12, ganito ang sabi, tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa,
sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangyari pa, hindi tinutupad ng mga tunay na Kristiyano ang mga banal na utos dahil nababagay ito sa kanila. Ngunit bilang pagpapahayag ng pagsamba, pagpapasalamat, pagmamahal sa isang unang umibig sa kanila, nag-alay ng lahat ng kanyang sarili at pag-aari at ibinigay ang kanyang buhay para maligtas sila mula sa walang hanggang kapahamakan. Ang wika ng Biblia, 1:3-16, ganito ang wika, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi niya inisip ang sarili niyang kapakanan. Paano tayo mananatiling insensitive sa napakagandang ginawa ng Panginoon? Dapat tayong magtiwala sa pangako at tipan ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Subukan mo ako, ang sabi niya. Ang sabi ng Diyos sa kasaganaan at kabanalan niya, mababasa natin sa Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Kaibigan, kasama mo ang Diyos sa lahat ng gawain mo sa buhay. Sa pagtatrabaho, sa pang-araw-araw mong kabuhayan, sa lahat ng araw-araw mong mga gawain, anuman ang iyong ginagawa, kasama mo ang Diyos. Inilatag niya lahat ang kayamanan na posible mong maangkin. Literal, spiritual, at moral. Pinapahalaga ng Diyos na ikaw ay kanyang gawing katiwala. Maging ang buhay mo, ang sarili mong katawan, lahat ng iyong kabuuan, ang Diyos ang may kaloob. At bawat araw-araw na pinagpapala kanya, pinatatatag niya ang relasyon niya sa iyo bilang tapat na katiwala. Kaibigan, kasama ka ng Diyos. Kasama mo siya. Masaya kanyang pinagtitiwalaan sa araw-araw mong buhay. Mga kaibigan, mga mahal na mga magulang at kapatid, kasama natin ang Diyos sa ating pagtatapat. Siya'y palaging handang tulungan tayo na kilalanin siya sa ating mga panahon, sa ating mga talento, at maging sa mga kayamanan na lagi niyang ipinagkakaloob sa atin na ating mahanap. Diyos ang nagbibigay sa atin. Kaya, sa mga oras nito, pakaisipin mong mabuti. Bawat pagpapagal, bawat ari-arian na ibinibigay sa iyo ng Diyos bilang iyong mga pundar, bilang iyong mga tangkilik, bilang iyong kaloob, ikaw ay pinagtitiwalaan ng Diyos na tapat kang katiwala. Ibalik mo ang nararapat sa Diyos. Ihandog mo ng malaya ang galak sa iyong pusong kaloob mo sa Panginoon. At doon ang Diyos, tiyak ang kanyang pagtupad sa kanyang tipan at pangako.
pasasaganain ka sa iyong buhay. Ngayon, hanggang sa buhay na walang hanggan. Manatili kang tapat sapagkat kasama mo ang Diyos sa lahat ng iyong gawain sa buhay. At ito ang tanging pag-asa na nakalaan sa iyo ngayon.

Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, kasama natin ang Diyos sa ating mga pagtatapat. Siya'y palaging handa at nakalaang tulungan ka, tulungan ako, tulungan tayo. Nakilalanin siya sa ating mga panahon, sa ating mga talento, sa ating mga kayamanan. Bawat isa sa atin ay kailangang paalalahanan araw-araw na naparito tayo sa mundong ito na wala tayong dala na ibinibigay sa atin ng Diyos ang bawat talentong taglay natin at araw-araw niya tayong pagpapalain at pangangalagaan kung lalakad tayong kasama niya. Sama-sama nawa nating sabihin sa ating mga sarili na ang mga bagay na aking minamahal at pinangahawakan sa aking puso ay hiram lamang. Hindi sa akin ang mga ito. Payagan lamang ako ni Jesus na gamitin ang mga ito para lumiwanag ang aking buhay. Kaya paalalahanan mo ako, Panginoon, araw-araw na ikaw ang aking tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Amang banal, mapagpala naming Diyos, salamat po sa paghirang mo sa bawat isa sa amin na maging katiwala ng iyong mga pagpapala. Maging katiwala ng aming buhay na mula sa iyo. Hiram namin ito sa iyo, O Diyos, at hindi amin. At ang lahat ng talento, kaloob, material man na mga bagay naming tinatanggap araw-araw, Panginoon, sa iyo po lahat ng galing. Tulungan mo kami at turuan kaming maging tapat na katiwala. Ibalik namin ang nararapat sa iyo, O Diyos, katibayan ng aming pagtatapat sa iyo bilang tunay mong anak. Panginoon, pasaganain mo ang kabuhayan ng bawat isang nagtitiwala na nananampalataya sa iyo. Buksan mo ang mga dungawan ng kalangitan upang bumuhos na masagana at higit pang pagpapala ang tanggapin ng bawat nagtatapat sa iyo. Patawarin kami kung saan kami nagkulang. Nagkamali kami at hindi kami naging tapat, Panginoon. At mula ngayon, matututo kaming magtapat sa iyo sapagkat kayo ay kasama namin sa buhay araw-araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-dati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tambias. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Tambias, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, saan man po kayo naroon. Ang pag-iingat po ng ating Panginoong Diyos ang inyo pong patuloy na maging karanasan. At ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa araw na ito. Binabati ko po ang ating mga kaibigang nag-drive ngayon papunta sa kanilang mga trabaho o mga pauwi na sa kanilang mga tahanan. Ingat-ingat po tayo sa kalsada. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa sa Aklat ng Apokalipsis, sa Apokalipsis Kabanatang 14, Talatang 7. Sinabi niya sa malakas na tinig, "Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig." Ang phrase na matakot kayo sa Diyos ay hindi takot o sindak na tumutulak upang ang tao ay lumayo o magtago sa Diyos, kundi ito ay takot na may paggalang, pagpipitagan, pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at pagsunod na may pag-ibig. Inilalagay ang Diyos sa tamang lugar sa Kanyang buhay. Ang pagbibigay luwalhati sa Kanya ay pamumuhay na marangal, pagpapakita ng Kanyang karakter at paggamit ng ating katawan at buhay para ang Diyos ay mag-glorify. Ang panahon ng Kanyang paghuhukom ay paalaala na may pananagutan ng tao sa Diyos, may moral accountability, at hindi habang buhay na mananaig ang kasamaan, sapagkat ang Diyos ay makatarungan at siya ay kikilos sa takdang panahon. Ang Kanyang panawagan ay sambahin ang may dalang, hindi ang nilalang o sistema ng tao. Ang panawagang ito ay pagpapaalaala sa tao na kailangan niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat upang masustain ang Kanyang buhay. Ang mga salitang langit, lupa, dagat na Kanyang nilikha ay nagbabalik sa atin sa ika-apat na utos tungkol sa Sabbath at sa Diyos bilang manlalalang, dahil ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa pagkilala kung sino ang may-ari ng lahat, ang lumikha sa sanlibutang ito kasama ng tao. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at panalangin. Kung ikaw ay mayroong katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, o kaya ay mayroon kang prayer request, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. O kaya po ay dyan sa comment section kung kayo ay sumusubaybay sa ating mga social media account. At mula sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin po natin ang talatang 7 ng kabanatang 14 ng Apokalipsis. Sinigaw ng angel, "Matakot kayo sa Diyos at bigyan niyo siya ng papuri, kasi dumating na ang oras na i-judge niya ang lahat. Sumamba kayo sa Kanya, siya ang gumawa ng langit at lupa, dagat at mga bukal ng tubig." Ang mensahe ng unang anghel, ito ang unang bahagi, ang panawagan para matakot tayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sa talatang ito ng Apokalipsis ay ipinapahayag sa konteksto ng walang hanggang ebanghelyo. Ang isang pagkaunawa ng ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan ay magbubunga sa isang positibong pagtugon sa Kanya. Ipinapaalaala nito na siya ang maylalang, siya pa rin ang nagsakripisyo upang tayo ay matubos sa kasalanan.
Kaya inaasahan na sa mga kumikilala ng ganoong pagkilala, tayo ay tutugon ng may pagmamahal. Sa Biblia, ang pagkatakot sa Diyos at pagluwalhati sa Kanya ay malapit na magkaugnay. Kung babasahin natin ang mga awit, kabanatang 22, talatang 23. Ang talatang ito ay nagpapahayag na kayong natatakot sa Panginoon, magpuri kayo sa Kanya, kayong lahat na binhi ni Jacob, luwalhatiin ninyo siya at magsitayong may paggalang sa Kanya, kayong lahat na mga anak ni Israel, sa mga kumikilala sa Panginoon. Ganon din naman sa Apokalipsis, kabanatang 15, talatang 4. Ang mga ito ay parehas na pagtatalaga sa isang tamang relasyon sa Diyos, pagkilala at pagsunod sa Kanya. Ang matakot sa Diyos ay hindi nangangahulugan na mahintakutan o tumakbo ng papalayo, kundi tanggapin siya ng buong puso at pahintulutan ang Kanyang presensya sa buhay natin. Ang pangwakas na panahong bayan ng Diyos ay silang mga may takot sa Diyos, ang ayon sa Apokalipsis, kabanatang 11, talatang 18, ganun din sa kabanatang 19, talatang 5. Ang sabi ng talata, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga alipin niya, at kayong natatakot sa Kanya, mga hamak at dakila. Ang Kanyang bayan sa huling kapanahunan ay may malalim na pagkilala, paggalang at pagkatakot sa Kanya. Nais ng Diyos na ang Kanyang bayan ay mahalin siya. Ayaw niya na tayo ay susunod dahil lamang sa takot sa parusa. Iyan ang nilalaman ng maraming mga talata sa Biblia. Sundin natin ang Diyos ng buong puso at salaminin ang Kanyang karakter. Mahalaga para sa bayan ng Diyos na ibigay sa Kanya ang kaluwalhatian dahil dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Hindi dahil sa pagkatakot na hindi tayo maligtas, kundi dahil iginagalang natin ang dakilang judge, ang ating Panginoong Diyos. Ang natatanaw na paghukom dito ay ang pre-advent investigative judgment, paghatol na mangyayari bago ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang layunin ng paghukom na ito ay ipakita kung tayo ba ay tunay na naglilingkod o hindi sa Diyos. Isang pagpiling ipinapakita ng ating mga gawa. Kung titingnan natin ang 2 Korinto kabanatang 5 talatang 10, sa katapusan ng paghuhukom na ito, ang hantungan ng bawat tao ay pagpapasyahan. Sang-ayon sa Apokalipsis kabanatang 22 talatang 11, at darating ang ating Panginoong Hesus para dalhin o ibigay ang Kanyang gantimpala sa lahat na mga tao ayon sa Kanyang mga gawa. Sang-ayon pa rin yan sa Apokalipsis kabanatang 22 talatang 12 na ating pag-uukulan ng panahon para pag-aralan sa mga susunod na panahon. Ang paghuhukom sa Apokalipsis kabanatang 14 ay isang bahagi ng Ebanghelyo. Sapagkat sa mga nasa tamang relasyon sa Diyos, ang paghukom ay isang mabuting balita sapagkat doon nila matatanggap ang acquittal o katarungan para sa mga ibinibintang ng kaaway. Ito ay nangangahulugan ng pagwawalang sala, kaligtasan, kalayaan at walang hanggang buhay para sa mga sumampalataya. Gayunman, ito'y masamang balita para sa mga hindi sumunod sa Diyos o tumanggi sa Ebanghelyo. Maliban na sila'y humingi ng tawad at bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa mensahe ng pangwakas na panahon o end-time message na ibinabalita ng tatlong mga anghel na ito sa Apokalipsis, ay hindi nila matatanggap ang buhay na walang hanggan. Ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay lumapit sa Kanya at magsisi. Maliwanag yan sa 2 Pedro, kabanatang 3, talatang 9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa Kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga siya sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaibigan, maliwanag ang Biblia. Ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos ay tanggapin ang mabuting balita, ang Ebanghelyo,
ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, magkaroon tayo ng pagkatakot o paggalang sa Diyos, tanggapin siya bilang tunay na Panginoon ng ating mga buhay sapagkat siya ang Diyos na lumalang at nagligtas sa atin. Kaibigan, ang ating araw-araw bang pamumuhay ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos o mayroon ba akong ibang sinasamba maliban sa Kanya? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Kung kayo naman po ay nasa social media, Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating panalangin. Tayo ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, Amang Banal, Ikaw ang aming Diyos na manlalalang at tagapagligtas. Ikaw ang hari ng buong sansinuko. Turuan mo po kaming mamuhay na may banal na paggalang sa iyo, may pusong handang sumunod at may buhay na nagbibigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Sa gitna ng mga tukso at kaabalahan ng sanlibutang ito, Panginoon, ilayo mo po kami sa anumang mga bagay na sumasakop o kumukuha ng iyong lugar sa aming buhay. Tulungan mo kaming sambahin ka sa lahat ng bahagi ng aming pamumuhay, sa aming isip, puso, salita at gawa. At ihanda mo po kami sa malapit na pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Hinihiling po namin, Panginoon, sa oras na ito, ang kagalingan para sa mga mahal naming mga tagapakinig na mayroong karamdaman, ang katugunan sa kanila pong mga panalangin. Maraming maraming salamat po na tinugon nyo ang aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At akin pong inio-offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong buhay. Ito ay mapapasayo ng libre kung iyong ipapadala ang iyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At kung ikaw naman ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, dyan po sa comment section, maaari nyong i-comment ang iyong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa iyo ang aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Mainit na pagbati po ang nais kong ipabot sa lahat ng mga nakatutok sa programang ito at sumusubaybay sa atin pong programang May Nagmamahal sa Iyo. Kamusta po kayo? Kamusta yung ating mga naging pag-aaral sa mga nakaraang mga araw? Kayo ba'y nagkakaroon na ng maliwanag na pagkaunawa tungkol dito sa mga unang bahagi ng sulat nitong si Propeta Daniel? Sa oras na ito, ang ating pag-aaralan ay mula sa talatang isinulat ni Mateo sa Mateo Kapitulo 21 at talatang 44. Ito po ay mayroong kaugnayan tungkol sa pinag-uusapan nating panaginip ng Haring Nabucodonosor upang lalo nating upang lalong maging matibay yung interpretasyon nito pong si Propeta Daniel doon sa panaginip. Tingnan natin ang sinabi ng talata, Mateo 21:44. Ang nahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog. Ang sinumang mahulugan nito ay madudurog. Ano po yung tinatawag na unang bagay na dapat nating gawin bago bumagsak ang bato at tumama sa imahin ng mga paa at daliri na bakal at putik ng isang malaking ribulto? Alam ba ninyo na ang mga kaharian ng tao sa mundong ito ay magwawakas balang araw? Walang permanente sa mundong ito kung hindi ang pagbabago. Lahat ng bagay, maging posisyon, maging kagandahan, maging status mo sa buhay, o maging ang kaharian ng tao, ito po'y magwawakas balang araw. Ang mga kaharian na itinayo ng mga tao, hindi po yan magpapatuloy. Wala pong forever yan. Dahil ang daigdig na ito sa kalaunan ay wawasakin at babaguhin para sa isang bagong mundo ng ating Panginoong Diyos. Mismong siya ang lilikha ng bagong langit at bagong lupa. Isinulat po yan itong si Apostol Pedro tungkol dito bilang isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Ang sabing ganoon ay ganito, 2 Pedro Kapitulo 3, ang talata po'y 10 hanggang 13. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Ang langit ay maglalaho na may dagundong. Ang mga elemento ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy. At ang lupa at lahat ng nagagawa nito ay malalantad. Yamang ang lahat ay mawawasak sa ganitong paraan, anong uri ng mga taong nararapat sa inyo? Dapat kayo mamuhay ng banal at maka-Diyos habang hinihintay ang araw ng Diyos at ang mabilis na pagdating nito. Ang araw na iyon ay magdadala ng pagkawasak ng langit sa pamamagitan ng apoy at mga elemento ay matutunaw sa init. Maliwanag na sinasabi ni Apostol Pedro na lahat ng bagay sa mundong ito ay magugunaw, matutunaw sa pamamagitan ng apoy. Dala ng init ng apoy, maging ang lahat ng mga hindi susunod sa Panginoon. Sila ay wawasakin ng Diyos sa pagdating ng atin pong sa pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus. Kaya nga ang panawagan ay dapat maging handa tayo bago dumating ang atin pong Panginoong Hesus. Ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus ay isang tiyak na bagay, katulad ng ating mga pinag-aralan ng nakarang araw. Siya po'y tiyak na darating upang iligtas ang sangkatauhan. Ang napakalaking pangyayaring ito ay malapit na talagang dumating sa buong sangkatauhan. Kung paano nga sabing ganon, ang tag-araw ay dumarating sa mga napupuot
sa tag-araw at ang taglamig ay dumarating sa mga napupuot sa taglamig, ang mga hindi umaasa o naniniwala sa ikalawang pagparito ni Jesus ay hindi makakaiwas sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, bago bumagsak sa atin yung bato, bago tamaan ang mga kaharian dito sa lupa, kailangan muna nating maranasan ang pagkahulog sa bato, pagkahulog sa ating Panginoong Jesus, at mabasag yung mga kasalanan na ating mga iniingatan sa atin pong mga buhay. Kailangang mabasag ang ating pagkatao. Kailangang maranasan natin ang isang bagong buhay sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo ako, nung bata ako, dahilan sa hirap ng buhay, ay para makapag-aral, pagka walang klase, kahit Sabado yan, kahit Linggo yan, nagtatrabaho ako, bagamat alam ko na ang Sabado ay dapat ipangilin, pero hindi ko na iniisip. Ang mahalaga, kumita ka, mayroong kang assistance, mayroong kang support sa iyong work, sa iyong pag-aaral, pero alam po ninyo, minsan yung aking hipag nagpaalala sa akin na dapat ay may panahon kang mahalin at sundin ang ating Panginoong Jesus. Ang kanya lang sinabi, darating ang ating Panginoong Jesus. Jesus is coming soon. Kung masumpungan ka niya sa ganyang kalagayan na hindi ka sumusunod sa kanya, hindi mo pinangingilin yung tamang pangilin, ay kapag siya'y dumating, maaaring ikaw ay makasama na susunugin ng ating Panginoon. So kaya nga, parang laging pumasok sa isipan ko yun, lagi kong naalala that Jesus is coming soon at bago siya dumating, dapat ako'y handa na sasalubong sa kanya. Bakit ko nababanggit ito? Sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Nais niya na ang buong sangkatauhan ay maligtas. At hindi niya nais na mayroong mapahamak. Kaya nga ba, tayo'y nagbibigay ng panahon para ipahayag itong mga pabalitang katulad nito upang marinig ng mga tao na mahal sila ng Diyos. Ayaw ng Diyos na sila'y mapahamak. Nais ng Diyos na mabago ang kanilang buhay bago siya pumarito. Sapagkat ang kasamaan, ang sanlibutang ito, na namantsahan ng kasamaan, na dito nagpugad ang kasamaan, ang panukala ng Diyos ay kanyang linisin ito at ito ay baguhin gawing bagong langit at bagong lupa. Subalit, kung tayo'y nabubuhay sa kasalanan at hindi tayo umaalis mula sa pagkakasala, patuloy tayong alipin ng kasalanan, wala siyang magagawa kung hindi isama tayo sa tutupukin. Kung kaya nga sa pagkakataong ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na mahal niya tayo, nais niyang tayo ay lumapit sa Kanya upang bigyan niya tayo ng kapangyarihan na mapanagumpayanan ang lahat ng mga weaknesses, lahat ng mga pagkakasala na meron tayo. At ito'y gagawin niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So kaya mga kaibigan, hindi kalooban ng Diyos ang tao ay mapahamak. Ngunit ang hindi niya maiiwasang kahinatnan ay ang pagpili ng tao kung pipiliin niya na sumunod sa Kanya, na manampalataya sa Kanya, na patuloy niyang sundin ang kanyang sarili. Nararamdaman ang kanyang sariling mga prinsipyo, ang kanyang sariling mga pinanghahawakan. Alam niyo, meron naman talaga ang tao na kung pakikinggan mo, tama yung kanyang sinasabi, subalit hindi tayo
magtiwala sa sinasabi lamang natin, kundi magtiwala tayo sa salita ng Diyos na mapanghawakan natin, dahil ang sabi ng Biblia, may tila matuwid sa isipan ng tao, tila matuwid yung ating iniisip, subalit ang dulo noon ay maaring kapahamakan. So upang makatiyak tayo, magtiwala tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Alalahanin natin, ang bawat isa ay may pantay na pagkakataong mabuhay, magpakailanman, at binibigyan tayo ng kalayaang pumili ng buhay o kamatayan. Ano bang pipiliin mo? Langit o impyerno? Alam niyo, sabing ganoon sa sulat ng propeta Ezekiel, Kapitulo 33, ang talatay 11, sabihin mo sa kanila, tulad ng buhay ko, sabi ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi ko ikinalulugod ang kamatayan ng masama. Ngunit, sa halip ay talikuran nila ang kanilang mga lakad at mabuhay. Tumalikod kayo, tumalikod sa inyong masasamang lakad, bakit kayo mamamatay, bayan ng Israel? Napakagandang panawagan ito ng ating mahal na Diyos na pawang nagmamahal sa atin, na ayaw tayong mapahamak, nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais niyang makapiling tayo sa kanyang kaharian. Kaya ang kanyang panyaya, talikuran natin ang lahat ng mga maling mga prinsipyo, mga pinanghahawakan nating mga aral, talikuran natin ang kasamaan o ang paggawa ng masama, kundi lumapit tayo sa Kanya at magpasakop tayo sa Kanyang kapangyarihan. Nawa sana itong ating naging pag-aaral sa oras na ito, mapanghawakan natin bilang inspirasyon at gabay natin sa paghihintay sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Ginabayan niyo kami sa aming pag-aaral. Muling pinadaman niyo sa amin na mahal niyo kami at ayaw niyo kaming mapahamak. Kaya nais niyo kaming abutin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Nawa sana sa aming napag-aralan, manatili ang panawagan na sa aming pagpili, laging ang langit ang siyang pinipili namin. Laging ang pagsunod ang siyang pinipili namin. At sa pamagitan ng banal na Espiritu, bigyan kami ng kalakasan para mapanagumpayan na ang lahat ng mga kahinaan at mga kasamaan na pawang nananatili sa buhay namin. At ipadama ang pagpapatawad sa bawat isa. Marami pong salamat sa pagdinig nyo sa aming panalangin. Ingatan ang lahat ng aming mga tagapakinig at sumusubaybay sa programang ito, anuman ang kanilang ginagawa, nagda-drive man sila, nagluluto man sila, o sila may nakaupot na katayo, o anuman ang mga kanilang katayuan ngayon. Ingatan nyo po sila. Bigyan ng malusog na pangangatawan at mahusay na pangunawa at ng karunungan. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin at sa mga pagpapalang tatanggapin namin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Gilo namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa programang Salita ng Buhay. Kumusta kayo lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at tigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Atin pong purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkaloob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan, kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha, kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Naka-live tayo sa ating pong AWR 9.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang aking pagbati ay aking pinapaabot sa inyong mga minamahal at patuloy nawa ninyong maranasan ang biyaya at pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. And of course, binabati rin natin ang ating pong mga viewers na nanonood sa Facebook sa mga oras na ito at sa YouTube. Una sa Adventist World Radio Facebook page, ganoon din sa Salita ng Buhay, maging sa Gospel of Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin lahat ng ating mga viewers sa social media, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyo mga minamahal. At ganoon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo, anumang oras kayo mga minamahal na nadatnan ng ating programa, binabati din po namin kayo at welcome sa ating paglilingkod at samahan ninyo ako sa ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Ano po mga minamahal? Upang sama-sama tayong matuto at lalong lumago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon at sapagkat ito'y ating pagkaing espiritual mga minamahal. Ano po? At huwag po ninyong kalimutan na i-share po ang ating programa ngayong umaga, mga minamahal. Share niyo po sa inyong mga timeline, sa inyong mga friends, sa Facebook, sa Messenger, sa groups. Pwede rin ang inyong mga friends ay i-mention ninyo dito sa ating live. Pwede rin na kayo mag-at followers or mag-at highlights or sa iba't ibang paraan na mabahagi ninyo ang ating paglilingkod sa inyong mga kaibigan upang sila rin ay makinabang at maging pagpapala sa kanila ang ating paglilingkod. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting mga minamahal. Ano po? At of course, mga first-timer po na nanonood at nakikinig ng ating programa, kayo po yung sumabaybay ng programang Salita ng Buhay segment ng Gospel and Music Ministry na inyo pong mapapanood at papapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga at inyong mga kasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Arsenal, mga minamahal. And of course, sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, if you have some Bible questions, greetings, o di kaya mga prayer request, ay padala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. Ay inyo lamang pong i-text at ating paglilingkod mamaya. At samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila't mapagpala naming Diyos ang tahanan ay nasa mga langit. Diyos na mapagmahal, patuloy na kumakalinga sa bawat isa sa amin. Diyos na may akda ng aming mga hiram na buhay, Panginoon, sa umagang ito. Muli kaming lumalapit sa inyo, patuloy na pinupuri ka o Diyos. Niluluwalhati at dinadakila ang inyong pangalan. Napakabuti po ninyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong walang sawang pag-iingat, paggabay, at pagliligtas sa bawat isa sa amin, lalo sa buong magdamag ng aming pagpapahinga.
at ipinagkalob niyo po sa amin ang panibagong buhay at lakas ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat sa biyayang ito. Salamat sapagkat muli naming masilayan ang panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong umaga na puno ng kasiyahan sapagkat ikaw ay aming nakasama. Salamat Panginoon sapagkat nagkaroon kami muli ng pagkakataon upang ikay aming purihin at paglingkuran. Patuloy namin Panginoon na hinihiling na ang paglilingkod namin ngayong umaga ay magbigay kalulhatian sa inyo at maging pagpapala sa aming mga tagapakinig at manunood, maging daan upang sila'y lalong mapalapit sa inyo, Panginoon. Salamat sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang magbubuklod sa bawat isa sa amin upang patuloy na maging kapakinabangan ng inyong mga salita sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin at mga pakiusap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At amen. Alright, so good morning uli sa mga kaka-tune in pa lamang sa kanilang mga radio at kakabukas ng kanilang mga Facebook page at sa kanilang mga Facebook ano po. At welcome kayo mga minamahal. Ngayong umaga ay napakaganda po ng ating pag-aaralan. Mahabang buhay ang pangako doon sa mga masunurin. Ang ganda, no? At ang Biblia, mga gilig ko mga taga-subaybay, ay hindi ipinagdamot sa atin. Hindi lihim sa bawat isa. Well, in fact, mga minamahal, ang banal na kasulatan ay pag ating pinag-aaralan, napakaraming matutunan natin, mga gilig ko mga taga-subaybay. The Bible, hindi lamang siya source of information, kundi maging daan upang magkaroon tayo ng transformation sa ating mga buhay, mga gilig ko mga taga-subaybay. Ano po, kaya ako'y natutuwa doon sa mga tao na talagang nagnanais matuto ng mga salita ng Diyos. Yung mga tao na talagang pag pumunta ng National Bookstore ay talagang ang hinahanap ay ang salita ng Diyos, ang Biblia, sapagkat maraming Biblia doon mga minamahal. At of course, makita natin na talagang bibihira sa mga tao ang ganyan. At bibira sa mga taong gusto magkaroon ng Biblia, di ba? At ako'y hanga doon sa mga nagnanais, Pastor, pwede ba magkaroon ng Biblia? Diba? Ganun. Na binabasa, mga gilig ko mga taga-subaybay. Dahil napakaraming matutunan natin. Maralaman natin yung history, yung prophecy, maalaman natin yung mga purpose of life, mga gilig ko mga taga-subaybay. Ang ganitong usapin ay talagang napakaganda sapagkat nakita natin ang panahon natin ngayon, puro na mga minamahal ay kasamaan ang madalas na nangyayari. May mga sumusulong ng kabutihan, kukunti na lamang, pero pag kasamaan talaga. Meron namang kunyari sumusulong sa kabutihan, pero ang buhay o yung kanilang mga gawain, taliwas doon sa tinatawag natin mga minamahal na mga kanilang sinusulong. At ang banal na kasulatan nagpapaalala sa atin na kung ang tao nga gustong mabuhay ng mas mahaba, ano ho mga minamahal, napansin ninyo ang tao, pagka may karamdaman, they wanted to be healed. Diba? Gusto nilang gumaling sapagkat gusto nilang mabuhay ng mas mahaba pa. Ang ilan naman ay pag may birthday, ang kanilang mga birthday wishes and prayers ay humaba pa ang kanilang mga buhay. Di ba napakaganda pag ganun mga minamahal? Nakakalungkot dahil hindi yun natutupad ng karamihan at na lahat mga minamahal. Kaya ako'y natutuwa at ako'y hanga doon sa lolo ni Ate Dan. Pinost niya yun sa aking Facebook. 94 years old. Biyaya ng Diyos gumaling doon sa kanyang karamdaman. Aba ay malakas na uli at nagdadumbbell na siya. At nakakatuwa mga minamahal na yung 94 years old na si Tatay Elik ay masigla at nagdadumbbell na uli mga minamahal. Sabi ay, alam niyo ilang taon na ito? Nagdadumbbell siya, dalawang kamay. Sabi ay, 94 na ito. Purihin ng Panginoon. Pag nakarinig tayo ng ganung mga edad na sabihin natin ay, wow! Yung ilan nga pag nag-comment ay, sana all. Di ba? Kasi hindi ho lahat ay nagkaroon ng ganyang pagkakataon at mabuhay ng ganyan mga minamahal. Lalo pagka umabot sa 100 o mahigit pa.
Sa atin ay gusto natin ng ganong buhay, ganon ang haba ng edad. Dahil yun ang pinaka mahaba sa ating panahon. Pero kung balikan natin ang unang mga panahon, ay yung mga ganyang edad, siguro nagbibinata pa lamang or, di ba, ay medyo bata pa sapagkat nung araw, ang edad ay umabot sa 900 mga minamahal. Di ba? Ma-amaze ka. At kung atin titingnan, mga gili ko, mga taga-subaybay, at babalikan ang banal na kasulatan. Ang ating unang mga magulang nung likhain ng Panginoong Diyos ay talagang hindi naman kasama sa kanyang plano at panukala sa tao na ang tao mamatay. Wala yan, hindi yan kasama sa plano ng Diyos. Nga lamang ay ang tao ay binigyan niya para hindi magmukhang robot ang tao. Binigyan niya mga minamahal ng freedom of choice. Pero ang freedom of choice na ito, hindi dapat maging daan upang ang tao ay lumabag doon sa tinatawag nating instruction ng ating Panginoon. Kung kaya, kung ating babalikan yun, ang mga pag-aaral na ito sa theology na term, mayroon tinatawag na conditional immortality. Hindi mamamatay ang tao kung manatiling sumusunod sa kalooban at sa instruction ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Diyos ay huwag kayong kakain, no, doon sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti't masama sa Genesis 2:17. Sapagkat sa oras na kumain ay mamamatay. Alam niyo mga minamahal, kung ang mga magulang natin hindi kumain, ay di sana'y buhay pa sila hanggang ngayon. Hindi magkaroon ng karamdaman ang bawat isa. Hindi magkaroon ng kamatayan, lalo na. Hindi magkaroon ng mga pagdurusa, mga kasakitan. Sapagkat yung dahilan na yan ng mga lahat ng mga bagay na nangyari sa atin ay bunga ng tinatawag nating pagsalangsang sa kalooban ng ating Panginoon, mga minamahal. Why? Pinili ng tao ang magrebelde sa Diyos. At yung rebellion na yon, nagdala ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos at nagdala ng kamatayan, pagdurusa, karamdaman at mga pagkakasakit o ano pang mga bagay na nagdala sa tao ng kahirapan, mga minamahal. Diba? Nakita natin yung mga nagdaan, napakadaming mga tao, mga namatay, bagyo, mga lindol, sunog, etc. Ano pang hinihintay ng tao para ma-realize nila? No, sometimes, God is talking to people in the way na madali silang maabot ng ating Panginoon. Sapagkat ang tao talaga, habang tumatagal, lalong tumitigas ang kanilang puso at lalong napapalayo sa ating Panginoon. Kaya yung ating unang mga magulang na wala yung conditional immortality, na hindi sana mamatay ang tao, sapagkat ang nangyari, nagrebelde sa Diyos at ang pinakinggan, ang tinig ng kaaway ng Diyos, ang tinig ng Satanas, ang tinig ng ahas, mga minamahal. Di ba? So malungkot, sapagkat hindi sana ang tao mamamatay, hindi sana ang tao magkakasakit, hindi sana ang tao maghihirap, hindi sana ang tao mahiwalay sa Diyos if sinunod lamang ng ating unang magulang. And then talagang ang tao ay napapalayo sa Diyos sapagkat ang kanilang desisyon ay yung ang kanilang ginagawa ay yung gusto nila, hindi ang gusto ng Panginoon. Well, in fact, kung ating babalikan ang creation, mga minamahal, when God saw His creation, it was very good. It was perfect, mga minamahal. So talagang napakaganda. At ang patunay pa nga ni Solomon sa aklat ng Ecclesiastes 7:29, ang sabi niya ay, tingnan ninyo ito lamang ang aking natagpuan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Ayun. So dito po mga gili ko mga taga-subaybay, ay talagang pinatunayan po na ang talagang nais ng Diyos ang tao ay matuwid, maging mapabuti. Pero ang sabi dito, nagbalak sila ng maraming mga pamamaraan. Ganyan po ang nangyari sa mga tao, mga gilig ko mga taga-subaybay. Kung kaya, ang tao'y napahama kapag gumawa ka ng sarili mong pasya at desisyon na hindi desisyon at pasya ng ating Panginoon, mga minamahal. Yan ang malungkot na karanasan ng buhay. At yan po ang nangyari, mga gilig ko mga taga-subaybay. Ano po? Kaya nga, alam nyo ba na si Solomon ay kinausap ng Panginoon yan sa magitan ng panaginip at napakaganda ng pakipag-usap ng Diyos. At sabi sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 3, Versikulo 14, ganito po ang ating mababasa, kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan,
upang ingatan ang aking mga tuntunin at ang aking mga utos gaya ng paglakad ng iyong amang si David ay aking pahahabain ang iyong mga araw. Ayun, napakaganda mga minamahal. So dito ay meron ding condition, no, ang ating Panginoon kay Solomon. Ano po? Sa panaginip. Sabi niya, ilagay mo ngayon sa magandang balita Biblia, Ate Dan. At sabi diyan, at kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Ayun. Dito mga gilig kong mga taga-subaybay, ay ito po ay kung ating titingnan, ang context dito ay kinausap si Haring Solomon o si Solomon ang Panginoon. At alam nyo, nung si magising sa verse 15 yan, ay naghandog siya sa Panginoon Diyos. Sapagkat wala namang ibang hangad ang Panginoon sa tao, kundi mapabuti. Ano po? Mapabuti, mga minamahal. In fact, sa ating panahon, gusto ng Diyos ang tao, lahat ng tao maligtas. Gusto ng tao na, gusto ng Panginoon na ang tao ay mapabuti dahil walang ibang hangad na ang Panginoon na mapasama ang tao, nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Kailang yung aim at karakter ng Panginoon ay nawala sa tao. At alam niyo, mga gilig kong mga taga-subaybay, nung ang ating Panginoong Jesus ay naparito, ang sabi niya, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at kasaganaan. Kita niyo, ang Panginoon hindi nais na ang tao maghihirap. Di ba? At nalulungkot tayo dahil sa ating panahon, maraming mga taong nagtatanong, bakit kaya tayo naghihirap? No? Bakit tayo namuhay sa ganito? Sabi naman ng aking teacher nung ako ay bata pa, hindi natin kasalanan na ipinanganak tayong mahirap, pero kasalanan natin pagka tayo ay mamatay na mahirap, mga minamahal. Ganda nung kanyang sinabi, when I was in elementary, mga minamahal, ay sinabi niya yon, hindi natin kasalanan na ipinanganak tayong mahirap, pero kasalanan natin kung tayo mamatay na mahirap. No, ibig sabihin, wala kang pagsisikap. Mga minamahal. Ano po? So, dito po, mga gilig kong mga taga-subaybay, ay ipinaalala po, mga minamahal, kay Haring Solomon. Ito yung kondisyon ng Panginoon kay Solomon, mga minamahal, na kung susundin mo ang kanyang kalooban, ay pagkakalooban kita ng mahabang buhay. Hindi ba isang pribilehiyo yun, mga gilig kong mga taga-subaybay? Serving the Lord is a privilege. Ngayong umaga ay atin pong aalamin ang ilang mga bagay na gusto ng Panginoon at sikreto para mas mahaba ang buhay ng tao. Wala namang ibang hangad, ang Panginoon ay mapahaba ang buhay natin. At tingin sa lahat, walang hanggang buhay ang gusto ng Panginoon. So, kung gusto mo na mabuhay ng mas mahaba, ay ilan sa mga sikreto ay ating pag-aaralan ngayong umaga, mga gilig ko mga taga-subaybay. Ang una po ay, sabi rito mga minamahal, ay obedience to His commandments. Ano po? Doon sa binanggit nga ng Diyos kay Solomon, kung ikay susunod, di ba, sa aking mga batas, mahabain ko pa ang iyong buhay. Ganda, no? Sapagkat ang sabi po sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2, ito po ang ating mababasa mga minamahal. Ang sabi po ay ganito, anak ko, ang aral ko'y huwag mong kalimutan, kundi ang aking mga utos sa iyong puso'y ingatan. Ayun. Dito po mga gilig ko mga taga-subaybay, ito po ay napakagandang paalala sa atin. Ano ang sabi? Anak ko, ang aral, ano po, ay huwag kalimutan, kundi ang aking mga utos sa iyong puso'y ingatan, mga minamahal. So ang sekreto pala, ingatan ang kautusan ng ating Panginoon. Verse 2, ito po ang ating mababasa. Sapagkat kahabaan ng araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ang sa iyo'y kanilang ibibigay. Ba, ganda, no? Mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kapag ka pala ang utos sa ingatan sa puso, ano po, ay magkaroon ka ng mahaba, marami kahabaan ng araw, maraming taon ng buhay, at hindi lamang ganun, kundi kapayapaan ang iyong mararanasan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Naalala ko din po yung nasa awit 119 verse 11 na sabi ay, iningatan ko sa aking puso ang iyong kautusan o ang iyong salita upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So ang sekreto mga minamahal, una ay obedience to His commandments. Ano po? Kapag iningatan natin sa ating mga puso, mararanasan natin una kapayapaan. Of course, dahil pagka
iningatan mo ang kautosan, mga minamahal. Wala kang problema sa relasyon mo sa Panginoon. Wala kang problema sa relasyon mo sa iyong kapwa. Di magkaroon ka ng mapayapa na kaisipan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Napakaganda, mga minamahal. At ang sabi pa rito, mga gilig ko, mga taga-subaybay, tingnan ninyo ay napakaganda sa mga taong halimbawa ay siya ay namuhay sa makasalan ng buhay. Nadatnan mo siya na siya ay namumuhay sa pagsalangsang, sa kasamaan. Subalit, ang taong ito ay nagbago, nagsisi, mga minamahal. Ang Diyos ay lagi nagkakaloob ng second chance. Sabi po sa aklat ng Ezekiel, chapter 18, verse 21, ito po ang ating mababasa. Ngunit kung ang masamang tao ay lumayo sa lahat niyang kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ang lahat ng kanyang ng aking mga tuntunin at gumawa ng ayon sa batas at matuwid, siya'y tiyak na mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Wow! Purihin ng Panginoon sa mga talatang ito. Tunay na ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. Ikalawa, ikatlo, ikaapat, hanggang ikay nabubuhay. Lagi ang Diyos nagkakaloob ng maraming pagkakataon sa tao. At isa ay ang nasa Ezekiel chapter 18 verse 21. Kahit na gaano ka ka makasalanan sa nakaraan, at kapag ka ikaw ay nagsisi, ikaw ay lumayo, no? Sapagkat ang taong lumayo sa kasalanan, yun yung mga tao na nagsisi. Sapagkat ang pagsisisi ay sorrow for sin, no? Pagkalumbay sa kasalanan, pagtalikod, paglayo, paglimot, mga gilig ko, mga taga-subaybay. At ang sabi rito, at kung ang buhay dati ay gumawa ng kasamaan, nasa kadiliman. Nung siya tumalikod na doon, lalakad na siya sa daan ng liwanag. At ang sabi rito, mga minamahal, ay napakaganda. At kanyang talikuran ang kasamaan na kanyang nagawa at iingatan ang aking mga batas, ang aking kautusan at gumawa ng matuwid, ay napakaganda. Siya tiyak na mabubuhay. Ang ganda, mga binamahal. Ano po? Sapagkat yun ang kabaligtaran, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kabaligtaran ng paggawa ng masama ay sa mabuti. Ano po? Kaya anong gagawin, mga binamahal? Abay, napakaganda. Sabi rito, makinig ka, anak ko, at tanggapin mo ang aking mga sinabi at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Kawikaan 4:10. Ay, napakaganda, mga minamahal. Hindi lamang natin pinakikinggan ang salita ng Panginoon, ingatan natin sa ating mga puso, mga minamahal. Ang kanya mga utos, ingatan natin. Sapagkat kapag ang utos ng Diyos ay inilagay natin sa ating puso, magkaroon tayo ng magandang relasyon sa kanya at relasyon sa ating kapwa. Mga minamahal, magkaroon ka ng kapayapaan. Maraming taon ng buhay at sabi doon ay pahabain ang iyong buhay, mga minamahal. Ano sekreto? Isa doon, obedience sa commandment ng ating Panginoon. Pangalawa ay mahalaga din po, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang honoring your parents. Ano po? Yung pagalang sa mga magulang at maging sa iyong kapwa. Malaking bagay yun, mga minamahal. Sapagkat sa banal na kasulatan ay ipinaalala po sa atin, ano ho, na mahalaga na kahit na gaano ka kapakayaman o kadami ng mga achievements mo sa buhay. Mahalaga, mga minamahal, ang tinatawag natin na paggalang sa ating mga magulang. Sapagkat ito po ay utos din po ng Panginoon. Ano po? Babasahin natin ang nasa Exodus chapter 20 verse 12. Ganito po ang ating mababasa, mga minamahal. Igalang mo ang iyong ama't ina upang ang iyong mga araw sa lupa ay humaba. Ayun, mga minamahal. So ipinaalala po sa atin, mga gili ko, mga taga-subaybay, na napakahalaga na ikaw ay kahit na madami kang mga naabot o mga achievement sa buhay, ay maging magalang sa iyong mga magulang. Kahit na gaano pa sila katanda, ang nakakalungkot kasi sa ating panahon, mga gili ko, mga taga-subaybay, ay ang mga tao ay wala nang respeto kapag ka nakapagtapos na ng pag-aaral, nakapagtrabaho na, ay ang mga magulang ay kanila na pong nilalapastangan. Mayroon nga po akong nakita na ang nanay ay, o yung tatay nung sinusubuan ay parang gusto ng
tawag dito, sampalin at talagang ginanon sa mukha. Sabi ko, napakabastos na anak ito. Hindi ko mo ay nakapagtapos na at ito ay nakapagmaraming mga accomplishment sa buhay at mga naabot ay ganoon na ang turing sa mga magulang. Nakalimutan kung paano sila inalagaan nung maliit pa, iningatan sa tiyan ng 9 na buwan at nung ipinanganak ay talagang hindi pinapadapuan ng langaw, hindi pinapadapuan ng kung anuman at talagang inibig sila ng mga magulang at inaruga. Pero ang nangyari mga minamahal ay nawala na mga gilig o mga taga-subaybay. Sa banal na kasulatan mga minamahal ay talagang ipinaalala sa atin ang kahalagahan ng paggalang sa ating mga magulang. Ang sabi po sa aklat po ng Efeso, tulad ng binanggit natin sa Exodus chapter 20, Efeso chapter 6 verses 2 and 3, ito po ang ating mababasa mga minamahal. Sabi po ay ganito, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Verse 3, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay na matagal sa ibabaw ng lupa. Dito makita natin mga gilig ko mga taga-subaybay ay napakaganda ng binanggit po rito. Ano ho? Na kung saan ay ang sabi dito, kapag ginalang mo ang iyong mga magulang, ganda yung sinabing 2 talata sapagkat ang sabi rito, ito yung unang utos na may pangako. Una sabi rito, maging mabuti ang iyong kalagayan. So hindi ka maghihirap, maging mabuti ka sapagkat ikaw ay nagiging mabuting anak, mabuting tinatawag nating anak sa iyong mga magulang at hahaba ang iyong buhay dito sa ibabaw ng lupa. Di ba yung napakaganda nito mga kilig ko mga taga-subaybay? Kaya sa lahat ng mga anak na nakikinig ngayon, kahit na ikaw ay may asawa na, kung ikaw ay may magulang pa rin, anak ka pa rin. Kung ikaw ay magulang na ngayon sapagkat may mga anak ka na, pero may nanay at tatay ka pa, pahalagahan mo pa rin sila. Ang nanay ay isa lang yan. Ang tatay, isa lang yan. Hindi mo yan pwedeng palitan. Ano, hindi mo pwedeng palitan yan, mga minamahal. Ano ho, hindi pwedeng palitan. Habang may pagkakataon ka pa, ay may padama mo rin sa kanila ang pagmamahal, may padama mo rin sa kanila ang pagpapahalaga, kung paanong ginawa nila ang kanilang tungkulin sa iyo bilang magulang sa mga anak, mga minamahal. Sapagkat isa yan sekreto, mga gili ko, mga taga-subaybay. Meron akong nakilala na isang anak na talagang wala siyang ibang trabaho kundi magdala ng pagpapahirap, konsumisyon, kalungkutan, pagluha sa kanyang nanay. Aba talagang ang nanay kapag nakikipag-usap noon ay talagang umiyak siya ng umiyak, Pastor, ipag-pray mo po ako, ipag-pray mo nga aking anak na mabago. Yung anak niya talagang piniling maging masama, mga minamahal. Alam niyo yung nanay, pag makita mo siya, para bagang hopeless yung nanay. Yung makita mo yung itsura ng isang magulang na konsumisyon sa mga anak eh, na talagang pag naikwento yung kanyang anak ay para bagang bubabagsak yung kanyang itsura, yung kanyang mukha, yung kanyang balikat. Yung bang parang, ay yung anak ko, di ba? Na inalagaan niya ay ganun na lamang at walang pakialam sa kanya. Nakakalungkot pa ganun, mga gili ko, mga taga-subaybay. So ipinaalala sa atin kung gaano kahalaga. Una ang pagsunod sa kautosan ng Panginoon. Pangalawa ay ang pagalang sa ating mga magulang. At ang pangatlo, mga minamahal, no? At tapusin natin dito sa pangatlo at talagang ang ating internet ay paloko-loko. Sabi dito, ay living a healthy lifestyle. Diba? Muhay na malusog na paraan ng pamumuhay, mga gili ko, mga taga-subaybay. Alam nyo, isa sa naging dahilan ng pagkakasakit ng mga tao sa ating panahon ay dahil sa ating lifestyle, mga gili ko, mga taga-subaybay. Diba? Binanggit ko sa inyo kanina, marami mga taong gusto nilang mabuhay ng mas mahaba at gusto nilang maging malusog. Pero ang paraan ng kanilang pamumuhay ay hindi para maging malusog. Di ba? So naalala ko mga minamahal yung isang conversion story ng isang kapatid dati, si kapatid na Darwin. Sabi niya ay, noon ako po ay wala pa sa paglilingkod at panampalataya sa Panginoon. Pagkatapos ng simba at pag may birthday ay simba. Ano po? At pagkatapos
ay awi sa bahay, naka-ready na yung mga pulutan na hindi masama, hindi maganda sa kalusugan, at naka-ready na rin yung mga tinatawag nilang agua de pataranta, no, mga inuming nakalalasing, mga gilig kong mga taga-subaybay. So, nakakalungkot dahil ang mga birthday wishes and prayers ay magkaroon ng good health, di ba? Magkaroon ng mabuting kalusugan. Pero ang ating kinakain, yung ating iniinom ay hindi para pampabuti, mga gilig kong mga taga-subaybay. So, mahalaga po na maingatan. Nakakalungkot ngayon, maraming mga tao ang gusto po na makipag-sharing, makipag-debate para sabihin, ay pinakakainan ng Diyos yung marumi. Ay marumi nga eh. Di ba? Kahit na isipin mo pa lang yung salitang marumi o karumaldumal, ay hindi na yan po pwede. Sapagkat mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang gusto nga ng Panginoon, mapabuti ka. Kaya ang tao, nung unang likhain niya si Adan at si Eva, ang ibinigay niyang pagkain ay hindi, mga gilig ko, mga taga-subaybay, hindi karne. Ano po? Hindi po kung anumang mga tinatawag nating kinakain sa ating panahon ngayon. Kaya kung ating balikan ang Genesis 1:29, ang ibinigay ng Diyos sa tao na pagkain, mga minamahal, ay talagang napakalusog. Sabi rito, sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Ayun. So dito pang agili ko, mga taga-subaybay, napakalinaw po ng binanggit po, mga binamahal, ng talata. Ano ang pagkain ng tao? Fruits. Mga grains. Mga tinatawag natin grains o tinatawag natin, mga binamahal, mga nuts. So napakahalaga, mga agili ko, mga taga-subaybay, na makita natin kung gaano ka-nais ng Panginoon na ang tao ay maging malusog at maging daan ng mas mahabang buhay, mga minamahal. Kaya kung ating babalikan nung unang panahon, ang tao, ang buhay nila ay napakahaba. Ano po? May buhay na umabot sa 969. Ano po? May buhay na umabot sa 950. So, tulad kay Adan, mga minamahal, ang edad niya ay umabot sa 930. Di ba? Napaka-amazing ang buhay pag ganun kahaba yung edad, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? So, makita natin na isa sa sekreto para mas mahabang buhay ay kinakain natin. Dahil ang maging puhunan natin dyan ay yung healthy lifestyle, no? Maging malusog na pamumuhay, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Sabi nga dito eh, longer life, mga minamahal, will be achieved o di kaya maranasan if you eat, mga minamahal, the healthy foods or healthy diets, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kaya nga sabi ng Panginoon eh, sa 15:26 ng Exodo, kapag inyong dinirinig ang aking tinig, no, kapag inyong sinunod, sabi ng Panginoon, ang aking mga batas ay walang karamdamang ilalagay sa iyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling. O di ba, pag ang tao may karamdaman, anong ginagawa, mga minamahal? Ay di ba gustong gumaling? Ay ang ating Panginoong Diyos ang ating tagapagaling, mga minamahal. Ano po? Ang ating Panginoon, ang ating dakilang manggagamot. Of course, kaya pagka may karamdaman tayo, babalik tayo sa ating Panginoon. Nga lamang, mga minamahal, maging conscious tayo pala sa dapat nating kinakain. So, pagdating po sa kinakain, mga minamahal, sabi nung aking narinig, meron tatlong klase ng pagkain. Yung una ay yung first class, ay yung nandoon yung fruits, di ba? Mga grains and nuts, first class yon. Ang second class, mga minamahal, na pagkain ay yung gulay, di ba? Yung ating kinakain araw-araw. At ang third class ay yung karne, mga minamahal. So yung pinaka first choice pa talaga po, mga minamahal, ay yung nasa original diet na ibinigay ng ating Panginoon. Sapagkat binanggit po rito, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang napakahalagang bagay. 1 Thessalonica 4:4, ang bawat isa sa inyo, kung kayo man ay mahilig kumain ng talagang kung saan-saan, mga laging kain sa labas dahil maraming pera, ano po, ay lagi nagdala bigla yun ng karamdaman sa iyo. Ang sabi rito, mga minamahal, ang bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan.
ano po, ang kahalagahan pala at sikreto nito ay self-control, mga minamahal. Dahil ang panalangin nga ni Apostol Juan, mapabuti ka, ano po, at maging maayos ang iyong kalagayan. So, ang sikreto, back to the original diet, mga minamahal. Ano po, kung hindi man magawa agad ng directly, di dahan-dahan. Pwede yun, mga minamahal. No? Dahan-dahan, magawa natin at maranasan natin ang mga bagay na yon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? At ipinaalala din po sa atin, mga minamahal, ang kahalagahan ng magpayo sa kapwa. Mahalaga rin pala yun. Sapagkat ayon po sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 13, ito po ang ating mababasa. Sabi dito, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. So napakahalaga, mga gili ko, mga taga-subaybay. Malay natin yung ilan, hindi alam kung ano yung sikreto. Kaya meron tayong mga programa na inilunsad, yung mga healthy lifestyle, iba-iba, para ang tao ay matuto na mamuhay ng healthy, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po, so mahalaga yung magpayuhan. At ang Panginoon ay meron siyang binigay na choices and options sa atin. Piliin natin. Sabi nga ay, piliin ninyo ngayon ang buhay o kamatayan. Di ba? Pagpapala o sumpa. Kalusugan o karamdaman. So, pagkapinili natin itong positive, di mamuhay tayo ayon doon. Hindi yung pinili natin positive, pero ang buhay pang negative ay hindi magkaakma, magagili ko, mga taga-subaybay. So, therefore, if we want to live longer, mga minamahal, ay balik tayo doon sa mga simpleng mga pamamaraan na ipinagkalob ng ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo, kung kayo nga o tayo gusto nating mabuhay ng mas mahaba dito sa lupa, ang Panginoon higit na nagnanais na tayo mabuhay, mga minamahal, ng mahaba. At ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus, nag-offer siya sa bawat isa sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang gagawin lamang natin, tanggapin sa umagitan ng pananampalataya, mamuhay ayon sa kanyang banal na kalooban. Kung gusto natin mabuhay ng mas mahaba, ang ating Panginoon gusto na sa atin, mabuhay tayo ng magpawalang hanggan, kasama siya doon sa langit na bayan. Mga gili ko, mga taga-subaybay. Wala na po tayong oras. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, if you have some questions, mga prayer requests, o di kaya mga greetings, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat po sa awitin. May pamagat na simpleng Kristiyano. No, mapalad tayo, merong Diyos na nagmamahal, mga minamahal. Ano po? Di baling simple sa lipunan, importante meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Tayo po'y dadako sa ating panalangin, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakilat mapagpala naming Diyos ang tahanin na sa mga langit, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin sa at pinasasalamatan sa kabila ng mga technical problem, Panginoon. Salamat sapagkat patuloy na nagpapatuloy ang programa at naghatid ng pabalita sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat po sa mga paalala na kung kami ay nagnanais ng mas mahabang buhay, kayo, Panginoon, ang nais niyo sa amin ay walang hanggang buhay. Salamat, O Diyos, sa mga paalalang ito. Tulungan niyo po kami na magpasakop ng buong buo sa inyo. Tulungan, Panginoon, na gawin ang inyong banal na kalooban at sundin ang inyong mga kautusan sa bawat isa sa amin, magawa namin upang mas mahabang buhay, magkaroon ng kapayapaan, ng tunay na kaligayahan, lalo na sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi nyo kami pinabayaang malugmok, kundi laging pinapaalalahanan sa magitan ng inyong mga salita. Dear Lord, I pray na mga salita mong aming pinag-aralan ay maging paalala sa bawat isa at may tatak sa mga puso't isipan upang makagayon, Panginoon, sa mga kami pumaroon, ang inyong mga salita ay magbigay sa amin ng pag-asa, magbigay sa amin ng gabay at paalala, Panginoon. Special namin inilalapit, O Diyos, sa mga oras na ito. Unang-una po ay ang mga kaibigan namin na may mga karapdapan. Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyong trono ng biyaya sapagkat kayo, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang aming Panginoong Diyos na mapagpagaling, na walang karamdaman na hindi gagaling sa inyo sapagkat sa inyo walang imposible, Panginoon. Alalahanin po ninyo sila, ang kanilang mga pagsasamo, Panginoon, kahabagan po ninyo. At ang kanilang dalangin, magkaroon ng katugunan ayon sa inyong banal na kalooban. At ang kanilang karamdaman ay gumaling at manumbalik sa kalusugan at kalakasan ng kanilang pangatawan. Pagpalain po ninyo ang lahat po ng aming mga taga-subaybay sa mga oras na ito, sa po ng kanilang pamilya, mga tagapakinig at manonood ng programang ito. At sa bumaghapon, patuloy na naming maranasan ang inyong banal na pag-iingat, Panginoon. At salamat sapagkat ang kasiguruhan ng aming mga dalangin ay inyong dirinig at tinugon. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga minamahal at mga suki namin, mga taga-subaybay, kami po ay humingi ng pasensya sa inyo sa ating internet connection at sa mga bagay-bagay na naging dahilan para hindi maging tuloy-tuloy ang ating paglilingkod ngayong umaga. Ano po? At aking dalangin, sa kabila noon ay naging pagpapala pa rin ang ating paglilingkod, mga gili ko, mga taga-subaybay. Binabati natin lahat ng ating mga listeners sa radio at mga viewers natin sa Facebook at sa YouTube. Ano po? Salamat sa inyong pagsama, no? Kahit na minsan ay nawawala ang audio. At dahil sa internet connection, mga minamahal. Ano po? At I pray na naging pagpapala pa rin sa inyong ating paglilingkod at ilang mga points, mga minamahal. Mamuhay tayo ayon sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kami po'y nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa atin. Kasama natin

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Kamusta po kayo? I hope we start our day with a grateful heart dahil po sa panibagong oportunidad para mabuhay, maging masaya at i-enjoy lahat po ng blessings ng Panginoon sa ating mga buhay. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Magsama-sama po tayo pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapalusog ang ating mga pangangatawan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po ba na ang tunay na pagbabago ng buhay ay hindi kayang gawin ng sariling lakas lamang? Ito po ay gawa ng banal na espiritu na unti-unting humuhubog sa ating mga puso upang maging katulad po ni Kristo. Kapag pinahintulutan po natin kumilos ang Holy Spirit sa ating mga buhay, binabago po niya ang ating mga isip, ang ating mga ugali, at ang direksyon po upang tayo ay mamuhay ng may pananampalataya, pag-ibig at kabanalan. Tulad po ng sinasabi sa John 3 verse 5, malibang ang tao'y ipinanganak sa tubig at sa espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So mga kaibigan, hindi po natin kayang magbago ng tayo lamang. Ano po, kailangan nating magpasakop sa Panginoon para siya mismo ang tumulong sa atin, no, para linisin ang ating mga puso, ang ating mga isip, ang ating mga ugali. Kaya naman ngayong umaga, I invite you all na isurrender po natin ang ating mga buhay, ang ating mga pasanin, ang ating mga masasamang ugali sa ating Panginoon, ano po, para siya mismo ang tumulong sa atin sa araw na ito. So mga kaibigan, sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nais nyo pong mahatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa umagang ito, sa hakbang sa kalusugan, ang atin pong paksang tatalakayin ay patungkol sa 7 Wrong Roads. Alamin po natin yan kasama si Ma'am Michelle Salas.
1: Masayang araw po sa ating mga tagapakinig at maligayang pagbabalik sa Tinig ng Pag-asa, handog sa atin ng Adventist World Radio. Kamusta po kayo? Dalangin ko na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at syempre po ang inyong pangatawan at kalusugan ay napakainam naman po. Ngayon po ay matututo po muli tayo, ano po ba yung tinatawag nating 7 Wrong Roads? Ito po yung ating tatalakayin. 7 pong mga maling kapamaraanan kung paano natin na-handle, paano po natin ito maitatama. Ito po yung modern na nutrition, yung nutrition po natin ngayon sa generation po natin, na ngayon po ay nararanasan po natin. At maganda po na tayong lahat ay aware po dito sa ating pong ginagawa, lalong higit sa ating pong nutrition. Ito po yung ating mga kinakain. Ayan po. Ngayon, sa panahon po natin ngayon na na-apply o na-adapt na po natin yung mga diet ng mga ibang bansa, katulad lalong higit yung mga western countries, at kung saan sila po ay talagang kumbaga talagang gumagastos pagdating po sa kanilang mga kinakain. Many of us po, sabi po dito, many of us are digging our own graves with knife and fork. Totoo nga po ba ito na sa panahon po natin ngayon, tayo po mismo yung naghuhukay ng ating libingan at yun po yung ginagamit po natin, is yung ginagamit natin sa ating pagkain. So, sabi po sa atin sa Proverbs 21:23, he who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamity. So maganda po pala talaga to tame yung ating pong appetite, yung ating pong tongue, yung ating dila, at yung ating kontrolin po yung ating pagkain. Alam niyo po, napakadaming mga hindi naman kailangan mga sakit at yung mga disability, and yung mga premature death na pwede po nating maiwasan sa pamamagitan ng pag-iingat po ng ating mga kinakain. Ano po ba yung masama o mali sa ating kinakain? Marami po sa atin ngayon yung kumakain ng sobra o nag-overeat. Totoo po ba yan? Maaring kayo po ay nakarelate. Lalong higit ngayong season po na ito, no? Na maraming handaan, maraming kainan. So maganda talaga na kontrolin po yung ating appetite. At the same time, yung iba po is sobra sa sugar, no? Sobrang tatamis ng mga pagkain, sobrang tataba ng mga pagkain, sobrang taas sa kolesterol, sobrang aalat ng mga pagkain, and sobra-sobra sa mga calories na makinakain po natin. At isa pa dyan, hindi lang sa quality yung kinakain, is yung gaano din kadalas na tayo kumain. Na madalas nga natin sinasabi, yung nag-snacking tayo, nagme-merienda, kakakain lang natin na almusal, nagme-merienda na sa umaga, kakain tayo ng tanghalian, tapos magme-merienda na naman sa hapon, kinagabihan, kakain, at hindi pa matatapos yan. Mayroon pang midnight snack. So ito pong mga tong kaugalian po natin ay nakatulong po ba para tayo ay manatiling ligtas, tayo ay manatiling malusog, malakas, at masigla? Yan po yung ating tatalakayin ngayong araw po na ito. Such boundaries has helped lay the foundation for coronary artery disease. Ito pong mga to, ha, kung kayo ay laging matataas, maalat, matatamis, sobra sa taba, sobra sa kolesterol, sobrang sa calories, and kung ladalas ang inyong pagkain, nag-overeat kayo, pwede po kayo magkaroon ng coronary heart disease. Artery disease, sino po sa inyo yung may mga pamilya o mag-anak na nakaranas nito? O kayo po mismo, hypertensive, stroke, arthritis, diabetes, obesity, and iba pa po mga cancer na talagang nakukuha natin sa ating pong pagkain. So, ito po mga sakit na ito, responsable po ito for 3 out of 4 na mga sakit. Iilan lamang po, 1% lamang po yung nagkakasakit dahil sa mga communicable diseases, sa accident. So, most likely, malaki ang o majority sa mga sakit na kaya namamatay ang isang tao dahil po sa kanyang lifestyle, lalong higit sa kanyang nutrition o kinakain. Ayan po, they are related to our lifestyle, especially to how we eat. So, disease from food, you must mean pesticides po ba yun or preservatives? Yun po ba yung nakuha natin sa pagkain? Actually po, yung mga pesticides and preservatives, ito po, hindi po sila yung pinaka-worst offenders o hindi po sila yung may kasalanan. So, ngayon po, isi-share po natin yung pinaka-mas seryoso. Sila po yung pinaka-may kasalanan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga ganitong mga sakit. So, ano-ano po itong pito na to? Una, number one po is sugar. Sabi po dito, the National Research Council reports that refined sugars and sweeteners account for up to 20% of many people's daily calories. Sapagkat po, yung asukal ng ating po mga previews o mga nakaraang tinalakay po, napakataas po niyan sa calories. Yung teaspoon po niyan ay nagbibigay na agad ng 20 calories. Teaspoon po ng ano ha, ng table sugar. How much more kung mas concentrated pa po yung sugar o yung pinagkukuhanan natin ng ating sugar. Ayan po. So, devoid of fiber, natanggalan na po yan ng fiber, yung mga essential nutrients, and yung mga refined sugars, sila po ay empty or naked or parang hubad na. Talagang pure calories na lang po yung makukuha po natin. But because of their caloric density, they are well suited to promote obesity. So, sila po yung isa sa pinakarason, majority of the reason, bakit tayo ay sumusobra sa ating timbang. Kaya pansin nyo, kapag kayo ay may sweet tooth o mahilig sa mga matatamis, ay most likely kayo po ay obese or overweight. Karamihan po, hindi ko po talaga nilalahat. Pangalawa po is yung ating refined food. So, sino po dito kung mahilig kumain yung mga refined foods? Ito po yung mga natanggal na talaga ng fiber. Talagang kung halimbawa yung unpolished rice, white rice talaga. Ayan po. So, people used to think refinement was good because it rid of useless roughage o yung ating fiber. eh, madalas gusto kasi natin yung mga smooth, yung sa texture. So, gusto natin mas less hassle. Kaya doon tayo pupunta sa refine. So, process na po ito. Now, we're learning that how necessary fiber is protecting us. Unang-una sa mga cancers. Yung fiber po nakatulong para ma-stabilize yung blood sugar po natin. Ayan po, lalo higit sa may mga diabetes. Ayan po, controlling weight. Ayan po, kaya pagkakain tayo, lalo higit pag breakfast, piliin natin yung mga high fiber na mapagkain para hindi agad tayo maguto. And preventing gastrointestinal problems such as gallstones, yung mga bato po natin. And, ayan po, hemorrhoids, diverticulitis, and constipation. Kung kayo po ay constipated, maaaring kulang na po kayo sa fiber. Pangatlo po is yung ating asin o yung ating salt. Mostly po, nagkukonsume po tayo ng 10 to 20 grams to 4 teaspoons ng ating kutsarita po, ng ating grams na ating salt kada araw. So, this is many times more than is actually needed and contributes prominently to high blood pressure. Kaya pag lagi pong ganito yung diet natin, eventually nakaranas na tayo ng hypertension or high blood pressure. Nakaranas po ito, makakapag-lead po ito para tayo ay magkaranas ng heart failure, kidney disease. Kaya po pag tayo ay may sakit na sa ating bato, limited na lang yung pagkain natin ng mga pagkain ito. At pang-apat po na kasamay kasalanan, no, is yung fat, yung mga taba po natin. Mostly po sa mga tao, hindi po nila na-realize na nagko-consume na sila ng average of 37% of their daily calories na nagmumula po sa ating fats o sa ating mga taba. Ito po ay much more than, sobra na po sa kung ano ang kayang i-handle o i-process ng ating katawan. And bilang resulta, tayo po yung ating blood vessels o yung ating mga ugat sa ating katawan ay nagkakaroon ng pagharang o talagang tumataas yung ating blood pressure. Ayan po. And at the same time, hearts and brain suffer. So dahil hindi sapat yung dugo na nakuha sa ating mga organs, nagkakaroon ng failure o problema. Nagkakaroon ng hindi po pag-function. Ayan po. So, a high-fat diet is also contributes to overweight, adult diabetes, and certain mga cancer. Pansin niyo po, ulit lang yung mga sakit na pwede natin makuha kung pare-parehong ganito po yung ating kinakain. Okay lang po sana kung medyo kaya pong kontrolin kung mahilig lang kayo sa maalat eh. Pero kung pinagsama niyo yung maalat, matataba, matatamis, di ba po talagang sobrang burden o bigat-bigat na po ang inyong kalusugan, ang inyong pangangatawan, ang inyong mga organs. So, panglima po is yung ating protein. A diet heavy in meat and animal products provides more protein, fat, and cholesterol than the body can use. So, lagi natin iniisip pag sinabi natin protina, ay, karne yan. Ah, yung isda yan. Ah, yung ano yan, yung manok yan, yung chicken yan, or any dairy products. Actually po, yes po, mataas po yan sa protein, pero lagi nga po natin sinasabi, may kaakibat po yung fat, may kaakibat po yung cholesterol na talagang pag sobrang kinakain natin, hindi na kayang i-handle ng ating katawan, i-process po. So, nagkakaroon na naman ng komplikasyon sa ating mga organs. So, sabi po dito, tayo po ay kumakain madalas ng 2 to 3 times more protein than what is recommended to us. Ayan po, scientists now recognize that a diet containing a less protein and much less fat and cholesterol is essential for improved health and longevity. So, kung gusto nyo mas ma-improve ang inyong kalusugan, ang inyong buhay, no, mas humaba pa, meron naman po tayong alternatives, which is yung plant-based protein po natin. Yung ating mga legumes, kung mahilig kayo kumain ng mga beans, ayan po, no, ating mga tofu, yung ating mga mushroom, ayan po, may mga veggie products na din po tayo na pwede din nating pagkuhanan ng ating protein na mas safe or safer po, mas ligtas kumpara sa pagkain po natin ng mga karne. Paaring pwede siguro bilang panglahok lang, no? Hindi po siya yung talaga mainly na kinukuha o kinakain po natin as pure as is lang yung mga karne. Ayan po, pang-anim, no, is yung ating mga beverage o yung ating mga iniinom. So, sabi nga po natin, we are drinking the calories. So, kumakain na tayo, dinadagdagan pa natin ng ating katawan ng calories sa pamamagitan po ng ating mga iniinom. So, madalas po sa atin, bibihira na lang uminom ng tubig. Lagi yan gusto natin may kulay. Ayan po, lagi natin ini-excuse kesa naman walang iniinom. So, mas maigi na lang na ito ang inumin. So, hindi pa rin po yun healthy. Ayan po, yung mga sodas, yung mga soft drinks, beers, coffee, tea, sweet drinks, iba ngayon, milk tea, mga tea po natin, may iba-ibang flavor. Ito pong mga to ay loaded with calories. Napakadaming calories. And at the same time, yung sugar po niyan. At lalo higit yung mga alcoholic drink. Napakataas po yan sa calories. Napakataas ng pwedeng damage nito sa ating katawan. Yung blood sugar levels po natin and pwede po isabotage sa masabotahe yung ating weight control kung gusto po tayo magpapayat, no? Kung lagi natin, hindi na tayo kumakain ng rice eh, pero umiinom naman ako ng mga ganitong inumin na matataas sa sugar, mataas sa calories. So, wala pa din pong silbi yung pagda-diet natin o yung pagkokontrol natin sa ating mga kinakain kung patuloy po tayong umiinom ng mga ganitong inumin. At syempre, pang-pito at panghuli na po natin, no, sa 7 wrong roads po natin, deadly wrong roads na gusto nating iwasan is yung snacks. Ayan po. Engineered taste sensations are taking the place of real food. Ayan po. So, the coffee break remains standard at work. The snacks reign supreme after school and at home. Well-planned family meals are now the exception. Snack attacks disrupt the digestion. Nabanggit nga rin po natin ng mga nakaraang talakayan po natin na kung yung snacking, kung kaya pong maiwasan at hindi naman kailangan, lalong higit kung wala naman mga special conditions, ay talagang mas maigi po na iwasan. Sapagkat kagaya nga po ng sinabi, yung digestion po natin, nangyayari po yan, kailangan po yan ng 4 hours para totally ma-empty po yung stomach natin, ma-absorb po yung mga essential nutrients. Pero every time po na dinadagdagan natin yung ating makikita nakain, yung mga ginagawa natin in between meals, ay nabiburden po yung ating digestion. Mas nag-increase po yung calorie intake natin, lalong higit kung hindi naman natin sinasabayan ng ating pag-ehersisyo. So, medyo delikado po yun dahil yung ating pong blood sugar maaaring manatiling na mataas sapagkat patuloy po yung ating pagkain na hindi naman po natin kailangan. So, dalangin ko po na itong mga to ay nakapagpagising sa atin. So, lagi po tayong may alternatives. May mga safe, mga ligtas po tayong mga pwedeng kainin, which is I highly advise more on fruits, vegetables, whole grains, yung ating pong mga rice, yung ating pong mga legumes, ayan po mga yan. At lalo po natin higit na dapat pa ma-maximize, ma-utilize po, magamit po natin. Siyempre, yung ating libreng-libre na pong mga tubig, ayan po, gamitin po natin, inumin po natin ng marami, as much as possible, ma-maintain natin na maputla, yung atin o clear yung ating pong ihi para po talaga ay tayo ay well hydrated. Sabayan po yan ang ating pag-exercise. What you don't know about eating could hurt you. Kaya po natin sinasabi itong mga to, tinutulungan po kayo mapaalalahanan para aware po tayo sa mga dapat na pong iwasan. So sana po ito pong ating munting talakayan ngayon, nakatulong po ito sa inyo, nakapagpaalala at i-apply po natin para mas magamit din po natin at i-share, ibahagi po natin sa ating mga pamilya. Salamat po sa inyong oras. Hanggang sa muling talakayan. Maraming salamat po and God bless.
0: Maraming salamat po, Ma'am Michelle. So mga kaibigan, sana po marami tayong natutunan dito sa ating topic this morning at iwasan po natin ang dapat nating iwasan. Kahit mahirap, alam po natin na may mga bagay na nabanggit dun sa 7 wrong roads or 7 deadly roads na talaga namang gusto nating kainin, gusto nating gawin. Pero kahit mahirap, gawin po natin kesa naman sakalang po tayo iiwas. Kapag nagkasakit na po tayo, kapag nanabana tayo, ano po, 'di ba? So sana po umaksyon na tayo ngayon pa lamang. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ipadala lamang po 'yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo nga po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Sana po ito'y naging inspirasyon sa lahat po na nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin sa AWR 89.1 FM. Pati na rin po ang ating mga masusugid na Facebook and YouTube live viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat at sana po kayo ay pinagpapala po sa tinapay ng buhay na ibinabahagi po namin sa inyo ngayong umaga. So tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa the Holy Spirit and conversion. Alam niyo po mga kaibigan, ang conversion po ay tunay na pagbabago ng buhay. Ay hindi po natin 'yan masasabi, hindi lamang po ito pagbabago no ng ugali o emosyon. Ito po ay gawa ng banal na espiritu sa puso ng mga tao. Ang tao po ay maaaring magdesisyon na lumapit sa Diyos, ngunit ang kapangyarihang magbago ay magmumula lamang po sa Holy Spirit. Sa pagpapatuloy po or pagtalakay nito ating paksang ito, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ang ating bibigyan ng pansin, the Holy Spirit and conversion. Ano ang gawain ng Banal na Espiritu? Bakit pinangako ng Panginoon ang Banal na Espiritu? Ang sabi nga sa aklat ng San Juan, Kapitulo 14, versikulo 16, hanggang 18 ang wika, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ang sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Hindi ko kayo iwang mag-isa. Ako'y darating sa inyo. Pinangako ng ating Panginoon ang Banal na Espiritu sapagkat siya'y aalis, babalik siya sa kanyang Ama, sa kanyang pagpunta rito sa lupang ito at pagkatapos ng kanyang ministry for 33 years, kaibigan, ang ating Panginoon, bago siya umalis, kanyang pinangako ang Banal na Espiritu na siyang mga aliw, siya ang papatnubay, siyang tutulong sa bawat isa. Subalit tila baga ang Banal na Espiritu ay sa tingin ng iba, estrikto. Bakit? Ganito ang sabi ng ating Biblia, sinasabi sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 31 hanggang 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipapatawad sa mga tao. Ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. At ang sino man magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino man magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. Kung ating babasahin na hindi nating alam kung ano ang gawain ng Banal na Espiritu, para bagang ang Banal na Espiritu ay strikto. Sa Ama, pagka nagkasalang tao, ipapatawad. Kapagka ang tao nagkasal laban sa ating Panginoong Jesus, ipapatawad. Pero kapagka nagkasala ang tao laban sa Banal na Espiritu, ang wika ng Biblia ay hindi ipapatawad. Hindi ba ang Banal na Espiritu, ang anak at saka ang ama ay nagkakaisa? Isa lang ang Diyos, pero tatlong persona. Anong sinasabi ng ating Biblia sa 2 Corinto 13:14? Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Sa paglarang o paglikha ng Diyos. Ang tatlong persona ay involved. Magkakasama sila. Pero iisa lang ang Diyos. At sa salvation o yung sinasabing kaligtasan ay nagkakaisa ang tatlong persona pero iisa ang Diyos. Kaibigan, papaano ang isang tao ay magkakasala laban sa Banal na Espiritu at hindi ipapatawad ang kasalanan laban sa Banal na Espiritu? Ano ba pain ng Banal na Espiritu? Ating ngayong bibigyan ng pansin ang kanyang banal na gawain. Sinasabi sa aklat ng Roma 2:4 ang ganito, "O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at patitiyaga, na hindi mo na nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagkisisi." Ang tao ay nagkakasala, subalit ang kabutihan ng Diyos ang nagpapasisi sa tao. Ngayon ang tanong, papaano nagagawa ang ng tao ang pagkakasala laban sa Banal na Espiritu? Titingnan natin ngayon ang gawain ng Banal na Espiritu. Sinasabi sa 1 Corinto 6:19-20, ganito ang ating mababasa. "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili?" Na kapag ka ang tao ay tinanggap ang ating Panginoong Jesus na kanyang tagapagligtas, ang gawain ng Banal na Espiritu ay pinapasisi ang tao. At kapag ka ngayon ang tao ay nagsisi, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, ang tao ngayon ay ang kanyang katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Kaya nga, sa conversion ngayon, ang Banal na Espiritu ay gumagawa at ang nagpapasisi, walang iba kundi ang ating Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu. At kapag ka ang tao ngayon, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, ang Banal na Espiritu ngayon ay mananaanan sa tao. Ang sabi nga, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili?" At sapagkat ang katawan na ito ay templo ng Banal na Espiritu, ang sabi sa 20, "Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos." Ang katawan na ito by creation and redemption ay pag-aari ng Diyos. At ang Banal na Espiritu ngayon ay gagawa sa tao, kaya ang wika ay templo ng Banal na Espiritu itong ating katawan. Sa San Juan 16:8-14, ganito ang ating mababasa. "At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran, at sa kahatulan." Ito yung gawain ng Banal na Espiritu. Na kapag ka siya ay nasa atin ngayon at tayo ngayon ay gumagawa ng kasalanan, sinusumbatan tayo sa magitan ng ating konsensya. Nakikiusap ngayon ng ating ginagawa, ito ay laban sa Diyos. Tagasumbat siya tungkol sa kasalanan, sa katuwiran, at sa kahatulan. 9. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. 10. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Kaya ito ang gawain ng Banal na Espiritu. Sunusumbatan tayo sa ating nagagawang kasalanan. Kaya kung minsan ang ating konsensya ay bagabag pagka tayo ay gumagawa ng hindi tama o kasalanan laban sa Diyos. 12. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. 13. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kaya ngayon, kapag tayo ay tumatanggap ng katotohanan, salita ng Diyos, ang may gawa nito ang Banal na Espiritu, sapagkat pinangako ng ating Panginoon ang Banal na Espiritu na siya ang papatnubay sa atin. Subalit ang wika, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo. Ang mga bagay na darating. Kaya kung bakit naunawaan natin ang salita ng Diyos, sapagkat ang Banal na Espiritu ang siyang pumapatnubay, siyang nagpapakilala, siyang nagbibigay ngayon ng pagkaalam upang ating ngayong maunawaan ang salita ng Diyos. 14. Luwalhatiin ninyo ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya. Ano pang sabi sa aklat ng Titus 3:5? Inililigtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas na muling kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu'y Santo. Sa makatuwid ngayon ng wika, pinapanganak tayo at binabago tayo. Mahalaga ngayon na ang tao ay kanyang tanggapin ang turo ng Banal na Espiritu. Merong sinasabi ang ating Panginoon dito sa aklat ng San Juan, Kapitulo 3, ating simulan sa versikulo 3 hanggang 7. Ang wika, sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Ang sinasabi ng ating Panginoon, kinakailangan ng tao ay ipanganak na muli. Saan ipapanganak ang tao? 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong may panganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" 5. Ito yung sagot ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Kaya yung sinasabing pagkapanganak na muli, yung una, nung tayo ay ipinanganak ng ating mga magulang sa laman. Subalit ngayon, kinakailangan ang isang tao ay ipanganak sa tubig at saka sa Espiritu. Pagpatuloy natin. Sa versikulo 6, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Tingnan natin ngayon ang versikulo 8. Umiihip ang hangin kung saan nito ibig, at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Gayon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Kaya nga, kinakailangan ang isang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Ito yung sinasabi nating binyag. Kinakailangan ang isang tao ay ilibing sa tubig na libingan, at kapag ka siya ngayon ay nailibing na sa tubig na libingan, kapag ka ang taong ito ay nabinyagan sa Espiritu, siya ngayon ay lalakad sa panibagong buhay. Siya ngayon ay isang bagong nilalang, sapagkat yung dating pagkatao ay inilibing na sa libingan tubig, siya ngayon ay isang bagong nilalang. Pinanganak sa tubig at saka sa Espiritu. Anong sabi ng ating Biblia sa Epeso 2:1-9? "Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan, Ang sabi noon, patay kayo, gumagawa kayo ng kasalanan at sumasalansang kayo ng wika sa dos na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong ng kapuot gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nooy tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Kaya nga, noon ang wika, ito yung ginagawa ninyo, patay kayo sapagkat ang kasalanan ang nasa inyo sa pamamagitan ng habag ng biyaya ng ating Panginoon, tayo ngayon ay binuhay. Maging nooy tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. Sa 5, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Sa 6, at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. 7, upang kanyang may pakita sa mga panahong darating ang dim masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang wika, kayo naligtas sapagkat kayo'y sumampalataya kay Kristo. At sapagkat mayaman ng Diyos sa kanyang biyaya, tayo nililigtas sapagkat ang biyaya ng Diyos ay kanyang pinagkaloob sa atin. Hindi sa pamamagitan ng magawa upang ang sino man ay huwag magmalaki sa kanyang sarili. Kaya nga, tingnan natin yung ating binasa kanina sa Sangwan 14:16 hanggang 23. At hihingin ko sa Ama na kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siyang magkailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kaya tanggapin ang sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatili kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Hindi ko kayo iiwanang mag-isa o nag-isa, ako'y darating sa inyo. Kaibigan at mga kapatid, ang wika sa versikulo 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyo ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko at iahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Kaibigan, may mga tao nagsasabing kahit na ibang mga ngaral na hindi tayo naliligtas sa pagsunod. Subalit ang wika, ang nagmamahal sa akin, sumusunod sa aking mga utos. Maliwanag na binabanggit ng ating Biblia. Ang tanong ngayon, sino ba yung ililigtas, yung sumusunod o yung lumalabag? Versikulo 22, si Judas, hindi yung Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, paano mong iyahayag ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? Versikulo 23, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanan kasama siya. Kaya nga, ito yung sinasabi ng Biblia. Yung gawain ng Banal na Espiritu, sinusumbatan tayo, dinadala tayo ngayon sa katotohanan na tayo ngayon ay lalakad sa salita ng Diyos sapagkat ang wika, pakabanalin mo sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ngayon, ang tanong, kapag ka ang Banal na Espiritu ngayon gumagawa sa atin, inaakay tayo sa katotohanan at pagkatapos ang tao ay aayaw, anong mangyayari ngayon? Ito yung sinasabi ng Biblia sa Efeso 4:30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ganito kaibigan mangyayari. Ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa atin upang tayo ay lalakad sa katwiran ng ating Diyos. Lalakad tayong susunod sa kanyang kalooban. Lalakad tayong may pananampalataya sa Diyos. At kapag ka ng tao ay aayaw sumunod sa kalooban ng Diyos ngayon, ang Banal na Espiritu ay malulungkot. At kapag ka tayo sa araw-araw sa kabila ng ang Banal na Espiritu ay nakikiusap sa atin, at pagkatapos ngayon, tayo ay aayaw, nalulungkot siya ngayon. At kapag ka nalungkot ang Banal na Espiritu, tayo ay hindi na marunong magsisi sapagkat wala nang magpapasisi sa atin. Kaya yung sinasabi kanina sa aklat ng San Mateo, ang taong nagkasala laban sa ama, patatawarin. Ang taong nagkasala laban sa anak, patatawarin. Subalit, ang kasalanan laban sa Banal na Espiritu ay hindi ipapatawad. Papaano mangyayari ito? Kaibigan, ito'y mangyayari kapag ka ang tao ngayon ay aayaw sumunod sa kalooban ng Banal na Espiritu. At kapag ka tayo ngayon ay ayaw sumunod, anong mangyayari ngayon? Malulungkot ang Banal na Espiritu, ipanan tayo sapagkat kung wala ang Banal na Espiritu, walang magpapasisi sa atin. Ano pa sabi ng ating Biblia? Efeso 1:13-14, sa kanya kayo'y rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Kaya mahalaga ang gawain ng Banal na Espiritu. Kung hindi mahalaga, sana hindi pinangako ng ating Panginoon. Nalalaman natin ngayon ang katotohanan sapagkat ang Banal na Espiritu ang siyang umaakay sa atin. Roma 8:14-16, sapagkat ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ay sila ang mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid kapag tayo ay pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumatanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumatanggap kayo ng Espiritu ng pagkupkup, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga ang Diyos. Kaya nga, itong gawain ng Banal na Espiritu, kaibigan. At kung wala ang Banal na Espiritu, hindi tayo marunong magsisi. Kaya nga sabi pa sa 1 Corinto 12:13, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Kaibigan, napakahalaga ang gawain ng Banal na Espiritu sa ating kaligtasan. Siya ngayon ang gumagawa para tayo ay magkaroon ng isang dandamin na sumunod sa ating Panginoon. Narito, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia, napakahalaga ng kanyang gawain. Sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 6:2, ang sabi ng ating Biblia, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kaibigan, ang panahon ng kaligtasan ng wika, ngayon na. Kapag tayo inaakay ng Banal na Espiritu, sumunod tayo sa Kanya. Sapagkat kung bukas, marahil, huli na. Sa panahon na tayo inaakay ng Banal na Espiritu, kaibigan, tayo ngayon ay tumugon o tutugon tayo sa Kanyang kalooban. Kung bukas, baka huli na. Hindi nating alam, kaibigan, ang bukas. Hindi nating alam mangyayari kinabukasan. Ang kailangan natin sa oras na ang Banal na Espiritu ay makipag-usap sa atin, sa tayo. Tapin natin si Kristo na ating tagapagligtas, hindi bukas kundi ngayon na dapat tanggapin natin si Kristo. Bago tayo ngayon magtatapos sa ating pag-aaral na ito, ating basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangit at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Narinig po namin ang gawain ng Banal na Espiritu. Napakahalaga. Sinusumbatan kami sa aming mga kasalanan upang kami magbago at tanggapin namin si Kristo na aming tagapagligtas. Dakilang Diyos, tulungan po kami na sumunod sa inyong kalooban. Sa pagsusumamo ng Banal na Espiritu, kami nawa ay makinig at sumunod kami sa inyong mga utos.

0: pagsisisi at nagbibigay ng bagong buhay kay Kristo. At ang tunay po na conversion ay hindi lamang panlabas na pagbabago, kundi pagbabago ng puso at karakter. Kapag po ang Espiritu Santo ang nagahari sa buhay ng tao, makikita po ang bunga ng pag-ibig, ang peace, ang goodness, at ang pagsunod po sa Diyos. Ang buhay po na surrendered kay Jesus ay buhay na patuloy na binabago ng Espiritu Santo araw-araw. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, hindi kaya naman nagnanais po na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch naman po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga po sa bawat isa, opo sa bawat isa sa atin. Ano ho, tayo ay nagagalak muli at nagpapasalamat sa Panginoon sa ibinigay na pagkakataon sa atin upang minsan pa ay uupo tayo sa kanyang paanan. Alam po ninyo, sa tuwing tayo ay umuupo sa paanan ng Panginoon, tayo ay natututo. Sa tuwing tayo ay uupo sa paanan ng Panginoon, ay nagiging maliwanag ang atin pong inaharap. Sa tuwing tayo ay umuupo sa paanan ng Panginoon, nakakatanggap tayo ng masaganang biyaya sapagkat ang kanyang pangako tuwing umaga ay laging sariwa na atin pong natatanggap. Kaya nga't ngayon pong umaga, samantalang tayo upo muli, ano ho, diyan lamang po kayo sapagkat maganda ang atin pong pag-aaralan at pagsasaluhan na pagkain spiritual na inihanda ng langit para sa bawat isa. Subalit, bago tayo magsimula, tayong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Narito po muli kami sapagkat kami po ay inyong inakay na maupo sa inyong paanan. Sapagkat sa inyong paanan ay meron kaming pagkatuto, sa inyong paanan ay meron kaming katiyakan at pag-asa ng amin pong buhay. Panginoon, samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga, ay meron tayong panibagong paksa na tatalakayin. At ito po ay masusumpungan natin sa Aklat ng Santiago Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 12. Ang 12 mga talatang ito, mga kapatid, ay nahati po sa dalawa na siyang magiging laman ng atin pong pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon. Ang una, sang-ayon sa Kapitulo 3, talatang 1 at 2, narito ang isang babala laban sa kanila na gustong maging guro o di kaya ay tagapagturo. Ang Santiago 3, talatang 3 hanggang 12 naman ay isang usapin patungkol sa mabangis na dila o di kaya ang hindi maamong dila. So yan po ang ating pag-aralan ngayon umaga sapagkat napakahalaga niyan tayo bilang mga kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan. Tayo na mga tumugon sa panawagan ng Panginoon. Tayo na inakay ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan ay meron po tayong isang banal na gampanin tungkulin upang yan ay ating ipahayag ang katotohanan ng Panginoon, ang kanyang katangian na dapat makita sa atin pong buhay araw-araw bilang mga tagasunod at lingkod ng atin pong Panginoon. Alam po ba ninyo, ang verbal abuse ay nagiging pandemic na rin po? Salamat na nga lang sapagkat ang panahon na ating kinabubuhayan ngayon ay may mga batas na nagbibigay ng karapatan sa bawat tao, sa bawat nilalang. Subalit atin pong alalahanin na may mga self-proclaimed teachers na mga tagapagturo that they engage in all sorts of heated spiritual or religious discussions. Yan po ang magiging paksa na atin pong tatalakayin sa umagang ito sa ating pag-aaral patuloy ng Aklat ng Santiago. Sa talatang 1 at 2 ng Kapitulo 3 ng Aklat ng Santiago, pahintulutan po ninyong basahin ko sapagkat ito ho ang pasimula, ang unang bahagi ng atin pong pag-aaral. Ano ho? Babala sa kanila laban saan? Sa mga gustong maging mga tagapagturo. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. So narito po ang payo ni Santiago na hindi ang lahat ay ano ho, ay dapat maging guro. Alam po ninyo ang mga talatang ito na atin pong binasa ay hindi lamang saway sa kanila na gustong maging ano ho, tagapagturo o maging guro, kundi ito ay babala din sa kanila na magiging ano ho, tagapagturo sa inaharap.
Isang maling kaisipan o di kaya paniniwala na ang bawat isa ay dapat maging tagapagturo sa atin pong paglilingkod, lalong-lalo na kapag may kinalaman sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, si Apostol Pablo ay kanyang inilarawan time and again na ang katawan ni Kristo na walang iba kundi ang iglesia ay binubuo ng maraming mga sangkap o di kaya miyembro. Katulad din po ng ating katawan. Ng ating katawan ay meron pong kamay, may paa, may ilong, may tenga, may ngipin, may dila. Ang bawat bahagi ng ating katawan ay may kanya-kanyang mga functions, gawain, ginagampanan para lamang ang atin pong buong katawan ay magkaroon ng koordinasyon sa isa't isa. Ganun din po si Apostol Pablo na kanyang idiniin sa mga mananampalataya sa taga-Roma ang patungkol saan? Sa iglesia na binubuo ng maraming sangkap. Ganun din po ang kanyang payo doon sa iglesia sa mga taga-Korinto, mga kapatid ko, na hindi ang lahat ay dapat ay maging tagapagturo sapagkat may mga bagong mananampalataya na lubos na hindi pa nila naunawaan ang mga katuruan ng Biblia ng atin pong Panginoon, kaya nga't mas magandang kinakailangan dumaan muna sila saan? Sa pagsasanay. Ito rin po ang turo ni Apostol Pedro na ang biyaya ng Diyos ay sagana sa kanila. Ano po? Lalong-lalo na sila na nag-e-exercise ng kanilang abilidad ng naayon sa pamantayan ng iglesia at naayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. In view of what Paul, Peter, and James wrote, ay atin pong makikita sa aklat ng Hebreo Kapitulo 5, talatang 12 hanggang 14, na dapat ay maging maingat tayo sa atin pong pag-a-apply. Nang ibig sabihin ay na ang bawat isa balang araw ay magiging magiging tagapagturo. Ibig sabihin ay ang pagtuturo ng katotohanan at ng katwiran ng Panginoon ay dapat nasa kalagayan na kung saan ang mananampalataya ay spiritually matured upang lubos niyang maintindihan, upang ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nakikita sa kanyang personal na kabuhayan. Yan po ang ating pag-aaralan, ang sabi ng Biblia, why many should not become teachers, sapagkat ang sabi po ng ating binasa, sapagkat tang mga tagapagturo, they will be judged more what? Strictly. Meron pong malaking kapanagutan, malaking pasanin ang binigay sa balikat ng mga tagapagturo, mga minamahal ko mga kapatid. Why? It's either we lead people to the truth, or it's either we can easily lead them to error. Kaya nga't hindi po ganun kadali ang magturo ng salita ng Panginoon. Maaring ikaw may pinag-aralan, maaring mahusay ka magsalita, subalit kung ang atin pong sasabihin na katotohanan ay hindi naman po nakikita sa atin pong personal na karanasan na tayo ay lumalago sa ating paglakad sa Panginoon, sa ating pananampalataya, ay wala pa rin magiging bisa ang atin pong itinuturo sa mga tao. Kaya nga't sa mga matatanda, sa iglesia, ang sabi po doon ay sila na nagtuturo will be held accountable if they mislead others. So, ibig sabihin, ang kapanagutan na nakalagay sa atin pong balikat ay napakabigat, lalong-lalo na kapag ang mga taong nakikinig at atin pong natuturuan ay hindi na ayon doon sa katwiran at daan ng atin pong Panginoon. Bagkus ay nasisinsay sila sa katotohanan. Ang dahilan ay sapagkat ang sabi po dito ay marami ang natitisod sa mga maraming bagay. Totoo po na tayo ay mahina, marupok, nagkakasala tayo. Subalit maraming mga tao ang kanilang mga dila ay hindi nila nagagamit nang naayon saan? Sa panukala at layunin ng ating Panginoon. Kaya nga,
hindi nagkakaroon ng bisa o impact ang tinuturo doon sa mga taong nakikinig. Si Santiago ay nagbabala, mga kapatid, laban sa kanila na gustong maging tagapagturo. Ano ho? Well, kung iyong gift o meron kang kaloob ng pagtuturo, mahal mo ang isang bagay at nasa puso mo ang pagtuturo. Ibig sabihin ay dahil ito'y kaloob mo, iyong maiintindihan, of course, ang iyong itinuturo. Marami at tayo po ay nalulungkot ngayon sapagkat marami ang gustong magturo subalit hindi po nila naiintindihan ang kanilang mga tinuturo. Marami ang gustong magturo subalit ang kanilang karanasan ay hindi pa ganun kasapat para lamang masabi na sila ay matured spiritually na magbaback up ang kanilang buhay doon sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Kaya nga sa aklat nga po na Santiago Kapitulo 3 ay binaybay dito ang kapangyarihan ng dila over the body, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya nga atin pong simulan ang pag-aaral natin sa kung papaano inihalin tulad ang isang dila na hindi po mapaamo o di kaya sa ibang salin isang dila na na mabangis. Sa talatang 3 hanggang 12 ay atin pong mababasa yan. Subalit, atin po munang tunghayan kung ano ang sinasabi ng talatang 3 at 4. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Verse 4, or take sheep as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. So, ang atin pong dila, mga kapatid, inilalarawan sa atin pong pagbasa, bagaman ito ay maliit, kanyang kinukontrol ang buong katawan ng tao o di kaya ang buong pagkatao. Alam po ba ninyo yung dila ng tao na siyang kumokontrol sa buong katawan ng tao ay hinalintulad sa isang preno na nakasalpak sa bibig ng kabayo na kung saan gusto ng hinete na dalhin ang kabayo ay yun ang kanyang yun ang kanyang hahawakan para lamang sumunod ang kabayo. Sa barko naman, kung saan gusto ng piloto dalhin ang barko, yung timon naman ang magiging guide niya, mga kapatid. Maliit sila, subalit ito ho ang umahawak ng malalaking mga bagay. Ganon din po ang ating dila, mga kapatid. Ang ibig sabihin, kung tayo ay laging nagsasalita ng mga bagay na sinungaling, masusumpungan natin ang ating buhay na tayo ay nabubuhay na na sinungaling. Kung tayo ay nagsasalita o di kaya ang lumalabas sa ating mga bibig ay mga bagay na magagaspang, mga salitang nakakasira, nakakapanghina ng kalooban, mga immoral, masusumpungan natin ang ating buhay kahit na tayo ay kaanib ng iglesia o simbahan, kaibigan ko, isang buhay na immoral. Kaya nga't ang kapangyarihan po ng ating dila, mga kapatid, is what? It's either to uplift a person o di kaya to discourage an individual. Kaya nga't kung meron mang dapat po natin ingatan na ito ang tinutukoy ni Santiago ay walang iba kundi ang dilang ito, mga kapatid. Ano ho? Na sana tayo na mga tagapagturo ng Biblia, ng katotohanan, ay makita sa atin ang kaamuan sa ating puso sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig at ganun din po babala sa kanila na nagtuturo subalit ang kanilang spiritual na kabuhayan ay immature. Ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pananalita, ang kanilang mga pananaw ay hindi angkop
o hindi kinakikitaan ng likas ng atin pong Panginoon. Ang isa pa na paglalarawan na binanggit po ng atin pong pag-aaral, ito ho ay ilustrasyon saan? Isang maliit na apoy, talatang 5 at 6. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. So narito ho mga kapatid, bagaman maliit na bahagi ang atin pong dila, ito po ay inahalin tulad saan? Sa isang apoy. Kaya nga't ang dilang walang para-para kung magsalita ay nakakasira ng reputasyon, nakakasira ng pamilya, nakakasira ng pakikipagkaibigan, at lalong higit nakakasira ng atin pong iglesia. Inilarawan ni Santiago mga kapatid, ang hindi mapigilang dila sang-ayon po dito ay katulad ng isang apoy, katulad ng isang sanlibutan ng kasamaan na dinudungisan ang buong katawan, na sinusunog ang pag-inog ng kalikasan, at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Nalulungkot tayo mga kapatid. Kaya nga't atin pong pag-ingatan ang bagay na yaan. Ang sabi nga po ng aking nabasa sa isang Facebook clip, a tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Bagaman walang buto ang atin pong mga dila, subalit napakalakas para sirain ang puso, para sirain ang relasyon ng bawat tao, maging ang pamilya at maging ang iglesia. Kaya nga't mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi po dyan ay ingatan natin ang mga salitang lumalabas sa atin pong bibig. Sa talatang 7 hanggang 12, ang sabi po rito'y maigi pa ang mga hayop na papaamo, subalit ang dila ng tao ay hindi po niya kayang mapaamo. Hindi napipigilang kasamaan ang lumalabas sa kanyang bibig. Ito po ay dila na punong-puno ng mga lason na nakamamatay. O mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, opo, ikaw at ako, bagaman tayo ay kaanib ng iglesia, bagaman tayo ay Kristiyano, tanggapin natin ang katotohanan na tayo po ay tao, hindi natin kaya at wala tayong kakayanan na atin pong mapaamo ang ating mga dila, mapigilan ang atin pong mga dila. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kailangan natin ang tulong ng Panginoon, ang kanyang biyaya, upang ang dilang ito na hindi natin kayang mapigilan, upang ang dilang ito na mabangis, na nakakasira at nakakawasak ng relasyon ng tao, ng pamilya, ng iglesia, ay atin pong mapagtagumpayan. O, ang sabi nga po ni Haring David sa aklat ng Awit 141 talatang 3, nawa ito ang maging panalangin ng bawat kaanib ng iglesia. Set a guard over my mouth, O Lord. Keep watch over the door of my lips. Praise the Lord! Mga kapatid, kung ito ang panalangin tuwing umaga ng bawat kaanib ng iglesia, bawat umuupo sa paanan ng Panginoon, ako'y naniniwala, walang dahilan na tayo ay hindi magiging pagpapala sa mga taong nasa kadiliman. Sang-ayon po sa aklat ng Efeso 4 talatang 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Sana'y walang lumabas na anumang salita na hindi kaaya-aya sa atin pong mga bibig,
na hindi nakakatulong sa tao, bagkus mga salitang magpapatibay ng atin pong ugnayan sa isa't isa, lalong-lalo na ng atin pong relasyon sa atin pong Panginoon. Colossians 4, talatang 6, "Let your conversation be always full of grace, puno ng biyaya, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone." Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, sa atin pong sarili, wala tayong kakayanan. Pero sa tulong ng biyaya ng Panginoon, sa ating patuloy na pakikiusap at panalangin sa Diyos, Kanyang babantayan ang ating mga bibig, ang ating mga dila, upang ang mga salitang lalabas ay pawang pagpapala, pawang katotohanan na magpapalakas, magpapatibay, at magpapatatag sa puso ng bawat mananampalataya. O, ginamit po ni Santiago, mga kapatid, ang isang very common o di kaya relevant na na problema din. Totoo, maaring tayo ay sumisimba araw ng Linggo. Maaring tayo ay sumisimba araw ng Huwebes. Maaring tayo ay sumisimba sa araw ng Sabado. Pinupuri natin ang ating Panginoon, at the same time, pag-uwi natin ay minumura naman natin ang ating mahal sa buhay, o di kaya yung ating kapitbahay, pinagsasalitaan natin ng masasakit. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, hindi ito ang nais makita ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Hindi ito ang nais marinig ng Panginoon sa mga dila na lumalabas sa bibig ng mga mananampalataya at tagasunod ng atin pong Panginoon. Bagaman ating pinupuri ang ating Diyos, naglalaan tayo at naghahandog tayo sa Kanya ng pasasalamat, but it is the curses against our fellow men that reveals kung anong klaseng tao at kung anong tao meron tayo sa atin pong puso, mga kapatid. Sana'y hindi mahayag sa atin pong buhay ang hindi magandang larawan ng ating Panginoon dahilan sa mga salitang lumalabas sa atin pong mga bibig. Sana, mga minamahal ko, mga kapatid, ang halimbawa na atin pong nalaman ngayon umaga sa maling paggamit ng atin pong mga dila, ang magpababa ng atin pong kalooban para lumapit tayo at humingi ng tulong sa ating Panginoon, at babala naman sa kanila na gustong maging tagapagturo, subalit hindi nakikita sa kanila ang katotohanan, ang liwanag ng salita ng atin pong Panginoon. Sana'y magsilbing babala ito sa ating lahat, mga kapatid. Maging tayo man ay tagapagturo o hindi, sa bawat kaanib ng iglesia, kailangan natin ang lumapit sa Panginoon. Kailangan natin ang humingi ng tulong ng Panginoon upang ang bibig na ito na nakakawasak ng relasyon ay mapaamo ng atin pong Panginoon. Oh my! Nawa ang panalangin ng bawat isa sa atin ay katulad ng panalangin ni Haring David sa aklat ng Awit 19, talatang 14. "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer." Mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kapatid, hayaan natin ang banal na Espiritu. Hayaan natin ang biyaya ng Panginoon. Ipasakop natin ang ating sarili. Sabihin natin sa Panginoon, ito ang aking problema. Hindi ko mapigilan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. Ang Panginoon ay handang sumaklolo, tumulong sa atin upang ang atin pong mga dila ay magamit ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Upang ang ating mga dila ay maging maamo na nagsasalita ng papuri at pasasalamat sa Panginoon, at mga salitang umaakay sa bawat tao, maging sa kaanib ng iglesia, sa isang malapitang ugnayan, relasyon sa ating Panginoon, upang mahanda ang buhay ng bawat isa sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon. Ipinaalam po ninyo sa amin ngayon umaga na ang aming mga dila, bagaman maliit, subalit siya ang kumukontrol
ng amin pong buhay at ng aming mga pagkilos. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Amin pong isinusuko ang aming dila na hindi namin kayang pigilan. Amin pong isinisuko ang aming puso, ang aming buong buhay. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, upang ang lahat ng mga salitang lumalabas sa aming bibig ay mga salitang nagbibigay papuri, luwalhati at pasasalamat sa inyo. Mga salitang nagpapatibay, nagpapatatag sa aming mga kapatid, sa relasyon ng bawat isa sa amin sa pamilya, lalong-lalo na sa inyo. Upang kung magkagayon, Panginoon, kung kayo ay dumating sa ikalawa, kami na inyong mga binago ay inyong ililigtas sa inyong kaharian. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon, alang-alang sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: kaawa ng Diyos, Igwa. Napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, business, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabat, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Gawa nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DDS at saka Ted Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagkikis kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura yung itong pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yun.
1: Ay, di punta namin sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung kala, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon makakausap kami ito sa simbahan. Naku, wala po. Ay di, yung nangaroon naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi na aking asawa, kapagod naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, kung kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nagbukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nun ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.